0: ang ulat ni Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Pinapabilis ng Food Terminal Incorporated ang pagtatayo ng mga food hub sa iba't ibang bahagi ng bansa upang mapababa ang presyo ng pagkain at mapabilis ang supply nito sa mga pamilyan. Ayon kay FTI President Joseph Lo, magtatayo ito ng 5 mega food hub at 16 na regional food terminal bilang bahagi ng programa ng pamahalaan para sa food security. Kabilang sa mga itatayong mega food hub ang Clark, Pampanga, Jaong, Quezon, Bukidnon, Camarines Sur at Cebu. Tinatayang aabot sa 20 bilyong piso ang halaga ng proyekto. Inaasahan ding magsisimulang mag-operate ang karamihan sa mga ito bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi ni Lon na makatutulong ang mga food hub upang mabawasan ang gasto sa transportasyon at mapanatiling abot kaya ang presyo ng pagkain. Ayon naman kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., makikinabang dito ang mga magsasaka, mangingisda at mga mamimili sa pamagitan ng mas maayos na distribution ng mga produktong agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At kahalagahan ng mga MSME sa ekonomiya, kinilala ng Department of Trade and Industry, Cordillera Administrative Region. Mula sa Radyo Pilipinas, Baguio, ang ulat ni John Monar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Kinilala ng Department of Trade and Industry, Cordillera, ang kahalagahan ng gampanin ng mga micro, small and medium enterprises sa pagpapaunlad sa ekonomiya ng bansa sa isinagawang 2026 Cordillera MSME Summit. Sinabi ni DTI CAR Assistant Regional Director Attorney Samuel Gallardo na bagamat maliliit na negosyo ang kanilang ginagabayan, napakalaki naman ang tulong ng mga ito sa ekonomiya, dahilan kung bakit kinakailangan tuloy-tuloy ang paggabay sa mga MSMEs upang matuto sa pamagitan ng kanilang kapatid Mentor Me Program para sa pagpapalugo ng kanilang mga negosyo na hindi lamang nagtatapos sa pagkakadiskubre ng mga bagong estratehiya at mga bagay na ginagamit sa negosyo at advokasiya. Binigyan din ni Assistant Regional Director Gallardo na kinakailangan ng pagtutulungan sa pagitan ng pamahalaan at ng mga micro, small and medium enterprises dahil sa panong magtagumpay mga ito isang karangalan at pag-uusad ito sa kanilang hanay at maging sa buong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
0: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: maging mga paaralan sa basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec. Asan na si MS po yata nagkakabit eh.
9: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: This is a public service announcement.
6: The public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
9: Okay mga kaibigan, it's 8:16. Paumanhin po, nagkaroon tayo ng technical difficulty. But again, puntahan na kagad natin ang ating guest for today, Reverend Kit Mariano. Pastora, magandang umaga po.
10: Ayan, so magandang umaga po, Sir Cecil.
9: Yes, kumusta?
10: At sa lahat po ng mga nanonood sa Celebrating Life ngayong umaga.
9: Kumusta po? Kumusta kayo?
10: Ah, mabuti naman po, Sister Cecil. Medyo nag-alala lang dahil sabi ko na call yung oras namin, medyo niisip ko kung sa amin ang may problema.
9: O nga po, kung nag-alala kayo, mas lalo po ako nag-alala, 10 beses. Anyway. Oh,
10: actually po, Sister Cecil.
9: Yes.
10: Iniisip ko, sabi ko, sana na lang pala, nagpunta na lang ako sa station.
9: Oo nga, medyo kinain yung oras natin. Okay,
10: anyway.
9: Opo, Pastora, life updates muna. Medyo matagal-tagal tayo hindi nagkaugnay, hindi tayo masyadong nag... Ano po ba ang pinaka-latest as far as ikaw is concerned? Pastora Kit, kumusta na po?
10: Ayan. Sa ngayon po, Sister Cecil, ay siyempre patuloy pa rin po na talagang naglilingkod sa ating Panginoon. Although namimiss ko po kayo dahil talagang napakatagal po na wala tayong naging communication.
9: Mm-hmm.
10: And pero para sa akin po, always naman palagi kayong kasama sa akin pong mga panalangin.
9: Amen.
10: Ayan, sa bawat araw.
9: Salamat.
10: Kaya po, sa buhay ko naman po, nagpapatuloy sa kabila po ng talagang marami din po, no, na mga gawain na talagang nakaatang po sa aking balikat. Pero sabi nga, hindi ko kakayanin kung wala ang Lord sa buhay ko. Kaya ang lahat ng yon ay nangyayari at nagtatagumpay kasi dahil sa po, sa biyaya po ng ating Panginoon.
9: Amen.
10: Ayan po.
9: So bukod sa MMIM na botas na kayo po yung head pastor, balita ko mayroon na rin po kayong pinapangasiwaan ngayon itong Orbis Tondo, Pangasinan, MMIM, Pastora?
10: Opo, Sister Cecil, talagang kahit po masyadong abala po ako doon sa maraming bagay, pero hindi po ako tumitigil sa pag-disciple. At talagang yung pong heart ko po kasi talaga is patuloy po na mag-share ng gospel, mag-build up po ng mga leaders din para yung dumating man po yung panahon, no, na talagang hindi na ako yung magiging tagapanguna, ay mayroon pong yung gawain po ay hindi mawawala. Nagpapatuloy at magpapatuloy. Kaya napakahalaga po yung talagang commitment, yung pong pag-ibig mo sa Panginoon. Kasi kung wala po yun, ay hindi po natin talaga magagawa yung ganitong mga gawain. Kasi po, para po yan sa pag-expand ng kingdom po ng ating Panginoon. Kaya para sa akin, Pastor Cecil, hanggat mayroon po akong buhay at lakas, no, at kakayahan na binibigay ang Panginoon, ay gagawin ko po sa abot ng kaya na binigay ng Lord sa akin para po sa Kanyang kapurihan.
9: Amen. Glory to God. Sabi nga, by His grace and by His mercy. Alam mo, Pastora Kit, ang ganda ng topic natin today, ano? Teacher.
10: Opo.
9: Jesus as our teacher, no? At ako naniniwala na pag yung tinatawag na fivefold or sixfold ministry ay bahagi ang pagiging ang teaching, 'di ba? So
10: opo.
9: Ano po yung masasabi ninyo na sa lahat ng mga ministries na to involves teaching? Naniniwala ba kayo na when it comes sa pagiging pastor, missionary, apostle, prophet, and evangelist ay lagi may teaching tawag dito, aspect or factor, Pastora?
10: Yes po, Sister Cecil. Actually po, silang lahat po ay mayroong contribution as teacher.
9: Yes.
10: Bagamat po, no, bagamat magkakaiba yung distinct na lang nila talaga. Mayroong magkakaiba po yung function ng bawat isa sa kanila. Pero they are involved in teaching. So, kumbaga, iba-iba po yung kanilang focus talaga. Kasi po, yung pastors, yung evangelists, yung apostles po, yung prophets, no, lahat po yun ay mayroong na kanya-kanya silang distinction, pero involved po sila sa teaching,
9: yes,
10: sa pagtuturo po.
9: Mm-mm-mm.
10: Kaya po naniniwala ako na kasama po doon sila sa pagiging teacher din.
9: Right. Ikaw ba, Pastora, when it comes to that, no, yung sa Old Testament, ano ba ang mga observations mo, no? Although kanina na-touch na namin ni Pastor yung style talaga ni Jesus, ano ba? Ano po yung style ni Jesus in teaching? Ano yung talagang na-amaze ka when it comes to his style of teaching, Pastor Kit?
10: Actually po yung style ng teaching po ng ating Panginoon, doon po sa ano sa Lumang Tipan. Madalas po no, gumamit din po sila na, siya ng mga parabola.
9: Yes.
10: Mga parables po kasi nakaugat po yun doon sa mga kasanayan ng mga propeta doon sa Lumang Tipan. So ginamit po yan ng ating Panginoon bilang paraan ng paghatol, pagtatago ng katotohanan sa mga nagmamatigas no at mga pahayag, paghahayag ng ministeryo sa mga tunay na tagasunod. Kasi po sa Lumang Tipan, actually, marami po talaga yung matitigas ang ulo, di ba? Marami po ang nakikinig sila, pero ang totoo niyan ay hindi po naman talaga totally sila na sumusunod. At alam po natin yan sa Lumang Tipan. Kaya ginamit po ng Panginoon yung mga iba't ibang uri ng estelo para po mabigyan po ng aral yung pong mga tao.
9: Right. Pastora, alam mo, yung Old Testament, gano'n ano. Pero sa ngayon ba, kayo as pastors, ikaw, missionary, ano yung teaching na tingin mo ay epektibo sa mga panahon na ito?
10: Alam niyo po, sa bagong tipan po na ginagamit po natin ngayon, actually, kahit po sa bagong tipan ngayon, gumagamit pa rin ang ating Panginoon no, ng mga talinhaga.
9: Talinghaga.
10: Kasi nga po, mas madali po, hindi po niya binibigay yung direktiba po na doktrina. No, ginagamit po niya yung mga kwento.
9: Yes.
10: Madalas nakikita po natin yan, yung mga kwento, tapos tungkol sa pang-araw-araw na buhay natin. At syempre, halimbawa mo yung ginagamit niyang parabola, yung mga halaman, pagtatanim, paghahanap po ng mga barya, yung po mga kwento na yan upang hikayatin din po ang mga taong naghahanap po ng katotohanan. So, yung pong style ng ating Panginoon, yung narinig ko po kanina kay Pastor Ray, napaka smooth yung ginagawa ng Panginoon na estilo o style ng pagtuturo, ng pagbabahagi po ng kanyang itinuturo na madali pong maintindihan din ng mga tao ng pang-araw-araw na pamumuhay po ng bawat isa sa atin. Kaya hindi po niya direktibang ginagamit kaagad yung doktrina. Gumagamit po siya ng mga talinhaga, mabababaw po ng mga ilustrasyon, mga kwento para mas maintindihan po ng mga tao na tinuturuan niya kung paano maunawaan yung katotohanan na makapagdulot sa kanila ng pang-araw-araw na pamumuhay na magiging matuwid sa harapan po ng ating Panginoon.
9: Alam mo, Pastora Kit, si Jesus kasi, minsan yung mga kwento niya, hindi niya direktang sasabihin sa'yo, pero mapag-iisip ka. And then you get to evaluate yourself, and then pag nag-isip ka, malalim yung magiging epekto sa'yo. Kakaiba talaga, no? Kaya...
10: Opo. At yan po, alam niyo po, Star Cecil, ma-share ko lang yan . Yung style ng ating Panginoon, tama po yung sinasabi niyo. Kasi ako po, that time, nung mawala po yung aking mister, syempre, umiiyak ako kasi syempre masakit yung mawala ng mahal sa buhay. Alam niyo po, nung time na ako ay nagdadalamhati, ako po ang sinabi talaga ng Lord na nilagay sa isip ko, hindi pa ba sapat yung pinahiram ko sa'yo, asawa mo, sa loob ng 40 years na nakasama mo siya. Hindi pa ba sapat? Yung po yung mga style ng ating Panginoon na tatago sa puso mo. Tapos ang sabi niya po, yun po yung sinabi niya sa akin, at wala ba akong karapatan na kunin ang para sa akin?
9: Yun.
10: Ano po nang intindihan ko yun, na yung time na yun, talagang yun yung time na talagang bigla po akong nagising, baga nag-iiyak ako, nalulungkot ako, bigla pong naintindihan ko, oo nga po, oo nga Lord. So doon po nagkaroon ako ng realization na tama ka Panginoon. So kaya po yung binabanggit nyo na, yung bang alam nyo yung maaantig ka, maiintindihan mo, kasi yung mga style, mga paraan ng pagtuturo niya, maitatama ka na mauunawaan mo, maintindihan mo, magagawa mo kung ano po yung tama.
9: Yun. At nagkakaroon ka ng kagaanan, di ba?
10: Yeah, oo.
9: Pastora Kit. Dahil nakita mo na yung kalooban ng Diyos. No? Yung kalooban. Yes. No? Yun ang mahalaga sa lahat. No? Dito po sa verse natin, sabi si Nicodemus, no, tinawag niyang rabbi si Jesus. And mm-hmm. then ang pinagbasihan niya dahil nga naniniwala siya na may authority siya as a teacher kasi galing 'yun sa Diyos. And sabi mm-hmm. niya, no one can do these signs that you do unless God is with him. Ano po mm-hmm. kaya yung mga signs doon na tinutukoy ni Nicodemus kay Jesus?
10: Actually po yung mga signs na hinahanap po ni ng ano yung mga himala,
9: yes.
10: yung pong alam niyo po yung sabi nga po, di ba, ang gustong makita ni Nicodemus yung mga himala na gustong makita niya sa ating Panginoon. Kasi nga po si Nicodemus po, di ba, siya po ay isang Jewish religious leader.
9: Yes.
10: At saka syempre isa po siya sa mga Pariseo at member ng Sanhedrin na kung saan ang talaga pong ang gusto niyang makita, no, na sinyales yung himala na magagawa po ng ating Panginoon. Yun po yung gusto niyang makita dito po sa ating Panginoon. So kaya po hinahanap niya po yun sa ating Panginoon.
9: Pero that time ba, Pastora, that time nakikita niya yung authority, tinatanggap niya yung authority ni Jesus as a teacher. Pero parang wala siyang higing, ano? Hindi niya alam na yung kaharap niya, si Jesus, ay mismong, di ba, na anak ng Diyos, son of God, that time, Pastora. Tama ba ako?
10: Mm-hmm. Yes po.
9: Mm-hmm. Okay.
10: Kasi, oo. So, kasi po ano nga eh, parang as a religious leader, nakabase po kasi sila palagi doon sa outward na appearance ng tao. Even ngayon, di ba, Pastor Cecil, ang mga tao kahit po pinapahayagan na natin sila ng salita ng Panginoon, di ba po hindi sila naniniwala. Dahil ang iniisip nila, sino ba ito na nagsasabi ng ganito? Hindi naman ito nag-aral, hindi naman ito kilalang tao. Bakit kailangan akong pagsabihan ng ganito? So, ganun po ang pagtingin ng mga tao maging sa panahon nila noon. Kaya nga, itong si Nicodemo, ganun yung kanyang pagkakilala sa ating Panginoon. Kaharap na niya. Pero, di ba sabi nga ng Panginoon, di ba, unless a man be born again, you cannot see the kingdom of God. So, kailangan ma-born again talaga si Nicodemo eh, para makita niya yung kaharian ng ating Panginoon. So, the time ay naghahanap siya ng katotohanan,
9: yes.
10: pero hindi niya makita. Kailangan pa niya na talagang makasumpong ng kaligtasan mula po sa ating Panginoon.
9: Kasi pinuntahan niya talaga si Jesus gabi. Diba? Mm-hmm. Tapos nakaano pa siya, nakatalukbong. Para
10: yes, opo.
9: Hindi siya makilala, no? Hindi siya kumbaga may takot siya na malaman ng mga tao yung kanyang paglapit. Pero Pastora, no, bago tayo mag-break in a while, no. Gusto ko lang itanong sa iyo. Paano mo ba malalaman, like you have been with the ministry for a long time? How can you say na ang isang pastor o isang evangelist o ang isang missionary ay isang magiging effective teacher? So where do you base that?
10: Yan. Alam niyo po ang isang effective na teacher. Alam niyo po para sa akin, dapat ang isang epektibong tagapagturo po ng salita ng Diyos, ang mahalaga po sa buhay niya ay yung kanyang itinuturo dapat makita sa kanyang buhay mismo. Isa po yun eh. Kasi alam niyo po, Sister Cecil, napakahirap po na magturo sa ibang tao na mismo sa'yo, hindi makikita yung itinuturo mo. Kaya napakahalaga po yun. Parang simpleng illustration lang po, ganito. Halimbawa nyo, pinagsasabihan ninyo yung bata, no, na, o yung anak mo, huwag kang uminom ng alak. Sa'yo bilang magulang, umiinom ka. Diba po? Paano tayo paniniwalaan? Halimbawa nyo po, ako bilang tagapagturo, nagtuturo ako, hindi tayo dapat nababalisa kapag tayo po ay nagkakaroon ng problema. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Tapos sasabihin ko sa sarili ko, halimbawa nyo, sabihin ko, ako po ay warrior na tao. So habang magdampipritz ako ng ganon, sasabihin po ng mga taong nakikinig sa akin, "Be, bakit ikaw nag-aalala ka? Ano mo sabihin sa akin na huwag akong mag-alala?" Di po ba? So kaya po napakahalaga na kung ano yung itinuturo natin, dapat makita sa'yo.
9: Yes.
10: Kung ano yung itinuturo mo. Mm. So, yung buhay mo dapat katulad ng ating Panginoon, yung buhay ng ating Panginoon as a good teacher, pinakita niya yung katangian, yung katauhan niya bilang guro, bilang isang mahusay na tagapagturo, the way na siya po'y namumuhay, paano niya ginagawa yung manalangin, mm. 'di ba? Paano niya ginagawa yung nag-aaral siya ng nung salita ng Diyos bago siya magturo?
9: Mm-hmm.
10: Then paano niya ngayon binubuhay yung sinasabi niyang maging mapagpakumbaba, magpatawad,
9: mm-hmm.
10: which is ginawa at nakita po nating lahat yan, mm-hmm. yung good example ni Jesus as a good teacher.
9: Right.
10: So dapat din as a good teacher, as a good pastor, as mm-hmm. a good evangelist, dapat paano natin tinuturo yung mga salita ng Diyos, dapat makita ito sa isang mahusay na tagapagturo. Magiging epektibo ka na tagapagturo ng salita ng ating Panginoon.
9: Amen, no? Actually, Pastora, napaka-challenging, no, na maging teacher, no?
10: Kahit yes,
9: na hindi lang dito sa ministry natin, but lahat ng aspeto ng teaching, no, sa mga sabi ko nga sa saludo kami sa mga teacher, they're super patient yan, may mga
10: yeah,
9: teacher mm-hmm. na nagbabangka para lang makapagturo, di ba, talagang mm-hmm. naglalakad ng ilang oras para lang mabigyan nila ng pag kumbaga yung estudyante nila ng oras. Ikaw ba, Pastora, mm-hmm. when it comes to teaching, ano yung mga challenges na naharap mo? Alam ko dumaan ka diyan yung pag-teach, pag ano ba yung, tell us, may mga challenges ka bang naharap?
10: Yes po, Sister Cecil. Actually, tinetest yung patience mo dyan.
9: Mm-hmm.
10: Ayan. Mm-hmm. Yung, alam nyo, yung pagpapasensya kasi marami, may mga nai-encounter ka na mga tinuturuan
9: mm-hmm.
10: na hindi din naman din po nila agad naiintindihan at naunawaan yung mga tinuturo mo sa kanila. There are times na bilang teacher, kasi ituturo mo yung totoo at tama at katotohanan.
9: Mm.
10: So, pagka nasagi mo sila, at talagang ang mangyayari, magagalit sa'yo.
9: Mm.
10: Mayroon kang makakalaban talaga. At doon po, talagang papasok yung tinatawag na patience at saka yung pag-ibig.
9: Mm.
10: Pagtsatsaga mo doon sa mga tinuturuan mo. Kasi po, hindi lahat nakukuha nila kaagad yung ibig mong sabihin,
9: mm-hmm.
10: yung gustong mangyari. Kasi ba po kahit ang ating Panginoon,
9: mm-hmm.
10: hindi rin po lahat agad, na kahit yung mga disciples niya, hindi lahat agad naintindihan
9: mm-hmm.
10: nung mga disciples yung gustong iparating ng Panginoon sa kanila.
9: Right.
10: So, ano po yung ginawa ng Panginoon? Ibinaba niya talaga yung kanyang sarili para lang maabot niya
9: mm-hmm.
10: at mapagtiyagaan niya na turuan po yung kanyang mga disciples. So sa akin po, nangyayari din po yan. Talagang yung mga challenges na naranasan ko, talagang yung pagmamahal.
9: Amen.
10: Kailangan po malalim yung pag-ibig mo sa Diyos. Kasi pag wala yung pag-ibig mo sa Panginoon, pwede mo silang kurutin. Pwede mo, kayo, gaganunin mo talaga.
9: Mm.
10: Pero dapat yung pagmamahal sa Diyos. Kasi pag mahal mo Panginoon, kaya mong mahalin yung mga taong ito.
9: Yes.
10: Then, syempre yung pasensya. Kailangan may pasensya ka. Magtsatsaga ka talaga. Kasi hindi po madali. Sister Cecil ang mag-disciple.
9: Mm.
10: Talagang hindi po madali. Talagang tsatsagaan mo yan. Pagtuturuan mo. Talagang nandun yung compassion mo sa kanya. May empathy ka dapat.
9: Yes.
10: Tapos ma-meet mo yung needs niya nung taong ito. And then, as a teacher talaga, hindi mo talaga yon kakayanin.
9: Mm.
10: Kasi sa atin pong katauhan bilang tao, may mga kahinaan tayo. We are not perfect.
9: Yes,
10: so,
9: yes.
10: Kailangan natin talaga nakatap tayo kay Lord para yung pagiging mahusay na tagapagturo at yung mga challenges po na kinakaharap, mayroon tayong Diyos na pwedeng tumulong para magawa natin yung gustong ipagawa ng Diyos sa bawat isa bilang tagapagturo.
9: Yun, ang ganda naman ng sharing. Ano? Actually, super patient ka dapat. At number one is yung love mo talaga sa Panginoon.
10: Mm-hmm.
9: Kasi yun ang mag-i-equip sa'yo para bigyan ka ng pasensya, self-control. At ang mahalaga sa lahat po, mga kaibigan, hindi mo sila susukuan. No yes, matter how tigas ng ulo na pinipiloso po ka, kung ano nung tinatanong sa'yo na parang gusto mo nang patulan, gusto mo nang magalit, you know. Pero hindi. Dapat hindi mo sila susukuan kasi ang gusto talaga ni Lord ay i-share mo yung salita niya at hindi lang yun, ito ay kanilang ipamuhay. Diba? Mm-hmm. Eh kung hindi man agad tinatanggap, sukuan. Another approach. Mm-hmm. Another approach. Mm-hmm. Diba, Pastora? Style. Another approach. Another style. Pero never mo silang susukuan. Kasi yes. Yun ang gusto talaga ng Panginoon. Anyway, it's now 8:37. Pastora Kit, we will just take a quick break. Babalik po tayo sa ating discussion.
10: Opo, yes po.
6: Be motivated. Be inspired and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
11: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umadres ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 20.

0: ng SONA na ipaalam sa Kongreso at sa taong bayan ang estado ng bansa at mga hakbang na iminumungkahi ng Pangulo para sa susunod na mga taon. Ngayong 2026, inaasahan gaganapin ang 88 na SONA sa kasaysayan at 5 SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Kabayan, ano ang inyong nais marinig sa ating Ulat Bayan?
1: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA, SONA 2026. Tinig ng bayan, tinig ng bayan. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
2: Dahil sa programang SPLIT, ako'y nabigyan ng sariling titulo at lalong-lalo ang aking mga kapatid, sila'y masaya dahil nagkaroon sila ng kanya-kanyang hanap buhayan na may siguridad at sa kanilang panagkapanatagan, nagtanim sila ng mga abaka, mga ikabubuhay ng kanilang pamilya. At taos po sa po akong nagpapasalamat sa ahensya ng DAR at kay DAR Secretary Estrella, General Estrella III at sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Maraming salamat po.
3: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
1: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
4: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan.
5: Pero paano kung wala kang mask?
4: Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
6: Ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
10: Okay, nagbabalik po ang Celebrating Life. Ayan, 8:41. Aba, ang bilis naman ng oras, Pastora Kit, no? Balikan na po natin kaagad yung ibang para matapos natin yung ating outline for today. Sabi ko nga kanina, no, napaka-challenging in teaching about God, no? It's just not about knowledge, but it's about teaching humility, motivates obedience, leading to transformation, your own understanding. Kasi parang yung pagtuturo mo, parang baliwala, Pastora, pag wala ka nakikitang pagbabago o transformation, yes, sa mga estudyante, mm-hmm, o sa congregation, mm-hmm, Pastora?
11: Tama po. Kasi nga po, talagang ang isang teacher po talaga dapat ay maging mapagpakumbaba po, Star Cecil, habang ginagabayan po yung mga iba na mas maunawaan at tanggapin ang mensahe po na itinuturo natin sa kanila. So, yun po yung isang bagay na dapat pa na makita po sa isang tagapagturo ng salita ng ating Panginoon. Kagaya ng nabanggit nyo nga po, hindi dapat talaga sukuan.
10: Yes, oo. Especially, no, Pastora, ang mas challenging niya, yung pagbago pa lang yung church. Like, we're talking about mga church planting, di ba? Naalala ko, nung bago pa lang yung church namin dito sa Visayas Avenue. Pastora, isa ka sa talagang very faithful na talagang dinadalaw kami at tinuturoan kami. Ewan ko lang kung natigasan ka sa ulo naman namin noon. Dahil
11: hindi naman po. Hindi. At least alam mo po, Sir Cecil, nakita namin kung paano naman talaga kayo talagang ginamit at nagagamit na po ng Panginoon sa ngayon. Yung po isang, isa po sa aming talagang ikinagagalak at ipinagpapasalamat po sa ating Panginoon.
10: Of course, kasama natin sa journey, of course, ang MMIM, si

0: nyo with the support na ipinakita nila?
1: Oh, of course. Sila yung naging inspiration dito, ano? And this is also one way to sort of relax from their routine of training. And at the same time, they're inspiring others to be active, to go out and participate in events like this, no?
0: Yes. Yung next editions, kanina na i-announce ng National Youth Commission, would be bigger. Kamusta? Anong mga plano? Anong mga hinahanda ng ating PSC for that?
1: Definitely, there'll be another walk around role next year. So, I'm sure it will be bigger and better. No? So, National Youth Commission there. Of course, our partner pa rin, Milo Philippines, National Council on Disability Affairs. I'm sure it will be discussed soon. No? Yes. Right now, I don't really know exactly when, where, but most probably it will be, again, during the celebration of the National Disability Rights Week.
0: Yes. Kong, finally, a message to everyone who joined our PSC's Walk Around and Roll this year.
1: Tandaan nyo, no, inclusion is not an afterthought. No? It should be intentional. So this is one way of promoting inclusivity and sports for all. So good luck. Mabuhay kayo lahat and see you in the next Walk Around and Roll.
0: Thank you so much. Kong, Walter Torres. Inclusivity should be intentional. Napakagandang mensahe. And at the same time, no, malaking tulong ito, particularly sa mga kapwa natin, kababayan natin na may kapansanan. Baka natatakot kayo na mag-join ba ako sa mga ganyang events? Tatanggapin kaya nila ako? For the PSC Walk, Run, and Roll, definitely, welcome na welcome po kayo. And with the partnerships na nais pang palakihin, palaguin itong event ito, itong particular activity na ito, ay marapat din lamang siyempre na mas marami pa yung makasama, maka-join sa events ng Walk, Run, and Roll. Mas ma-welcome yung ating mga kababayan nga na may kapansanan. And huwag kayo matakot, it's a very enjoyable event, it's a very light event. Siyempre na nandiyan may mga prizes, may mga binibigay. But definitely, hindi naman natatapos dun sa competition. It's more of allowing everyone to enjoy. Sabi nga ni Com, di ba, sports for all. And sino pa nga ba yung magtutulungan at sino-sino pa nga ba yung magsasama-sama? Hindi lamang to run, hindi lamang to walk, hindi lamang to roll, but para magsama-sama na maging mas mabuti yung ating kalusugan, kundi tayong mga Pilipino din damang. Ating kapwa nga, sabi nga nila, yung kailangang magtulungan for that. And siguro, ay sana sa mga susunod na edisyon ng PSC Walk, Run, and Roll, makasama rin namin kayo. Ang Sports Radio po will always be supportive of such initiatives and such events. Again, maraming salamat sa opisina ni Commissioner Walter Torres for allowing us to cover and join the run. Ganun din syempre sa ating Philippine Sports Commission for welcoming the family, the Sports Radio family during this event. Malay nyo, sa susunod, may medal na din kayo katulad dito. Minutes po makalipas ang alas 10 ng umaga. Maraming salamat sa inyong pagsama at pagtutok for our sports updates episode. Maraming salamat din syempre sa mga nakasama natin sa Master Control. Nandyan si Zane and si Ma'am Nida. Muli, magandang umaga Pilipinas. Ito po si Jess Laid.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news o mali.
5: What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student athletes. The game starts here sa campus sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus sports, where champions are built and greatness begins.
6: Dito kaya. Parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
7: Ay, aircon ba ako?
6: Ay, Nay. Bakit atas ang kuryente natin? Kasalita pala itong rep natin.
7: FYI lang ha. kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo sa kuryente.
6: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
11: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa iyo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
12: Maging panatag Pilipinas.
5: Sports Radio 918 AM.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
13: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.

0: paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagkalat sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
0: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
0: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
7: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
6: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
8: Kasama po namin si Secretary Henry po.
9: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nagkakabit.
10: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
6: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
11: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
12: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
13: Ang oras, 4 minuto makalipas ang alas 11.
14: Lakbay lang ng lakbay hanggang makaabot sa gustong narating. Usapang pasyalan man yan o usaping pangkalahatan, dagdagan lang ng sipag at syaga at siguradong you'll go places. Kaya tara, umpisahan na ang first step to 1,000 miles para sumakses. Pag-usapan natin yan dito sa

0: Okay, maganda umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Going Places. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 12 ng tanghali. At syempre, napapakinggan po tayo sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas 2 Sports Radio 918 kHz sa inyong mga radyo. At naka-hook up ba tayo sa ating sister station? Okay, at syempre napapanood po tayo sa ating FB live streaming ngayong umaga at napapakinggan din po tayo sa ating kapatid na himpilan, ang DZRM Radio Magazine 1278 sa inyong mga radyo. Ako po si Ven Blones.
1: Ako naman si George Arsenio. Magandang umaga. Welcome sa Going Places.
0: Okay. So George, syempre dun sa mga nakikinig sa atin, Going Places ang ating programa na una ay nakatuon dun sa mga paglalakbay at pagre-relax. Kasi sabi po ng ilang mga health expert ay nakakatulong yung pamamasyal at pagre-relax sa ating mental health dahil konektado po ito doon sa sinabi naman ng World Health Organization na medyo dumadami yung nagkakaroon ng problema ngayon sa mental health. Kaya baka naman na kailangan lang ng relax, pagre-relax, no? At saka pamamasyal para sa ating mental health.
1: Oo, dagdagan pa natin yung ating ipon para may budget tayo ating pamamasyal sa mga nagagandahang lugar sa Pilipinas.
0: Dito lang sa Pilipinas. Hindi mo na kailangan maging expensive.
1: At saka pag sa Metro Manila, dito lang sa NCR lang, or sa Luzon, di ba? Ang daming magagandang mga lugar, malapit lamang, Violent.
0: Totoo. At syempre, ang isa pa, na ating, kumbaga, ibig sabihin, ng ating titulo na Going Places, ay doon naman sa mga nais natin na maging destinasyon ng ating mga sariling buhay. Di ba? So, kasama na po yan doon sa mga pagbibigay natin ng mga impormasyon na makakatulong para doon sa ating mga goal, doon sa ating mga destination sa ating buhay na gusto nating marating.
1: Oo, para umangat ang ating buhay.
0: Mm-hmm.
1: Umangat ang estado o kalidad ng ating buhay. Yes. Siyempre, there's always room for improvement naman.
0: Talagang
1: tuloy-tuloy lang sa pagpapaunlad ng ating buhay.
0: Okay. So ngayon, George, sa ating programa ay ready na ba yung ating guest? Hindi pa. Oo, pero kasi bigyan natin ng konting pag-uusap yung ating guest. Ngayon, kasi ang makakasama natin ay isang administrator ng isang childcare learning center at isang educator para dun sa mga sa mga chikiting, sa mga toddler, no? Kasi alam naman natin na sa ngayon, George, di ba may mga balita na ang babata pa lang, yung mga bata na papasama na dun sa mga iba't ibang crime, di ba? Sa iba't ibang krimen. So, I'm sure yung mga ganito, di ba, yung mga learning center, hindi lamang nagtuturo, di ba, ng mga sa akademya, no? I mean, mamaya tatanungin natin na nakakatulong din ito doon sa doon sa pagkakaroon ng karakter, 'di ba, ng isang bata. Kaya ang gusto natin, ano ba yung kahalagahan? May kahalagahan ba ng para magkaroon ng magandang pundasyon ang isang bata upang magkaroon ng maayos na pagkatao kapag ito ay lumaki na sa paglaki nito?
1: Oo, kasi syempre dahil sa digital media, yung iba't ibang mga impluensya at marami din sa mga impluensya ito ay hindi maganda, no? Sa isipan at sa mga ugali po ng ating mga kabataan, kasi syempre pag bata, Ven, di ba, vulnerable pa sila, hindi pa sila emotionally mature, kaya talagang vulnerable sila sa mga negative na mga impluensya. Sana kaya sabi nga nila sa early childhood care, di ba, Ven, na give me the first 7 years of a life of a child, and I will tell you what he or she will become in the future.
0: Tama.
1: Napaka-importante ng unang 7 taon.
0: Kaya nga, alam mo, George, sa ibang bansa, like for example, sa Japan, nabasa natin na yung mga bata doon, yung mga toddler, hindi muna sila isinasabak talaga doon sa mga, yung mga akademya talaga. Ang unang-unang sinasabak sa kanila, yung kung paano mag-build, yung kanilang character, tapos yung ini-expose sila sa mga, sa nature, di ba? Para magkaroon ng, kumbaga, yung bata ay mapagtuunan ng pansin yun, 'di ba? Tapos eventually tsaka lang nila inilalagay kumbaga, nagbibigay ng mga exam, yung mga ganon. Pagka, after 3 years yata, no, nung kanilang pag-aaral dun sa parang elementary nila. Kasi, napaka-importante po nung, ano eh, nung pagkakaroon ng values at saka yung magandang character na isang bata. Yes. Bukod syempre, dun sa iba pang dapat na matutunan, di ba, ng isang bata habang lumalaki ito. Okay, so ready na pala, George.
1: Ready
0: o,
1: na.
0: Sige na.
1: Walang iba, Ven, yung ating panauhin ngayong araw na ito ang isang educator at administrator ng Kitty Miracles Child Care Learning Center. Walang iba kundi si Ma'am Mary Ann Matias. Ma'am Mary Ann, magandang umaga. Welcome sa Going Places.
0: Po. Ayan, good morning, Ma'am Mary Ann.
2: Hi.
0: Ayun, okay. Kayo ang aming napili ngayon na maging makausap. Makausap ngayong umaga kasi nga pinag-uusapan natin paano ba natin na madedevelop yung isang magandang character o yung values at syempre pati na rin yung karunungan ng isang bata. At sabi nga namin ni George kanina dito, usually, nagsisimula yan talaga mula 0 age hanggang 7 years old. So dito po sa Kiddy Miracles Child Care Learning Center. Syempre, una muna namin gustong malaman, paano ba po nagsimula ang kailan at paano po nagsimula itong Kiddy Miracles? At meron po bang mga kategorya o level ito?
2: Actually po, na-base kami ng Saudi Arabia for 17 years. At 2008 po, we decided to go for good dahil ang aking po mga anak ay mag-aaral na rito sa Pilipinas.
0: Mm-hmm.
2: At ang aming pong adhikain at prinsipyo sa buhay, kailangan magkakasama ang isang pamilya.
0: Mm-hmm.
2: Kaya nung na-decide kami na mag umuwi rito at mag for good, ako rin po bilang isang guro sa Saudi Arabia, dahil passion ko to, sabi ko sa asawa ko, kailangan ituloy ko ang aking passion sa pagtuturo. Kaya 2008 po, itinayo ko ang learning center na ito.
0: Mm-hmm.
2: Hindi man to malaki, ngunit alam ko po na marami pong bata akong nabigyan ng aking kaalaman, no, na ibigay sa kanya yung aking kaalaman. At dahil sa passion ko, marami po ang nagdaan sa aking mga bata. Actually po, yung mga anak ko rin ay naging estudyante ko sa Saudi Arabia. Naging estudyante ko sila at ngayon ay mga professional na po.
0: Ay, wow. Yung iba pong estudyante nyo, Ma'am Mary Ann, kumusta naman po?
2: Awa po ng Diyos, no? Talaga pong sila po ay nag-excel at marami po. Dahil nga mayroong social media, kaya mas makikita mo na makikita mo sila na meron ng doktor, meron ng lawyer. Meron nga pong isang beses nasa isa akong coffee shop meron tumakbong isang dalagang babae. Hinabol pa niya ako at siya po lumabas pa at hinabol niya ako. Sabi niya, Teacher Ann. Ako po yung dati niyang estudyante sa Saudi Arabia. Alam niyo po, doktor na ako.
0: Sabi niya,
2: doktor na po ako.
1: Galing.
2: Kaya, nung pong panahon na kapag nagle-lesson, lagi mong sinasabi sa bata na, what would you like to be when you grow up? Di ba? Lagi mong tinatanong yan, di ba? At saka sinasabi ko po sa kanila na pagdating ng panahon, kasi ang bata po, individual differences yan eh. Merong batang mabilis matuto at merong batang hindi mabilis matuto. Sa amin po kasing curriculum na Montessori curriculum, by pacing po yung pinagdaraanan ng bata sa kanila pong karanasan at sa kanilang bilis at tempo. Hindi po namin sila binibigla. Kahit po ang isang bata ay nasa edad na halimbawa 4 na taon gulang na kailangan na itong batang ito ay makapag-aral, makapagbasa na, kung siya ay hindi pa handa at siya lang ay ang level niya pa lang ay nasa 3 letter words, doon lang po kami magsesentro sa kanya. Hanggang sa makamit niya yung tamang level. Ang mga bata naman po na advanced, ang konsepto po namin ay parehas, ngunit ang binibigay naman po namin na exercises sa kanya o kasanayan ay mas advanced naman. Kaya ang aking pong silid-aralan sa loob ng aking kwarto, halimbawa, pang 5 taong gulang, hindi po pare-parehas ang kanilang exercises.
0: Mm-hmm.
2: Hindi po pare-parehas ang mga pagsasanay na ibinibigay ng guro sa kanila.
0: Mm-mm.
2: Merong mas advanced, merong hindi.
0: Mm-mm.
2: At bago matapos ang buong klase, sa buong araw ng klase, kailangan ang lahat ng bata ay makakatabi ko o ng guro para mapabasa siya. Halimbawa, magsisimula kami ng, syempre, lagi pong merong munang exercises, merong pong practical life na tinatawag namin.
0: Mm-hmm.
2: At pagkatapos po nun, unti-unti, tatawagin ng isang bata, tatabi sa guru yan para po sa kanilang paggabay, no? Mababasahin siya.
0: Mm-mm.
2: Hanggang sa maubos silang lahat bago matapos ang araw na iyon. Ganun po ang aming ang aking pong Montessori approach ay hango po sa kay Maria Montessori na isang Italiano at edukador, no? Ito po ang prinsipyo po nito ay upang lumago sila at magkaroon ng nakatuon po yung bagay na ito sa mga batang magkaroon ng sariling paraan o child center sa kanilang sariling bilis o tempo. At upang ito po ay nakadisenyo upang matulungan ang mga bata na maging malaya at responsable sa kanilang sariling pagkatuto, maging matulungin at maging epektibo sa pakikipag-usap, sa pag-obserba, pag-develop ng kanilang mga kasanayan at kaalaman. Kaya po ito po ay, ang pundasyon po ng ito ay mayroong pang-kognitibo, pang-emosyonal, pang-sosyal, pang-motor, pang-espiritual, at lalong-lalo na po ang character building. Bakit po ang character building? Ito po ay oportunidad para ang isang bata ay maging mapagkakatiwalaan at responsibilidad. Merong empatiya po siya at pag-uunawa sa iba. May kumpiyansa po siya sa kanyang sarili. May disiplina at pagkakaroon ng tamang asal. At higit sa lahat po, yung paggalang at pagtanggap sa pagkakaiba-iba po ng bawat isa o individual differences po.
0: Oo, importante. Bukod syempre, no, dun sa pag dapat ay pagkakaroon ng kaalaman ng mga bata, yung pagiging matalino. Importante din kasi katulad ng pinag-usapan namin kanina ni George, yung empathy, yung sinabi ni Ma'am Mary Ann na empatiya. Kasi, o yung pag-build ng kanyang character, di ba? Kasi nga po, ngayon, medyo marami pong mga bata ang di ba? Napapasama sa mga krimen ngayon. So, paano po natin ito ipinasa sa isip dun sa mga toddler? Naiintindihan na po ba nila yung mga ganito, Ma'am Mary Ann?
2: Yugto po ng aming curriculum, may iba't iba pa pong kategorya kasi ito. Meron po tayong tinatawag na practical life o practical na buhay. Meron po tayong sensorial o sensory, matematika, language, at reading, o halimbawa yung wika at kanilang pong kasanayan at kultura. Sa practical life po, sa murang edad ng mga bata, ang Montessori approach po, meron po kami mga frames na tinatawag, no? Dito po sa mga frames na to, dito po makikita yung pang-araw-araw na buhay na ginagawa ng isang bata. Na simpleng paraan na kung paano niya iayos yung kanyang gamit.
0: Yes.
2: Paano niya sa kanyang paglalaro before and after kung paano niya po ibabalik ang kanyang mga laruan. At dito rin po meron pong frame that ito pong frame na to meron pong halimbawa paano pagbutones, meron po yon na gagamitin ng isang bata na kung saan igaguide ng teacher. Kung halimbawa ang bata ay mas maliit pa lamang, no? Siyempre po, i-demonstrate muna natin yan. Ipapakita po na natin sa kanila at ipapahawak natin sa kanila. Hanggang sa sila po mismo ang hahawak at gagabayan po ng guro. Sa sensorial naman po, nandoon po siyempre meron po tayong mga iba-ibang gamit ng mga sensory. Meron po para sa pandama, pandinig, pangamoy, panlasa at paghawak.
0: Mm-mm.
2: At ganun din po sa matematika. Meron po kami mga gamit na mga iba-ibang mga gamit para po sa matematika.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: At sa language at reading po, yung kagaya po ng sinabi ko, na ang bata upang matutong magbasa ay hindi magsisimula sa ABC.
0: Okay. Oh,
2: okay? Oh. Ito po ay dapat magsimula sa tunog ng bawat alpabeto.
0: Ayun pala.
2: Hindi po, oh, okay po, tama po na alam nila yung alpabeto, pero kailangan malaman nilang tunog upang pag pinagdugtong po nila, makakabasa na po sila ng three-letter word.
0: Okay.
2: Pagdudugtungin natin yung mga vowels sa gitna po, ganun po yung aming pong konsepto sa aming pong curriculum.
1: Mm-hmm. Ma'am Mary Ann, anong taon po nagsisimula o yung mga estudyante ano, na tinatanggap dyan sa inyong school? Ano? For 1-year-old or at saka hanggang anong edad?
2: Okay. Sa aking pong eskwelahan, nagsisimula po ako sa 2 taon hanggang 7 taon. Sa aking pong eskwelahan, ha? Pero doon po sa Saudi Arabia na pinanggalingan ko na Montessori approach din. Ang aking pong ang aming pong principal doon ay Pilipina rin, si Mrs. Fina Pascual, na napakagaling na aming mentor. Nagsimula po 'yan sa meron po kami tinatanggap talaga na toddler, no, na 1 year. Pero po 'yung mostly po 'yung daycare services po 'yon hanggang sa high school, na which is 12 years old, 13 years old. Hanggang sa makatapos po sila, yung po yung aming Montessori approach. Pero sa akin po dito sa Pilipinas, nagsisimula po ako, tumanggap po ako ng batang 3 taon hanggang 7 taon. Kaya meron po akong naging estudyante na nagsimula siya ng 3 taon hanggang 6 taon sa akin. Kumbaga sa akin siya lumaki. Kasama na po kasi po, siyempre alam po natin na ang nagiging problema rin po yung magbabantay. Kaya sinamahan ko po yung ng daycare. Kung minsan, sumusobra na sa oras, dahil lang aking pong school sa Link Center ay isang condominium, nasa baba pong aking school, kapag wala pa yung sundo, pinapanik ko na kasi TV patrol na wala pa eh. Minsan ganun po. Meron pong pangyayaring ganun, no?
0: Uh-huh.
2: Nadala-dala ko po sila, no? Meron po akong ganung mga estudyante na talagang tunay naman na binilang ko sila, inako ko sila para kung mga anak.
0: Ayun.
2: Yun po ang aking ano talaga sa magbata.
0: Oh, Ma'am Mary Ann, alam mo, kasi 'di ba, yun nga from 0 to 7 years old, ito yung parang nabibuild nga yung foundation ng isang bata no sa karunungan at saka doon sa kanilang karakter. At alam naman natin na parang sponge nga, no? Yung pag-iisip ng mga bata na ito. So, hindi po ba nagiging mahirap? May mga bata po ba na medyo hindi naging...
1: Medyo pasaway.
0: Medyo pasaway. Bata, bata pa lang talaga makikita mo na.
2: Kaya nga po sinasabi natin na individual differences.
0: Uh-oh.
2: At may mga bata rin ako na naging estudyante ko na alam po natin na merong psychological incapacity, no?
0: Mm-hmm.
2: Pero bilang isang guro, hindi natin pwedeng sabihin na itong batang ito ay may problema po, may ADHD o merong ano man. Kailangan po ng masusing pag-obserba at mayroong professional na magbibigay niya ng kaalaman, no?
0: Mm-hmm.
2: Yes. Ako po ay tumatanggap din ng ganon sa awa naman po ng Diyos ay talagang naaayos naman po namin, no? Na tutulungan po namin. Dahil nga kung ikaw ay mahal mo ang iyong profesyon, lahat po may hirap naman, di ba po?
0: Uh-uh.
2: Pero pag may hirap, kumbaga sabi nga nila, pag may hirap, may sarap.
1: Uh-huh. Merong may ginhawa din.
2: May ginhawa, may resulta pong mangyayari. Marami po na sa akin nagdaang mga bata na ganyan, no? Talagang kung minsan nga, sasabihin mo yung bata, parang unggoy kasi nga papanik siya.
1: Yung
2: ganun po, no?
0: Uh-huh.
2: Saan, di mo alam kung
1: umakyat. Ano na. Umakyat.
2: sa edad po ng 3 taon dahil ang kanila pong attention span mm-hmm. ay mahina.
3: Napaka-ingli.
2: Hindi, you cannot let them sit in one place. Hindi mm-hmm. pwede silang masettle sa ganyan, no?
0: Uh-huh.
2: Na sa tulong po ng pamilya, ng kapaligiran niya, yung po, no, na nagbibigay po ng, ang alam po natin, ng pinaka, pinakamalaking papel po rito ay ang mga magulang.
0: Yes.
2: Sila po ang ating unang guro. Kami po mga guro ang pangalawa nilang magulang, no?
0: Mm-mm.
2: Kaya po, sa pagtutulungan ng mga magulang, alam po natin na ang pagkatao ng isang bata ay magiging maayos po, no?
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Mahalaga opo. Din yun, no. Eh, yung ano yung communication mm-hmm. dun sa opo. Parents, no?
2: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Okay. George.
1: Okay. Ayan. So, you know, from 3 to 7 years old pala dyan po pwedeng mag-aral ano yung mga apa. Bata sa school po ni Ma'am Mary. Tapos kanina, parang iba-ibang klase ng kaalaman. Diba? May academic, may empatiya, may motor skills, may emotional, may spiritual. So, Ma'am Mary, itong sa spiritual, ano? So, ano naman po yung itinuturo ng inyong school sa para po sa klase ng pagkatuto, ano, tsaka na spiritual, Ma'am Mary Ann.
2: Okay. Sa klase po ng pagkatuto ng isang bata sa spiritual, alam po natin na sa isang loob ng classroom, magkakaiba po ng kanilang reliyon.
3: Oh.
2: Ngunit mahalaga po nating banggitin ang kahalaga ng pagkakaroon ng bata ng isang Catholic, Christian, o religious community ay tunay namang nakakatulong sa kanyang maayos sa paglaki po, no? Lagi pong ginagawa po namin sa bawat aralin. Ito po ay kasama rin po sa DepEd, no? Lahat po ng gagawin mo, naka-integrate po yung character building. Mm-hmm. Lagi po yun meron.
0: Mm-hmm.
2: Na kung ano man halimbawa ang lesson mo sa reading, i-integrate mo pa rin yung character building, no? Na matututunan nila ang simpleng paano mag-share
0: uh-huh.
2: ng kanilang baon.
0: Uh-huh.
2: Halimbawa ang bata ay nasugatan.
0: Uh-huh.
2: Anong empatya ang maipapakita mo sa bata? Ganun po, no? Halimbawa siya ay walang lapis. Paano yung maipapakita ng isang bata na ipapahiram niya? Doon po sa aming aralin, meron din po kaming oras na sa isang linggo, meron po kaming tinatawag na show and tell.
0: Oh.
2: Ano po yung show and tell? Magdadala po ang isang bata ng kahit anong uri na meron mahalaga sa kanya.
0: Oh.
2: Tapos ilalagay po namin yun sa mystery box. Pagkatapos po, kukunin niya yon, daladala niya, at ipapakita niya kung bakit mahalaga yun sa kanya.
0: Ah.
2: Halimbawa, yung laruan na ito, mahalaga sa akin dahil paborito ko ito.
0: Mm-mm.
2: Pagkatapos po nilang maipakita lahat ng kanilang bagay na daladala, magkakaroon po sila ng pagkakataon na, sige mga bata, kung gusto niyong ipahiram o ipamigay, yun na po yung paraan nila ngayon na ipapakita. May I borrow your toy? Yeah, ganun niya. Okay. Please, yung mga ganun po, no? You're welcome. Kailangan po yung mga polite expressions, lagi po namin sinasabi sa kanila yun. Pati po yung paano iurong ang silya, ibalik ang upuan, ganun din po. At lalong-lalo na po, no? Ang pagdarasal. Dahil ako po isang Katoliko, in-explain ko na rin po sa mga magulang, ako po isang Katoliko, ako po ay mag-aantanda. Ako po ay mag-aantanda.
0: Mm-hmm.
2: Meron po akong teacher aid na Christian siya.
0: Mm-hmm.
2: So, igagalang ko siya.
0: Mm-hmm.
2: Pero ang aking curriculum ay pero yung mga bata na hindi, nakaganon lang sila.
0: Mm-hmm.
2: Saka yung pong in general naman yung aking panalangin.
0: Okay, ayun. Okay.
2: Dahil, kagaya po sa Saudi Arabia, no?
0: Oo.
2: Dahil alam po natin na bawal.
0: Mm-mm.
2: Lalo na noong panahon na yun ay bawal po ang...
1: Tsaka Islam ang major religion sa Saudi Arabia.
2: Opo, napakabawal nun. Mapalad po kami ng aking asawa. After how many years bago kami umuo sa isang community to, na tinatawag nating Couples for Christ, no?
0: Mm-hmm.
2: Na hanggang ngayon po ay mayroon dito. Mapalad po kami dahil ang aming pong mga anak na dalawang lalaki. Dahil paano, sabi nga ng aking ate dati, pag umuwi kami rito, taon-taon, sasabi niya, dahil yung isa kong bunso, ang pangalan niya ay Michael.
0: Mm-hmm.
2: Sabi niya, bisita iglesia. Michael, alam mo ba yan, si St. Michael the Archangel? Mm-hmm. Michael pa naman ang pangalan mo. Alam mo ba kung paano dasalin yan?
0: Uh-huh.
2: Diba po? Uh-huh. Ako po, bilang isang magulang, kami po ang unang guro, tinuturo ko po yun, ay, huwag mo na tayong sumali dyan, bawal dyan, kasi baka tayo mahuli. Kasi pag nahuli ang asawa ko, makukulong siya, maaari pa siyang malacerate, i-isla siya, at makapauwi. Marami pong ganun akong case noon, nung panahon na yun. No?
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Pero, siguro, ang Panginoon talaga, dumarating talaga yan, na yung tapang mo, no?
0: Mm-hmm.
2: Na sige, sumali kayo dyan. Alam niyo po na talagang napakabait ng Panginoon dahil hindi kami nahuhuli ron eh. Ang aking pong mga magulang, ang pangalan po niya ay Mariano Encarnacion, Mariano. Kaya po siya Mariano dahil Mary. Mama, paborito po niya si Mama Mary. Tuwing Miyerkules po yan, laging nasa baklaran po yan. No? Doon pala sa murang edad namin, sa walo kami magkakapatid, talagang nakita ko na kung paano nila kami tinuruan magdasal.
0: Mm-hmm.
2: Napaka-importante po. Mm-hmm. Kaya nung ito po ay isang henerasyon na maipapamana natin, no, sa ating mga anak na.
0: Mm-hmm.
2: Ang pinaka-importante para sa akin na pamana sa ating mga anak ay ang pananampalataya sa Diyos.
0: Mm-hmm.
2: Dahil yun po ay sakop ng lahat, no.
0: Mm-hmm.
2: Kapag ikaw ay may malakas ng pananampalataya sa kanya.
0: Mm-hmm.
2: Hindi mo naman dadalhin yung kayamanan mo. Dito nga po sa ebanghelyo natin ngayon, napakaganda, parang ano po talaga. Uh-huh. Hindi mo madadala yan. Mamuti, meron kang kayamanan, ano, at pwede mong i-share.
1: Pero
2: ang may takot sa Diyos, kailangan po ang isang bata ay may takot sa Diyos.
0: Totoo yun. Dapat yun talaga, no? Yung kasama yun dun sa pundasyon talaga ng bata. George?
1: Ayan. So, Ma'am Mary Ann, gaano katagal dyan sa pag-aaral? Ilang oras? Kalahating araw po ba yung tinatagal ng ating mga estudyante dyan sa Kiddy Miracles Child Care Learning Center? At saka, ilan po yung mga teacher na tumutulong sa inyo para mag-aturo po sa mga bata?
2: Dahil dito pong aking school eh, niloloko nga po ako ng aking asawa eh. Kasi yung love kasi naman, tawag niya po sa akin love eh. Love kasi naman yung pangalan na ginilagay mo, Kiddy Miracles, kaya hindi ito lumalaki. Kaya yung pong aking school, nasayo po ako, nagsimula ang 3 taon hanggang 6 na taon, kaya po ang klase po nila ay na 8:30 to 11:30.
1: Okay. So, kalahating araw sa umaga.
2: Opo, kalahating araw.
0: Okay,
2: sa mas bata po, sa 3 years old, nagsisimula po kami, kasi depende kung hindi pa nagigising yung bata, hindi
1: naman
2: papasok. Alas 9 hanggang 11:30. Pero meron po akong daycare. Yung daycare ko po, so pagkatapos ng batang yun, meron din naman po kaming panghapon.
0: Mm-hmm.
2: 2 sessions, 1 o'clock to 4:30. Yung daycare ko po na yun, kapag yung bata ay pangmaga, yung daycare ko, kasama na siya sa hapon. Pero bukod naman po yung aming lugar, no?
0: Okay.
2: Dahil kaunti lang naman kami, dalawa po ang aking teacher, kami po ng teacher ko at isa pang teacher aide.
0: Okay.
1: Oo. Pero Ven, medyo marami-rami din yung mga estudyante na ating nakikita sa picture, mga photo kanina. Parang mga 10 to 15 yata, mga Mary Ann.
0: Tapos may mga ano sila, no? Parang may mga gamit. Ano yun, Ma'am Mary Ann, yung mga gamit nila. Kayo rin po yung gumagawa mismo?
2: Ay, hindi po. Nabibili po yan. Meron naman po ang pwedeng gawin.
0: Okay.
2: Meron din po ako, marami na po akong materials na talagang namang sarili ko talaga na ginawa. Lalo na nung nasa Saudi Arabia ako, dahil hindi naman ganun ka, ano, kaya yung umuwi kami taon-taon ay kailangan kong bumili ng mga materials na sarili.
0: Okay,
2: kaya gagawa ko ng sarili kong flashcards na talagang kumpleto, no?
0: Mm-hmm,
2: na kumpleto. Sa tulong ng aking asawa, talaga namang
0: talagang very supportive, ha? Very supportive ang love very, talaga.
2: Aking mga anak din ay very supportive.
1: Tumutulong-tulong din.
0: Pero Ma'am Mary Ann, speaking of yung materials, kasi nandun tayo sa materials, ngayon po kasi, di ba, ang teknolohiya. Mm-hmm. So ano po yung masasabi ninyo kaugnay dun sa issue dito po sa paggamit ng mga gadget at saka internet ng isang bata, especially dun sa kanyang education at sa labas na rin ng classroom?
2: Sa paggamit po ng gadget ng internet ay maaaring magdulot ng maraming epekto sa mga bata, tulad ng pagkakaroon ng epekto sa epekto po ng paggamit niya ng oportunidad niya sa pagkatuto, pag-access sa mga impormasyon, pag-connecta sa ibang mga tao. Lalong-lalo na po ng panahon ng COVID, no? Ito pong paggamit ng gadget ay naging malaking tulong po sa atin, ang internet. Ako po bilang isang guro ay naranasan ko po ito na nagkaroon po ako ng mga estudyante na kailangan ko silang na turuan.
1: Via online.
2: Meron pong positibong epekto to. Ngunit dapat din po na gamitin natin to ng may responsibilidad at pag-iingat. Nung online class ko po, mas challenging. Kasi po, bata sila eh. Di ba po, 4 na taon, 5 taon, meron pa po akong bata na nandito sa Pilipinas, bigla na lang nagsabi na magma-migrate sila sa Canada. Kaya po yung oras niya sa klasiko, ibang oras niya sa Canada at ibang oras niya
1: iba
2: rito.
1: Ng time zone.
2: Ganun din po yung aking apo at the same time, tinuturoan ko siya, kasama siya. Ako po, bilang isang guro, hindi ako masyadong techy sa internet. Hindi ako masyadong, Pero, kapag ka talaga nandun ka, pag-aaralan mo kung paano mo gagawin upang sa ganung paraan ay maturuan mo sila, no? Pero sa gabay po, kailangan po may gabay ng mga magulang sa ganung edad. 4 na taon, 5 taon. Pero sa edad na 6 na taon, 7 taon, mas na po sila independent. Meron din po ako naging estudyante na nandun na sa public school. So, grade 1 siya. Nagpa-tutor siya sa akin. Ang gagawin niya, papadala niya lahat sa akin yung mga lessons niya. Siya rin, kasama, ipapa-print ko yon para at the same time, pag nag-lesson na kami, pag sinagutan niya, makikita ko siya. At pagkatapos niyang sagutan, ipapakita niya yung kanyang sagot. Ang bata naman na hindi marunong, makikita mo talaga na may guidance nung kasi hindi ko nung malalabas yung kamay ko sa computer. Di ba? Halimbawa yung paghawak ng ng lapis, so talagang yung pong isa pong yun pong isang challenging, no? At saka po kailangan din po sa paggamit ng internet, meron din namang negatibong epekto sa bata. Lalo po ngayon, no? Kung minsan, kailangan na nakakalungkot po yung mga naririnig natin sa news, no? Ng mga balita, ng diyata nito. Ang pinaka-importante po talaga ay yung gabay ng mga magulang. Kailangan po na maging firm ang isang magulang na mayroong oras. Balanse po yung kanilang oras sa kanilang paggamit ng gadget. Hindi po natin talaga maaalis yun dahil kung nasa eskwelahan, kung nasa eskwelahan, gagamitin niya ang internet sa gadget. Pagdating sa bahay, kailangan may oras siya. O kung sa murang edad, para sa akin po, wag muna.
0: Tama naman.
2: So, sa murang edad, muna po silang gagamit.
0: Kasi yung mga nandyan po sa inyo, ng mga estudyante ninyo, parang nakikita ko wala silang gamit na gadget, Puro talagang ibang yung mga materials na...
2: Traditional talaga.
0: So maganda rin. Pero Ma'am Mary Ann, ano sa tingin mo, kasi ngayon yung pinag-uusapan, tungkol dun sa meron na bang discernment ang isang bata, halimbawa kung kailan nagkakaroon ito ng tamang pag-iisip o yung discernment sa mga bagay-bagay. Kasi yung, di ba, pinag-usapan nga yung edad ng mga bata na nai-involve sa mga krimen. So sa tingin po ninyo, kasi syempre from toddler, sa tingin po ninyo, Ma'am Mary Ann, kailan po nagkakaroon na ng discernment ang isang bata sa mga bagay-bagay?
2: Sa akin po, ang batang may 7 taong gulang pataas. Ang isang batang mayroon ng discernment ko siya ay nagpapakita ng kakayahang makilala ang tama sa mali, ang wasto sa hindi, ang magagandang asal sa mga hindi, at nagagamit niya po yung mga desisyon niyang pang-araw-araw sa buhay. Pero dapat po tayo ay maging bukas sa komunikasyon. Magkaroon po tayo ng pagkakataon para sa mga batang magtanong, magbahagi ng kanilang iniisip at nadarama, at magbigay sa kanila ng kumpiyansa at pagtitiwala sa kanilang paglalaman.

0: ng kana, kumpleto na kayo, mag-usap kayo.
1: Tama.
0: Diba? Kwentuhan.
1: Uh-huh.
0: Eh, ngayon, minsan eh, bago ka kumain eh, kailangan lahat. Picture mo muna. O, wala mo na kakain.
2: Picture, picture mo.
1: Picture.
0: Ipopose mo na yung, ipopose mo.
3: Kahit gutom ka na.
2: Kahit gutom na.
0: Kahit gutom ka na, kailangan po yung, ang kultura po nating mga Pilipino ay napakaganda. Na para sa akin po talagang kailangan nandun pa rin eh, no? Uh-huh. Yung magdasal, bago kumain, at magpasalamat sa kakainin ng bata.
2: Uh-huh.
0: At turuan po na sila yung kanila pong ano, no? Yung emosyon nila, yung nakasentro po. Yung emosyon nila sa kasanayan at pag-iisip, pag-aalala at pagtutulungan.
2: Uh-huh.
0: Turuan po natin silang balanse ng teknolohiya.
2: Uh-huh.
0: At patuloy po rin natin tulungan at tulungan yung ibalik po natin yung sports, yung mga hobbies nila, yung pagdalungan nila sa
3: mga
0: labas.
3: Mga larong pambata.
2: Oo.
0: Yung paglarong pambata. Yung pagturo ng mga kultura at pagkakaisa, yun po rin pa rin, no? Talagang kailangan nandun rin po. Maganda po at marami po tayong magagaling na ano ngayon na
3: atleta. Pilipino.
0: Si Ella po, si Yulo na talagang nagbubus ng ating ano, no?
2: Uh-huh.
0: Nagbubus ng moral, no?
2: Yes.
0: Marami po ngayon ng mga bata na gusto na nang matuto ng ganito. Oh. Gusto ko nang magano. Mm-hmm. Di ba po?
2: Yes, yes. Totoo.
3: Ma'am Mary Ann, sa tagal po ninyong ano, nagtuturo bilang guro ano, dyan sa early childhood learning, ano-ano yung mga pinaka malaking challenge po niya sa pagtuturo sa mga kabataan?
0: Yung pong ano nila, iba-iba pong kultura ang pag-uugali.
2: Ah.
3: Sa iba-ibang ugali.
0: Ugali po nila.
2: Yun ang mahirap. Yung po,
0: malaking challenge po yun, no? Mm-hmm. Talaga pong kailangan mong intindihin at unawain ang isang bata kung bakit nangyayari sa kanya yung ganito. Hindi, kailangan po pag-aralan ng isang guro yung ganitong sitwasyon.
2: Ayun.
0: Kagaya po sa akin, miski dito po sa learning center ko na to, meron po rin ako naging estudyanteng British, Canadian, Islander. Meron din po, no? Dahil sa
2: lugar
0: po natin, no? Sa iba-ibang kultura.
2: Yes, oo.
0: At iba rin po yung kanilang, syempre, iba po yung kanilang kultura. So, kailangan po natin pag-aralan at makita, no?
2: Oo.
0: Sa ganitong pong paraan, natututo ko sa kanila, natututo rin sila sa akin. Kumbaga, vice versa po, no?
3: Mutual learning.
0: Mutual learning. Mag-uusap po kami. Meron nga po kung isang, makaramihan po ng mga estudyante ko na ganito, no? Dahil pumasok sa akin po, ang aming medium of instruction ay English. Pero meron din naman pong
2: Filipino
0: na lesson. Kapag Filipino lesson, syempre yung batang iba ang kanyang ano,
3: lahin.
0: Hindi na siya kasali, pero nandun pa rin siya.
3: Nakikinig.
0: Hindi ko po siya sineset aside. Kasama pa rin siya, pero kung gusto niyo pwede siyang naman, pero yung kanyang aralin,
2: pwede naman ma-translate siguro, no?
0: Sa
2: kanyang
0: language. Wala na siyang pero alam niyo po, karamihan doon, ang galing na mag-Pilipino.
3: Ito, tuwa yung
0: mga magulang.
2: I
0: know how to speak English. Filipino already, sa ganun-ganun-ganun-ganun-ganun.
2: Mabuti.
0: Kaya, napakaganda po, no? Natututo kami sa kanila, natututo rin po sila sa amin.
2: Yun, okay. Okay. Ma'am Mary Ann, dahil sa nagbabago po yung ating panahon ngayon, ano, tsaka yung mga nangyayari sa ating paligid. So, meron po ba kayo na nais idagdag sa curriculum ng inyong learning center?
0: Opo, no? Kagaya po na nasabi ko po, kailangan po yung aming pong curriculum na patuloy pong mag-enhance po yun, no?
2: Mm-mm.
0: Patuloy po namin isentro, kagaya ngayon po yung emotional, mental health ng bata. Yung kailangan po namin kasanayan sa kailangan po yung pagpapalakas ng katinuan.
2: Mm-mm.
0: Kailangan din po namin mag-imbita ng mga eksperto dito upang sila mismo ang makapagbahagi sa mga magulang kung paano idilang isang bata, lalo na sa mental health, no? Emotional and mental health. Yung bullying po, isa pong napaka-importante pong nangyayari rin, no? Sa totoo lang po, yung bullying naman sa akin palagay nung pa yan, di ba?
2: Yes.
0: Tukso-tukso.
2: Ngayon may magandang ano na kasi.
0: Ako nung malita ko, pag tinutukso nga ako, ang tawag sa akin,

0: si Olive. Sabi nga ng tatay ko, ikaw si Olive. At ako ni Papay kasi payanggot daw ako noon.
1: Oh, pero slim. Slim. Di naman payat. Slim.
0: Yung mga ganon, di ba? May mga iba-ibang ano, kagaya ng asawa ko, dun sa, nung hinahadap siya ng pumunta ng aking nanay sa lugar namin nung nag-asawa ko, hindi niya makita yung bahay namin. Hinahanap niya, ano, saan po ba nakaredy daw si Boy? Boy ang, ah, Boy po ang pangalan niya, hindi Roger, sabi niya. Ano pong si Boy? Si Boy Gigil, Boy ano? Kasi ang tawag pala sa kanya, Boy Gigil.
1: Nako! Kaya, na ano tuloy ang sikreto ni Ka Roger? Si Boy Gigil pala.
0: Ano, may mga batang pag nag-bully talagang matindi. Sa kailangan po, no? Kapag ang isang estudyante ay isang bata ay nagsumbong sa iyo, bigyan agad ng atensyon.
2: Mm-hmm.
0: Huwag kong kaligtaan 'yon. Kung bakit nangyari sa kanya 'yon. Huwag kong palagpasin. Ika nga, may siguro may mga pagkakataon na nakakalagpas, no? Pero hangga't maari. Sa unang araw pa lang ng inyong klase, magbigay ka na ng rules mo. Okay? At pakita mo sa mga bata, oh, pag may problema, magsabi kayo. Kailangan yung kailangan makita rin ng mga bata na hindi ka lang teacher sa kanila. Kailangan makita nila na isa kang magulang, isa kang kaibigan, na maaasahan na komprontahin mo siya, no? Kausapin.
1: Nako, Ma'am Mary Ann, ang saya-saya nung usapan natin. Parang ang bilis ng oras, no?
0: Oo,
1: grabe, ang bilis ng oras na sa pag-uusap natin. Pero, di bale, sana one of these days ay magkaroon tayo ng part 2 kasi mukhang marami pang gustong ikwento si Ma'am Mary Ann tungkol dito. Pero sa ngayon, Ma'am Mary Ann, dun sa mga nakikinig sa atin at nanonood sa ating FB Live streaming ngayon, eh siguro baka pwedeng imbitahin natin kung meron silang mga anak na gusto nilang ipasok sa learning center at nasaan po itong inyong learning center. Pero bago yon, shout out ko muna yung mga nandito, si Robert De Vera. Naku, nandyan yan sa Chicago.
0: Apo, i-wrap up ko lang po. Ang magandang pundasyon po na ang magandang lubha pong napakahalaga ng pagkakaroon ng magandang pundasyon ng isang bata upang magkaroon siya ng maayos na pagkatao at sa kanyang paglaki. Kapag ang isang bata po ay may magandang pundasyon, mas malamang po na siya po ay magkakaroon ng positibong pagkatao at mas madali po siyang makakapag-adjust sa pagbabago ng buhay. Bukod po dito, ang magandang pundasyon po ay nagbibigay sa kanila ng kumpiyansa at pagtitiwala sa kanilang sarili sa kanilang paglaki at pagunlad. Maari at ito rin po ay magtuturo sa bawat bata kung paano maging responsabling individual, kung paano magpatawad at pagkaroon ng empatiya sa iba. Ang lahat po ng karanasan na ito ay matututunan at nakabatay sa karanasan ng pagtuturo at pagmamahal ng natatanggap niya sa kanyang magulang, sa kapaligiran, sa pamilya at sa guro, sa edukasyon at sa kanyang komunidad.
1: Okay. Ayan, ako, may ano, watching daw from Australia, ma'am. Baka kamag-anak nyo to, si Cherise Matias. Tapos si Rose Bedania Ortiz. Ayun, nice to hear daw your message. Ayun, ma'am. Ayan. At saka si Robert De Vera, nasa Chicago yun eh. Diba?
2: Hi, Kuya Tito.
1: Okay. Sige. So, Ma'am Mary Ann, maraming salamat po.
0: Ang aking pong school ay nasa Binangonan ngayon.
2: Sa Binangonan, Rizal.
1: May complete address na po, ma'am.
0: Opo, nandiyan po sa aking flyers kung gusto niyo po na mag-online tutorial. Pwede po, available po ako, no?
1: Okay.
0: Pwede po na, kung ipa-flash niyo po, thank you po for that. 917-597-8655, meron po akong contact number for that one, no?
1: Okay. Okay, ayan, naka-flash natin. So, maraming salamat po, Ma'am Mary Ann ulit.
0: Thank you for this. God bless po.
1: Thank you.
2: Maraming salamat.
1: Ayan.
0: Maraming salamat po.
1: Ayun, marami tayong natutunan kay Ma'am Mary Ann E. Matias, educator at administrator ng KIDI Miracles Child Care Learning Center. Okay, eto, may mga pa-shoutout pa ako dito ha, kay na Aileen De Guzman. Hello kay Aileen, kay Hil Peñaranda, kay Al at Nancy Vergara, kay Ruben Lintag, kay Boyet Campos, Lito Hipolito Edgar De Ramos, Bonnie Santiago, Tony San Juan, at yung mga barangay senior 79ers, at kay Mayumi Valiente. Okay, so yan. At mamaya magbabalik tayo, kasama pa rin sina Kuya Bong Feniza at si Kuya Louis Esteban. At mamaya magta-time check lang tayo.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
6: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagkalat sa internet ang fake news.
8: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
9: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
10: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
11: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
1: Ang oras, 51 minuto, makalipas ang alas 11, ang time check ay hatid ng PCLE Computer Works. Kailangan ng computer, laptop, networking, CCTV at consumable. PCLE Computer Works ang sagot dyan. Mapagkakatiwala ang computer shop simula pa 2007 sa tapat na pagbebenta at pagkukumpuni ng mga computer. Gumagawa rin ang website at system para sa mga establishment tulad ng restaurant, coffee shop, hardware, medical store at iba pa. Matatagpuan sa Tagaytay, Calambar Road, San Jose, Tagaytay City. Bisitahin ang kanilang PCLE Computer Works FB page o PCLEPH.com website.
4: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Sports Radio 918 AM.
1: Okay, balik tayo. Nasa linya na ba ang ating mga kasama, sina Kuya Bong at si Kuya Louie? Kuya Bong, maganda umaga dyan.
12: Yes, okay na ba? Good morning.
2: Good morning.
1: Okay, go.
12: Yeah, good morning, Happy Ben at Kuya George at syempre sa lahat ng ating mga listeners and viewers worldwide sa magandang araw.
1: Mm-hmm. Sige, Kuya Bong, go.
12: Okay, anyway, sige. At medyo maikli lang yung ating oras, no? So every Sunday, no, tayo din nagkakaroon ng pag-uusap dito tungkol sa Agarwood at event creators. Yan nga, marami talagang nagkakaroon na ng interes sa pagtatanim, no, o pagmamay-ari ng mga Agarwood trees. Pero ang problema, very ano, sabihin na natin parang limitado lang ang pwedeng gawin ng ating mga mamayan, no, dahil medyo mahigpit at meron pinapatupad ng mga parang guidelines ang Department of Environment and Natural Resources sa pag-aalaga, pagtatanim ng mga agarwood trees, no. Ito yung kasama dun sa genus ng Aquilaria at isa sa parang tanyag dito sa Pilipinas o kilala ay itong species ng Aquilaria malacensis.
2: Mm-hmm.
12: At ito, dahil sa pinag-usapan natin ito, marami nga ang nagtatanong, nagkaka-interes, paano ba ginagawa o paano ba ang dapat gawin para tayo ay legal na pwedeng magtanim o magparami ng mga agarwood trees. Siyempre, lahat naman sinisimulan yan sa mula sa pagpupunda ng buto ng agarwood. At ang medyo kilala nga dito, yung Malassezensis, yung species ng Malassezensis, Crassna, Indiana. Actually, may, yan nga, sinasabi natin dito sa ating programa na merong mga siyam na meron tayo dito sa ating bansa, pero ang kinagandaan at napakapalad natin, anin dito ang sa mga species ng Aquilaria ay endemic dito sa Pilipinas. Pero ang problema, Kuya George at Ate Ben, ay hindi ganun kadali o hindi basta pwede ka na lang, ikaw nga, magmay-ari niya, no? O humawa. Kinakailangan nga. Kung halimbawa, ikaw ay nagplaplano na magtanim o sa mga seedlings, kinakailangan mong kumuha sa isang autorisadong tao na allowed, no? O authorized na mag-alaga, magparami ng mga agarwood seedlings or seeds, no? At may mga kinakailangan na permit, like yung kung ikaw ay magpaparami nga, magtatanim, kinakailangan mong kumuha ng wildlife culture permit. At the same time, kinakailangan mong i-registro yan, no? Actually, Ate Ben, Kuya George, no? Ako kasi maganda, personal ko nang ginagawa ngayon sa tulong na rin ng ating yan, ang ating kasama na si Kuya Luis Teban. Ano na, Ate Ben, at Kuya George, ako yung nagpunlanan ng mga agarwood.
5: Oh, wow!
12: Yes. Ako yung ano, bali ilang kilo ba yun? Dalawang separate, no? Dalawang kilo ng agarwood. Alam ba nyo, Ate Ben, Kuya George, no? Napakamahal ng agarwood seeds. Ngayon, siguro mga a month ago, nasa, kahit sa mga online, nasa mga 35,000 pataas ang isang kilo. Ganun kamahal. So, ang isang kilo, mga ano yan, mga nasa 6,000 seeds. Pero ang pagpinunla mo yan, ang survival rate nasa mga 30% lang. Oh. So, ano, 6,000 pieces, so 30. Mga 2,000 seeds ang maproduce mo. Ako, parang ganun na ang nangyayari sa akin. So, I have 2 kilos, magka, ano yan, kumbaga hindi parehas o hindi sabay kong pinula. Pero yan, nakakatawa siguro sa mga next program natin, makuyan yung mga pag-export na nakakatawa ng mga seedlings. Pero anyway, kanina binabanggit ko, nga, pinalad tayo na meron tayong lugar, meron tayong maliit na lupa na kung saan doon natin itatanim. Pero ang problema, Ate Ben, hindi lahat ng tao o lahat ng mamayang Pilipino ay siyempre ganyan, merong matatamnan, no? Kinakailangan kasi, ano, Ate Ben, pumasyal ako sa regional office ng DNR dito sa Laguna, nakakasakop dito sa province of Laguna. Kahit ngayon, talagang kumuha nga ako ng mga requisitos, yung mga requirements, ang dami. Ate Ben at Kuya George, na kinakailangan mo i-comply. Kaya hindi basta-basta eh, kung magsabihin na natin, talagang mahihirapan ang isang ordinaryong mamayang Pilipino na mag-engage sa ganitong I would say business, no? At Ate Ben at Kuya George, maganda itong pagkakataon nga na meron na parang ano dito, ako o tagto at yung sabihin natin parang okay ang Aquilaria species na tumubo dito sa bansang Pilipinas. Kaya ito'y pwedeng isang ano, Ate Ben at Kuya George, na maging malaking industriya. Kasi napakamahal ng mga produkto na galing sa agarwood tree. Mm-hmm. Particularly na yung incense, at saka yung odd oil, at marami pang iba, no? Pero itong dalawang to, kasi napakamahal. Ang isang kilo ng incense, pag ito ay yung talagang magandang kalidad, ah, nasa mga 400,000 pataas. Oh. At yung odd oil naman, eh grabe. Mm-hmm. Nasa mga 5 million to 6 million pesos o pataas pa. Uh-huh. Kaya nga kung ito yung sabihin natin magagawa natin doon sa ating bansa, ako malaking tulong to sa kabuhayan, sa ekonomiya ng ating bansa, at syempre, sa ating environment.
1: Okay, no? Naku, sa ating kalikasan. Wala na tayong oras na naman, Kuya Bong.
12: Kasi Ate Ben, doon sa mga viewers natin, mga listeners natin na gustong malaman yung mga detalye, pwede naman silang pumunta sa page ng Alderwood PH Forestry Nursery o sa, yan, no, meron tayong plantation na Alderwood, Kuya Louie, Esteban, itong Alderwood PH Forestry Plantation. At pwede din silang pumunta, check nila sa page ng One Link Media Group Incorporated, kung saan si Kuya Louie Esteban ang ating chairman.
1: Okay.
12: At si Kuya Dancio Gungo naman ang ating presidente.
1: Okay, okay. Sige, so hanggang sa susunod na linggo ulit, Kuya Bong, maraming salamat.
12: Oh, sige, Ate Ben, every Sunday naman, tuloy-tuloy itong ating pag-usap tungkol sa Agarwood.
1: Okay.
12: So, thank you again, Ate Ben, at to George, at sa magandang araw sa ating mga listeners.
1: Okay. Sige, so maraming salamat kay Kuya Bong. Ayan, iba rin yung advocacy nila, di ba? Anyway, so wala na tayong masyadong oras, George.
2: Maraming salamat sa lahat ng ating bumubuo sa ating production team. Siyempre yung ating voiceover si Erwin Piñano, ang ating legend sa sound design si Anthony Pimentel, ang ating kasama sa ating engineering side si Suzanne Barrameda at ating Nida Eraskin Suryan. Sa inyong lahat, maraming salamat.
1: Okay, at siyempre sa ating naging panauhin ngayon, si Ma'am Mary Ann E. Matias, ang administrator ng Kiddy Miracles Learning Child Care Center. Okay.
2: Sa Binangonan, Rizal.
1: Okay. So, maraming salamat, George.
2: Okay. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating paglalakbay. Sa mga magagandang lugar man yan.
1: O sa ating buhay.
2: Kasama ang inyong mga travel buddy.
1: Ako po si Ben Lones.
2: Ako naman si George Arsenio dito sa
1: Going Places. Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Bakit? Bata ka na, pakapiloso po mo.
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
7: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
6: Self-protection.
7: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
6: Seek early consultation.
7: Unang simptoma pa lang katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
6: Support fogging and spraying.
7: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
6: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan o kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
3: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili,
10: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student-athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins.
13: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
14: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
13: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
14: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
13: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
15: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
16: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
15: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
17: Kasama po namin si Secretary Henry po.
18: Si Sec. Asa na si Hermes po yata ang nagkakabit.
19: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
15: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
20: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
21: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
22: Yes, it's another day for our Cycle Lane dito lamang po sa Sports Radio. Kami po ay nasa Facebook page ng ating himpilan at syempre sa ating PBS receiver. Yun yung aming PBS Facebook page, okay, no, PBS audio receiver yan, okay, so Sports Radio anytime, anywhere, bukod pa po dun sa aming PBS website na kung saan dun nyo rin matutunghayan ang pinaka latest sa lahat ng mga kaganapan, pero isa po yung website, ikiklik nyo lang yung Sports Radio, dun nyo makikita ang mga pinaka latest sa sports. Pero syempre, mas regular tayo na sa Facebook page, nagkakakwentuhan, nagkakabalitaan dito sa ating himpilan. Kami po ay DCSR Sports Radio 918. Maulan ang panahon, Sana nasa bahay lang tayo, di ba? At naka-relax. Pero syempre, it's a Sunday. Meron po kaming pasok dito sa sports radio. Lalo na sports. Maraming ganap kapag, ano, kapag Sunday. Ano? Kami nga ay nanggaling kanina sa fun run. Hindi necessarily a fun run, but definitely a special run, a special event by the Philippine Sports Commission and National Council on Disability Affairs. Diyan po sa UP Diliman, diyan kami kanina nagpunta. And of course, diyan kami nakilahok sa programa na Walk, Run, and Roll. Dami nating mga nakita doon ha, na mga kaibigan natin, di ba? At sila din ay tumakbo, sila din ay nakisaya doon sa ano, doon sa tauna na ito na programa ng Philippine Sports Commission. So congratulations. Isa lang ang gusto nating maipahatid dito nga po sa Walk, Run, and Roll. Ang gustong ipahatid ng ating Philippine Sports Commission ay syempre ano, ang sports ay para sa lahat, yung lahat ay kasali, lalo na syempre yung ating mga persons with disabilities. Ano, lahat yan kasali, lahat yan may karapatan na tumakbo, di ba? Lahat yan may karapatan na lumakad, lahat yan ay may karapatan na talagang makasali natin sa sports. Kaya nga, sports is for all, sports for all, di ba? Kaya doon kami nanggaling kanina. Pero umuulan. Pero yung panahon na yun ang masarap na itakbo, di ba? Yung panahon na yan ang maganda dahil hindi masyado mainit, okay? Sila lang tumakbo, si Ria, si Jess, si Matthew ba, mantakin mo si Matthew Pacheco, okay? 10 kilometers sa 10K ang tinakbo. Kanina, alas 4 ng umaga yan, madilim pa. Di nga namin nakita. Nakita namin nakatapos na. Si Ria at si Jess Laid, nag 5 kilometers. Diba? Si Mika Go, na hindi ko rin nakita. Alam nyo ba, si Mika Go pala, second wave ng 5K. Akala ko walang Mika Go doon eh. Naunahan pa si Jess. Grabe naman itong si Mika, no? Si Mika pala, runner talaga. Inunahan pa si Jess. So, ang ating top finisher, syempre si Matthew. Kasi sa 10K yan. Second si Ria, mas nauna si Ria kaysa kay Mika at saka kay Jess. Tapos si Mika, tapos si Jess. Si Ayang umabsent. Dapat si Ayang kasama dito. At ang inyong lingkod, absent din sa takbuhan. Nag-picture na lang ako, di ba? Kumuha na lang tayo ng mga gandang video dyan. Bukas sa ating Headline Sports, papakita namin sa inyo. Pero ano po, dapat ine-enganyo natin tayong lahat. Nida, Susane, punta tayo sa UP. Ang ganda niyang, ano, ang ganda nung ano nila, nung kalye nila, di ba? Yung talagang runway, the walk path, ika nga. Iikutan mo lang yon kung Saturday o kaya Sunday, early morning or late afternoon, talaga naman maienganyo ka na mag-exercise, na maglakad o kaya tumakbo. Sa una, lakad lang. Then habang nasasanay ka na, pwede nang tumakbo, di ba? Wala ako nakita nagbabike doon, puro syempre running and walking. Yung mga kaibigan natin, sina Lito Oredo, nako, talagang sanay naman sa takbuhan si Lito. Tapos nice also to see na sina Cristel Satumbaga, si Joey Villar, at si Iago, yung mag-anak, tumakbo doon. Tapos nakita din natin yung pamilya ni Dennis Principe, okay, si Queenie, tapos yung dalawang anak, sina Zoe, sina Zian, tumakbo din doon. And ilan pa sa mga kaibigan natin from print media. And of course, mga kaibigan mula sa iba't ibang opisina ng Philippines Sports Commission, dun po sa mga commissioners. Ang saya, tsaka ang bilis, di ba? By 8 o'clock, 8:10, 8:15, tapos na yung awarding ceremony. Halos 9 o'clock, andito na kami. Pero nagpunta po kami doon alas 4 ng madaling araw. Yun lang, medyo puyat, pero hindi naman linggo-linggo may takbuhan eh, di ba? Congratulations sa lahat ng mga sumali at halina. Paghandaan natin ang 2027. Mas malaki daw ito. Mas maraming premyo. Mas maraming mga freebies na ihahandog ang PSC, ang NCDA, pati na yung Milo. Okay? Yes, sana next time walang duty para sila makasama din. Yes, sobrang hina doon ng net. Kasi parang ganoon naman sa lahat ng takbuhan, parang siguro lahat gumagamit ng ano ng mobile data kaya sobrang hina. Sobra poor connection. Kaya yung aking selfie report nung mga around 4:30 or 5 a.m. na ano lang na post lang mga 9:30 nung dumating ako sa bahay. Forever yatang nag-a-upload yung aking cellphone. Anyway, masaya tayo. Ibang klaseng excitement, ibang klaseng sigla ng katawan. Yung makalakad ka lang and to be surrounded by people, 'di ba? Into sports lahat. Hi, hello. Sina Adeline Dumapong and the rest nandoon, nakita natin. Di na lang nga tayo nakiusyoso, ano, para sa sobrang dami ng tao diyan sa UP, aba 5,000 plus ba naman yung sumali, tapos umaambon-ambon pa, kaya medyo hindi tayo talaga ubikot ng todo-todo. Doon lang tayo sa mga may shade na lugar, kung pwede nga lang magbukas ng payong, ano. Yung pag-uwi namin, nagpayong na kami. Kasi mahaba-haba yung lalakarin. Ba parang ano, nakasiguro mga naka 2 km din akong lakad, papunta tsaka pabalik. Kasi dito mismo sa may harapan na ng UP, doon na sa malapit o sa labas pala halos ng yung may oblation, diba? Doon ang pick-up point. Hindi pwedeng pumasok yung sasakyan, kaya malayo-layo yung lalakarin mo. Siguro mga nakalakad din tayo ngayon na more than 2 kilometers. Sapat na yon for a Sunday walk, ano, at hindi naman tayo regular na lumalakad. Anyway, so this is Cyclane. Ano ang pinaka-latest sa cycling? Pag-usapan natin sina Shane Yaoyao at itong si Sendrihas, Pia del Sendrihas. Pinangalanan nga po ng ating PhilCycling ang dalawa nating mga mountain biker, women elite ito na sila yung kalahok para sa Pilipinas sa darating na Asian Games. Yan ay ayon kay Sir Oscar Rodriguez, ang MTB director ng ating PhilCycling. Mamaya yung kabuuan, malalaman nyo kapag binigay namin sa inyo yung ating panayam. Hindi lang yan, pati sina Daniel Caluwag at itong si Patrick Koo. Daniel Caluwag, former champion ng BMX Asian Games, at si Patrick Koo naman ang defending bronze medalist. Sila naman po ang kalahok para sa BMX. Ibig sabihin, apat lang ng mga Filipino riders ang representatives natin sa Asian Games. Samantala, kung mountain bike din ang ating pinag-uusapan, sa kasalukuyan si Shane Yaoyao ay nasa China. She is competing in the Asian Continental Cycling Series. Okay, siya po yung tanging representative ng Philippines in this high-level competition. Ayan, mag-isa lang siya. Meron nga siya mga reels na nagkukumpuni ng bike, nag-aayos ng kanyang bike. Tapos sabi niya, mahirap mag-isa sa isang competition. Tapos makita pa natin yung ilang mga photos niya. This is courtesy of Shane mismo. Siya nag-post sa kanyang FB. Ayan, siguro nagpakuha lang siya sa mga kaibigan niya at the start area. Likewise, yung tent ng Pilipinas. So, number 3 si Shane Yaoyao in this competition. Tapos yung tent ng Pilipinas. Oh, may tent pang Pilipinas. Isa lang ang ating representative. Wala siyang coach. Kung di ako nagkakamali, wala siyang coach. Definitely solo talaga sa paglahok dito si Shane Yaoyao. So ito po ay bahagi ng kanyang build-up para sa Asian Games at bahagi din ito ng kanyang goal sa pagkuha ng mga UCI points para na rin sa darating na Los Angeles Olympic Games. Hoping na later this afternoon, makukuha natin ang resulta of the ACC with Shane Yaoyao competing in the Women Elite. Okay, we go to road cycling. Ang ating junior rider na si CJ Cabreros, okay, ng Ilocos Sur, Narvacan. Ang batang Pinoy winner natin, ang PhilCycling Road Nationals Junior Champion. Tinanghal din na International Junior Road Race Champion sa Gimcheon sa Korea. Tatlong araw na kompetisyon. Tingnan natin yung mga pagtawid sa finish line itong si CJ Cabreros. We are happy to see him out-sprinting yung Korea, mga Korean rivals, and 100 plus other riders, junior riders yan, at the finish line from stage 1 na 108 kilometers, stage 2 na some 70 plus na mountain climb, and then stage 3. Sa stage 3, hindi siya nanalo, pero yung first two stages, siya yung winner. Kaya naman, pagdating sa stage number 3, ay halos sigurado niya na yung ano, yung karera. Sigurado niya na yung titulo of the competition, because first two stages siya na yung nasa unahan. 22 seconds ang kanyang inilamang dun sa running second na Korean. Pagdating ng third stage, binantayan na talaga itong si CJ Cabreros. Kaya hindi na siya masyado nakabitaw pa, pero sabi niya sigurado naman na siya sa titulo . Kaya hindi na rin siya masyadong umatake pa. At anong nangyari, yung isa pa nating Filipino rider na si Kim Doremdes ang nagpang-apat nung last day, pang-anim naman si CJ, but at the end ang overall title ay kay CJ Cabreros. Nakausap din natin si CJ Cabreros, na sinasabi nga ni Coach Mark Galedo, ang coach na kasama nila dito sa Korea, because they are not only competing, they are also attending a training under the UCI, World Cycling Center Asia Satellite in Korea. Yan, kasama pa yung mga taga-ibang nasyon. Okay, ng dalawa natin mga riders and one coach natin is si Galedo. Sabi ni Coach Mark, magaling talaga si CJ, pwede pa siya talagang ma-improve, lalo na developing pa yung katawan ng bata. Matalino din na maglaro, okay, madaling bumasa, madaling kumbaga mag-grasp, makakuha ng instruction ng mga coaches. Ang coaches nila dito ay mga taga-Europe na mga UCI lecturer po, okay, si Coach Hill. Okay, ang pangunahin ng mga nagle-lecture dyan sa Korea. So matatapos ang kanilang training today. By Tuesday, balik na sila dito sa Pilipinas. Mamaya, papakinggan din natin si CJ Cabreros sa ating huddle with CJ, kasi last Friday, right after the win, mga 3 in the afternoon, ala una yata natapos yung kanilang karera, ay nakausap natin si CJ and kaagad naman pumayag for a Zoom interview. Kaya mamaya po mapapakinggan natin si CJ at mapapanood. And then, of course, ang balita natin about the Tour de France. Yes, tonight is the final stage. At formal na kukoronahan na mamayang gabi si Tadej Pogacar. Huwag lang mangyari na aksidente sa kalye, because today's stage is a procession ride to Paris sa Champs-Élysées. And then, hindi naman naapektuhan si Tadej Pogacar nung isang araw na nabanggit natin na may sakit ang kanyang mga teammates. Kahit papano, may mga gumaling na at meron siyang naging mga domestic, kasi stage number 19, okay, stage number 19 nung Friday, up the west ang akyat nila, it's an ore category, it's a summit finish, at walang iba kundi sa Tadej Pogacar din ang kumuha ng titulo. It's a 170 kilometer climb. Nung una, wala sa unahan si Tadej, pero maganda ang naitulong ni na Adam Yates at nung isa pa niyang teammate. Kaya naman, just in time for the last climb, ay naabutan ni Pogacar yung mga nasa unahan, including Carapaz, si Lenny Martinez, at saka yung isa pa na mga top rider, I think Richard Carapaz yung naghahabol sa standings. And then nung abutan niya, nilagpasan niya lang. And then nakarating siya dun sa finish line, dun niya nakuha ang 9 minutes and 11 seconds na lamang kay Remco Evenepoel ng Belgium na running second, tapos si Isaac Del Toro, ang teammate ni Tadej, nasa third pa rin. Kagabi naman, ang action kagabi, umakit ulit sa Alpe d'Huez, pero mas mahirap kagabi. That's the Queen Stage. Queen Stage ang tinatawag sa pinakamahirap na stage ng karera sa cycling. At kagabi po ay hindi man umatake itong si Tadej Pogacar, pero ibang klaseng pagiging kampiyon ang pinakita niya. Naiiwan kasi si Isaac Del Toro, ang kanyang key domestic, para nga sa koponan ng Team UAE. Si Del Toro po kasi ay gusto syempre na maging top 3, because nasa top 3 na nga, gusto maalagay ang pagiging top 3 niya, or kaya podium finisher. Gusto rin niyang maalagay yung kanyang white jersey bilang the young best rider. So kahapon, napansin ni Pogacar na nahihirapan sa pag-akyat si Isaac Del Toro. Kung may iwan yun, mawala sa kanya ang best young rider and at the same time yung third place sa podium general classification. So, hinayaan na ni Pogacar na may mauna and the winner was Carapaz yesterday, last night. Hinayaan niya makuha ni Carapaz yung stage at makuha din ni Carapaz yung Polkadot jersey o yung mountain classification overall title. Hinubaran na si Pogacar. But isa lang ang definite, Pogacar is the overall champion after tonight's race. And then, Isaac Del Toro ang third, okay, behind Remco Evenepoel. And si Del Toro din ang best young rider. So, lahat nakuha nila yung kanilang goal. Sabi niya, ang sarap ng feeling na maging domestic, isang yellow jersey, overall leader, nagiging domestic sa kanyang teammate, na ito nga Isaac Del Toro. Kasi noong mga unang bahagi din naman ng karera, si Isaac Del Toro ang nagbit-bit, ang naging domestic nitong si Pogacar. So, what a win and what a day para sa kanilang dalawa. Magkasabay na tumapos sa finish line, 4th and 5th, yung dalawa kagabi. And sigurado sa kanila yung kanilang placing sa overall, number 1 Pogacar, number 3 Isaac Del Toro, and of course best young rider for Isaac Del Toro. Okay, so yan po ang aming ibabahagi sa inyo dito lamang sa ating Cycle Lane. Mamaya sa aming pagbalik, we'll be having si CJ Cabreros and of course si Oscar Boying Rodriguez, ating panayam dito sa Cycle Lane.
0: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
1: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
1: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
1: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
1: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
25: Kilatisin ang sarili.
24: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
25: Importante rin na ating laging isipin.
24: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
26: Isang mahalagang paalala
24: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
27: This is a public service announcement.
28: Public service announcement
29: from PBS,
30: Presidential Broadcast Service
31: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
32: Sports Radio 918 AM.
33: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
24: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
34: Nagkalat sa internet ang fake news.
35: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
36: What they are doing is creating panic.
24: We say no.
37: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
38: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
24: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
39: Stop telling us fake news because you're wrong.
24: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
32: Sports Radio 918 AM.
22: Congratulations sa isa nating young champion in road cycling. Excited ako. Si CJ Cabreros dito lamang sa Sports Radio Gimcheon International Junior Road Race. Siya po yung winner, 3 stages. Congratulations, CJ.
40: Hello po, ma'am. Good afternoon po.
22: Yes, magandang araw sa ating lahat katatapos lang ng karera. Gaano ba kasaya, gaano pa kataas yung energy na sa pagtanghal sa'yo bilang champion sa Korea?
40: Masaya po, ma'am, kasi nanalo po, ma'am, sa
22: masaya.
40: Overall.
22: Oo, overall. Inakala mo ba na sa Korea ka pala kukuha ng kauna-unahang mong international title, CJ?
40: Hindi po, ma'am.
22: Hindi talaga.
40: Opo.
22: So, ano ba talaga nangyari? Bakit ang galing ni CJ? Ikaw parating nagko-cross the finish line nitong 3-day stages na ito. Talk about the first two stages muna. Paano ka nanalo?
40: Tinatantiyan ko lang po yung banat ko po, ma'am. Maganda po kasi yung takbo nila, ma'am. Hindi po banatan na banatan, ma'am. Talagang matulin po, ma'am, na maintain po.
22: Matulin, okay. Tapos tinatansya mo yung iyong atake din.
40: Opo.
22: Okay, paano ka nakawala? Eh, sabi sa akin ni Coach Mark Galedo, dami yung kalahok dyan eh. Parang may 100 yata na mga junior riders eh.
40: Opo, ma'am. Parang 100 na po yun, ma'am eh. Ang kapal po.
22: Ang kapal? Oo, oh, ang dami. So, paano ka nakasingit? Paano ka nakakapunta sa unahan? Sa ganung kadami?
40: Nagkikipagsikuhan po ako, ma'am, sa mga Koreana po. Malalakas po sila, gumit-git po, ma'am. Mahirap po kasi madami pong makukulit, ma'am, sa semplangan.
22: Yes. Pero ang ganda ng first stage mo. Sino yung na-outsprint mo? Sprint to the finish line. Dalawa lang kayo naglaban eh.
40: Oo. Team Yangyang po yun, ma'am.
22: Korea.
40: Opo, Yangyang. Korea.
22: Gaano kahaba yung karera ng first day at paano ka nakasurvive tapos nanalo nga at the end?
40: First day po, ma'am. 108 kilometers po, ma'am.
22: Ang layo, no?
40: Opo.
22: Okay. Mm-hmm. Flat ba yun? Flat rolling?
40: Flat. Ay, ma'am, may aon po. Tapos rolling po. Flat.
22: Yes.
40: Tapos okay. May konting losong po.
22: Yes. Ikaw ba'y ano, individual o may kasama kang team? Kasi, di ba, nandiyan kayo sa Korea, nagti-training kayo eh, may training camp eh. So, sinong ka-suporta mo? May team ka?
40: May team po kami, ma'am.
22: Okay.
40: UCIWCC po.
22: Ayun, UCIWCC, Asian Satellite, di ba, Korea. Okay.
40: Opo.
22: So, yun yung team mo. Ibig sabihin, kasama mo din dyan yung kapwa Pinoy, si Kim.
40: Opo, Durante. Si Kim po.
22: Sino pa? Mga taga saang bansa pa kasama mo sa team?
40: Mga Mongolian po, Cambodia, saka Kyrgyzstan po.
22: Wow, okay. So iba-ibang nasyon. Eh mukhang ikaw ang pinakamagaling doon sa grupo mo. Sinuportahan ka nitong team mo? Kasi this is racing?
40: Opo, ma'am. Nag-communicate po kami, ma'am, bawat laro po. Maganda po yung performance po namin, ma'am.
22: Talaga, okay. So, yun na nga. So, rolling terrains, siya ang nag-champion ng first stage. Pagdating ng second stage, paano mo naman nakuha yung panalo? Akyat to, no? Yung second stage?
40: Opo. Opo, ma'am.
22: Mm-hmm.
40: Nagantay lang po ako, ma'am, sa ahon po. Na doon po talaga ako babanat, ma'am, sa ahon. Doon
22: yes.
40: Po magkakawatak-watak po yung grupo, ma'am.
22: At nangyari nga?
40: Nangyari nga po,
22: kaya solo ka na tumawid sa finish line. Siguro hindi
40: Opo.
22: Nila alam, CJ, magaling ka sa ahon.
40: Opo, ma'am.
22: Okay. Mahirap din ba yung karera? Yung ruta na dinaanan nyo the past 2 days?
40: Mahirap po, ma'am. Mainit po dito. Tsaka delikado po yung mga kalaban, ma'am.
22: Bakit delikado?
40: Parang magalaw sila, ma'am. Pag di, parang... Parang naglalaroon sila, ma'am.
22: Oo, naglalaro sila sa kali. Mahirap lumapit, ano? Baka masabit ka, semplang ka, di ba, CJ?
40: Madami po kasi, araw-araw na stage, ma'am, mayroon pa semplangan, ma'am, eh.
22: Oo, buti
40: madami po.
22: Hindi ka sumemplang?
40: Muntik po kanina, ma'am. Si Kim po, ma'am, sumemplang po.
22: Oo,
40: kanina.
22: Kaya...
40: Pero nakabangon ulit, ma'am.
22: Ayun. So, sa pagtatapos ng third stage, anong finish mo sa third stage? Yung stage, ha?
40: Pang 6th place na lang po ako, ma'am.
22: Pang-anim.
40: Last stage.
22: Oo. Si Kim, yung teammate mo?
40: Pang-apat po siya, ma'am.
22: Pang-apat, aba, at least si Kim, mas nauna sa'yo. Bakit hinayaan mo na lang na may mauna na? Eh, di ba, going to the last day, parang segundo din lang yung lamang mo dito sa humahabol sa yung Koreano?
40: Pinabayaan ko na lang po yun, ma'am, kasi malayo po sila yung oras nila po sa akin sa overall, ma'am. Kaya binabayaan na po namin nun.
22: Ayun. So talagang ano ka, naka-focus ka, alam mo yung number kung sino yung nasa unahan. Alam mo hindi siya yung kalaban mo.
40: Opo.
22: Okay. Mahirap ba yun, CJ? Lalo na ikaw ay bago sa international na talagang mga number ng kalaban, tatandaan mo para alam mo na walang nakakawala na malapit sa'yo sa GC?
40: Mahirap po, ma'am. Kasi
3: mahirap
40: po pukusan, ma'am, kasi madami po sila, ma'am. Gigitan po.
3: Ang dami. Baka mamaya makalusot sa'yo. Pero, anong instruction ng mga coaches? I'm sure, ano, na-implement mo na sa laro yung mga natututunan mo dyan sa training camp nyo sa UCIWCC. Anong sabi ng mga coaches na sinunod mo?
40: Okay naman po, ma'am. No?
3: Mm-hmm. So, ano yung instruction in a coach? Si Coach Hill ba yun?
40: Opo. Chester Hill po.
3: Mm-mm. Sina Coach Mac din. Nakausap mo dyan. Anong instruction sa'yo? Dahil alam na huling araw na, baka mamaya makawala pa yung title sa'yo.
40: Sabi po nila, ma'am, lagi lang po kami sa harap, ma'am. Para magkita po namin yung sitwasyon po, kung ano nangyayari, ma'am. Doon po.
3: Ayun, okay. Ang lakas ni CJ at alam natin yan, nakita na natin yan sa mga nakaraan pa na mga competition dahil hindi ka naman baguhan sa international, di ba? Tama ba? Ano na yung una mong mga nasalihan, CJ?
40: Unang international ko po, ma'am, sa Asian Youth Games Bahrain po.
3: Ayun, hindi ka pa nag-Asian po. Juniors, di ba?
40: Hindi pa po, ma'am. Okay. Asian Youth lang po.
3: Ayun, Asian Youth sa Bahrain last year. Ikaw ba yung napaiyak sa start area nung isang ITT yata yun, CJ, tama ba?
40: Team 10 trial po, ma'am.
3: Mm-mm. Dahil late kayo nakastart, okay?
40: Opo, pero, dahil po sa bike po.
3: Oo, ngayon ba, ano, para bang nabawi na, masakit kasi matagal makalimutan ng mga ganong experience, ngayon ba, na ito lalo na nanalo ka? Ano Opo. Na, pass is pass na?
40: Opo, panibagong laban ulit po, ma'am.
3: Panibagong laban. So, ano ang napatunayan mo na ito, nanalo ka, 100 plus participants, tatlong araw na karera, sa Korea pa yan. Ano yung sa tingin mo napatunayan mo sa sarili mo?
40: Masaya po, ma'am. Hindi po ako makapaniwala na nakukuha ko na po yung mga pangarap ko, ma'am.
3: Yes, nakukuha mo. Talaga bang ito yung pangarap mo, CJ, maging isang siklista? At anong mga kompetisyon ang gusto mong masalihan o marating?
40: Makapaglaro po sa mga ibang bansa, ma'am.
3: SEA Games?
40: Asian mga tour, SEA Games, ganun po.
3: Talaga. At pro? Gusto mo maging professional rider talaga?
40: Opo, ma'am.
3: Sa mga tour, oo. Ilang taon ka na, CJ?
40: 17 po, ma'am.
3: Okay. Ano ulit ang probinsya mo?
40: Narbakan, Ilocos Sur po.
3: Wow, Narbakan, Ilocos Sur. I'm sure ang dami nagsishare ng mga post mo nung pagkapanalo mo, CJ.
40: Opo, ma'am.
3: Proud na proud sila doon.
40: Opo.
3: Okay, so sa training ninyo dito sa Korea, paano ka nasali dito sa training? Sinong nagpadala sa inyo dito?
40: Sa pangalawang balik ko na po ngayon, ma'am, kasi nag-training po kami ulit ng una po, ma'am. Sa last month po. Last month lang po.
3: Sino kasama mo last month?
40: Yung kasama ko sa una, ma'am, sila Inay po, Ma'am Tisay, saka si Sean po, Gatchalian.
3: Rider. Ayun. Si Sean, okay, Gatchalian?
40: Opo.
3: Okay, at saka ikaw, tapos si Inay Marita Lucas, tama?

0: ka na subukan noon. Pero wala
1: Opo.
0: nung road race, tama?
1: Wala po, ma'am. Wala po kaming laro yun, ma'am. Training lang po. Yung
0: Training
1: unang
0: lang talaga. So ito lang talaga ang may laro, di ba?
1: Opo, ma'am. Ayan lang po.
0: Oo. So maganda ang performance mo. Siguro yung wattage mo, no? Sa mga
1: Opo.
0: time trial, dyan. Okay. Tapos, sabi sa akin ni Coach Mac, yung CJ Cabreros, mabilis makakuha ng instruction ng mga coaches. Tama ba? Oo. Kaagad na ano, naiintindihan mo yung instruction at naiaano mo, nagagamit
1: Opo.
0: mo kaagad sa karera o sa ginagawa niyo dyan.
1: Opo, ma'am.
0: Galing. Kasi talagang gusto mo yung cycling, di ba?
1: Opo, ma'am.
0: Oo. Ano mga ginagawa niyo dyan bukod sa dito, nagkarera na kayo? Anong klaseng training ang naranasan mo dyan, CJ?
1: Kwan po, ma'am? Technical po, ma'am. Mga training
0: Technical.
1: po.
0: Oo. Tapos tinuruan din kayo yung physical. Physical parang training muna, pabalakas. Di ba? Mga ganun din ba?
1: Opo, ma'am. Ganun po.
0: Oo. Tapos, yung ano, mental, yung mindset ng isang siklista, tinuturo din ba dyan sa UCIWCC?
1: Opo, ma'am.
0: Ano ang parating reminder sa inyo ng coaches? Ano sinasabi ni Coach Hill? Pag lumaban.
1: Mag-focus lang po, ma'am.
0: Focus lang talaga.
1: Po.
0: Lagi,
1: saka, palagi pong mag-ingat po, ma'am.
0: Oo, mag-ingat. Oo. So, hanggang kailan pa? Ilang araw pa natitira sa training sa Korea? Kailan ang uwi sa Pilipinas?
1: Sa 27 po, ma'am.
0: 27. So, excited ka na rin na umuwi. By the way, ang ganda ng medal, ha, nung nakuha mo. Ilang medal yung naiuwi mo?
1: Dalawa po, ma'am. Yung dalawang stage winner ko po, ma'am.
0: Oo. Uy, walang premyo yung ano, bilang overall. Kasi kung bibilangin mo, overall ka eh.
1: Opo. Wala naman po, ma'am, kasi kami lang po yung mga taga-ibang bansa, ma'am, na naglaro po.
0: Ah, baka hindi bibigay sa inyo yung overall kasi dapat
1: opo.
0: Korea.
1: Opo.
0: Dahil ang daming Korea. Ah, okay.
1: Korea po.
0: So,
1: parang nailaop lang po kami dun po, ma'am.
0: Oo. So, but kung kukwentahin mo talaga, eh, syempre ikaw yung overall pa rin, di ba?
1: Opo.
0: Okay. Kaya pala dalawa lang yung medal na pinapakita mo, di ba? Na i-display. Pero I'm sure aalagaan mo yung medal na yon dahil napaka ano yun, gandang simbolo.
1: Memorable po, ma'am.
0: Memorable, tama ka dyan. So, ano pa ang schedule ni CJ ngayon? May naka-schedule na ba na karera? O ano na magiging training mo pagdating ng Pilipinas?
1: Wala pa po schedule sa karera, ma'am. Diretso lang po yung training po, ma'am.
0: Yes, okay. Kung di ako nagkakamali, meron ka na ring team? Standard Insurance Philippines ba? Kasama ka na doon?
1: Opo, ma'am.
0: Aba, okay. Meron ka na kaagad na isang team, ha? So, talagang dire-diretso na ito. Dire-diretso na sa tingin mo magiging career ni CJ.
1: Opo.
0: Yes. Okay. So, ikaw ay ilang taon na winner ng PhilCycling Nationals at ganun din ng Batang Pinoy. Nakakailang medalya ba si CJ?
1: Nung nagsimula po ako, ma'am, sa 2023 po, ma'am, Batang Pinoy po.
0: Champion ka na kaagad.
1: Opo. Unang laro ko po, ma'am.
0: Wow, galing naman. Tapos, sa Nationals?
1: National po, ma'am. Apat na gold na po ako dun, ma'am.
0: Apat na gold. Nung bang nakaraan, ikaw ba'y nag-sweep ng lahat ng events sa road, sa criterium, at saka sa ano, ITT?
1: Dalawang laro lang po, ma'am. Criterium tsaka ITT lang po, ma'am.
0: Ang nakuha mo nung nakaraan?
1: Opo.
0: Okay. So, hindi ka nag-road junior?
1: Nag-road po ako, ma'am, pero hindi po ako nanalo.
0: Ah, hindi ka nanalo? Okay. Pero ngayon, napatunan mo, pwede ka pala din talaga sa road eh. So, ano ang pwede pa nating maasahan kay CJ ngayong napatunayan mo na yung kakayahan mo sa international race? Ano pang aming may expect sa'yo, CJ?
1: Magtiwala lang po ako sa sarili mo.
0: Magtitiwala sa sarili, okay.
1: Opo.
0: Ano yung pinakapangarap ni CJ? Kaya mo gustong mag-bike, baka yung may inspirasyon ka, mga magulang mo, sa Narvacan, Ilocos Sur?
1: Para po sa pamilya ko po, ma'am.
0: Para sa pamilya?
1: Iaalay ko po sa mga pamilya ko po, ma'am, ang panalo ko po.
0: Inaalay sa iyong pamilya ang panalo. Okay, so yun ang inspiration din ni CJ. Okay, so CJ, baka may mga kabataan dyan na nanonood sa atin o kaya yung mga kaibigan mo na syempre napanood yung panalo mo dito. Anong gusto mong sabihin sa kanila?
1: Maraming salamat.

0: Ako ma'am kasi lagi po silang nakasuporta po sa akin ma'am at nakasubaybay po lagi sa mga laro ko po ma'am.
1: Yes, okay. So salamat ha sa pagkakataon na ito na tayo nagkwentuhan. Nag-aaral ka pa ba, CJ?
0: Opo ma'am.
1: Anong grade at saan?
0: Grade 12 po ma'am sa Narvacan National Central High School po.
1: Ayan. So hindi pinapabayaan ang pag-aaral ha kahit nagbabike, nagte-training, di ba?
0: Opo
1: Okay.
0: ma'am.
1: Salamat at proud kami sa iyo at your early age. Ba, champion na kagad at inaasahan natin na magiging maganda pa ang tatakbuhin ng iyong cycling career. Ikaw ay parati naming hahanapin sa mga karera, di ba? Thank you, CJ.
0: Thank you po, ma'am.
1: Congratulations.
0: Thank you
1: okay.
0: Po.
1: Si CJ Cabreros po mula sa Gimcheon International Road Race sa Korea. Stage 1 and 2 winner and 6th place doon sa stage number 3. Salamat.
0: Salamat po, ma'am.
2: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating bahay! Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Putol asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
3: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Sports Radio 918 AM.
4: Magandang araw, Ma'am Judith. Magandang araw sa mga listeners mo.
1: Okay, Sir Boying, kamusta na tayo dyan sa Cebu? Kamusta na ang ating mga events? And ano po ngayon ang pinagkakabalahan para sa ating mountain bike and BMX?
4: So we have about 2 more months before the Asian Games. For mountain bike, we have 3 events na parang well, all countries will be participating and they want to look at their competition. Ang mapapadala natin for the Asian Games is dalawang women elite. One is Shane Yao Yao, and the other is Adel Piyas and Rihas. For BMX, kasama natin ulit si defending bronze medalist Patrick Ku at saka si Danny Caluwag. Yun, Miss Ma'am Judith.
1: We have Patrick, only 4 riders, 4 cyclists, di ba, from the off-road discipline, and I think the whole of cycling. Paano po nag-qualify? Alam po natin, mahigpit na ngayon, di ba, ang mga panuntunan for the Asian Games. How these athletes qualified, sir?
4: They're taking into consideration, Ma'am Judith, yung placing natin sa overall Asian standing. Makikita nila na, well, Shane, our women athletes are medyo lumalaban sa Asia. They're in the top 3-4, ganun. Medyo every competition na sinasalihan namin, yung Asian Cycling Championships, 5 ang kalaban namin sa China, so talagang binubuhos nila lahat, but we're still giving them a good fight. So dalawa-dalawa lang talaga sa Asian Games, masyadong kwan sila. Buti na lang 2 entries na lang per discipline. So yon, pinadala namin yung dalawang pinakamalakas natin babae, hoping na, well, it's really tough to beat the Chinese, lalo pa mga up and coming then Japanese riders racing in their home court. but these two ladies will give them a good fight, Ma'am Judith, hoping na at least makapodium tayo. We're really fighting for a medal in the Asian Games.
1: That's nice to hear. And di ba, sir, kung tama ako, nakapunta na, nakalahok na sa test event ng Asian Games si Shane, pati ba si Adele?
4: Actually, hindi nasama si Adele dun sa test event dahil napakahirap, stricto ng Japan during that time. Hindi kami makakuha ng appointment. Si Shane has multiple entry, kaya nasasalihan niya lahat. Right now, lilipad nga si Shane papuntang Zunyi, China, where we held the last ACC last year. Talagang inimbita siya ng China because she put up a good fight also last year. Tapos sa lahat ng racetrack na nasalihan namin, it was the most technical, pinakamahirap talaga na uphill yon. So sabi ko kay Shane, dapat salihan mo to. And also it is a continental series, so mataas ang puntos nito for the 2028 Los Angeles Olympics.
1: Kailan po ito, itong Asian Continental Series MTB sa Zunyi, China?
4: This weekend na, Ma'am Judith. Wala nang panahon kasi para si Adele kumuha rin ng visa. It was so too tight. Kaya lang kasi because of the 2 months leading to the Asian Games. Ito na lang sabi ko kay Shayna, dapat salihan mo to dahil Continental Series. Ang dalawa na lang namin sasalihan is the one in Seoul, Malaysia next week, and the last one in September sa Guiyang, also in China. Dahil ang pinaka malupit nating kalaban talaga yung mga Chinese, eh. Pag nakita mo yung mga results ng last ACC, talagang top 3 podium China, eh.
1: So, are we assured na si Adele pwede pang ihabol sa Seoul, Malaysia, and likewise doon sa Guiyang, yes, China po, yes, para sa last 2 stages na ng Asian Continental?
4: Naayos na namin yung papers ni Adele. Anyway, Malaysia, hindi naman kailangan ng visa. Pero this early, we're preparing na to send the team to Seoul and to Guiyang, China.
1: Kilala na natin si Shane Yaoyao, pero si Adele hindi pa masyado. How young is Adele? Taga saan na nga po si Adele? At ano din yung tingin nyo sa kakayahan itong bata na si Adele? Matangkad eh.
4: Angkad nga eh. Unfortunately, nung ACC sa Zunyi, nag-crash siya. Dahil sa pagka-technical doon, nag-crash siya and she injured her shoulder. Kaya hindi naka takbo sa final. So, and if you look at the country standings, number 3 siya, number 2 kasi si Nicole, kaya lang Nicole is on maternity leave. So si Adele naman, sayang yung pagkatangkad niya eh. I think sa mga siklista nga, siya ang pinakamatangkad and this gives her very big advantage over sa iba, especially pagka yung flat out na or yung medyo downhill. So yun, we chose Adele because of her ranking sa UCI points, Ma'am Judith.
1: Paano ang training nila? Sino pa rin yung head coach na nag-handle? Do they have just the program and then magkakahiwalay yung training? They just follow the program of our coach?
4: Hindi, magkasama sila ni Coach Eboy ngayon, especially malapit na yung Asian Games. Nandun kasi sila sa Metro Manila, so they're training under Coach Eboy.
1: Si Shane, nagkakasama na ang dalawa, si Adele, si Shane, under Coach Eboy?
4: Yes, may araw naman magkasama sila, pero merong sariling programa si Shane dahil medyo malayo din yung tirahan niya. Anyway, monitored naman sila ni Coach Eboy tapos sinusunod naman yung programa ni Coach Eboy.
1: Okay, how do you see the Asian Games, Sir Oscar? Kayo din po isang UCI commissar for mountain bike, di ba? Sabi ko nga nakita niyo na yung test event, nandoon nga si Shane. Is it the same course? Gaano ba ka-technical yun? Gaano ba kahirap yun? At yun na nga, anong tingin mo sa magiging performance ni na Shane, ni Adele on that particular course?
4: Well, technically speaking, kaya ni Shane dahil it's not really mountainous. Medyo hilly lang siya. Tapos it's parang park yan dun sa Nagoya. Tapos mismo ang ating UCI National Commissar, si Lester nga ang nag-design eh. Tapos ang laging nakikita ko lang problema during the test event, napakalamig doon sa Nagoya. It was winter month yun eh. Naka talagang todo balot kami ng panglamig. And this September it will be at the end of summer. So iba yung conditions niya, although sa dami ng trucks na natakbuhan na nilang Shane at ni Adele, I think they will be able to adjust, Ma'am Judith.
1: Parang once nasabi sa akin ni Shane na parang na daw lang itong criterium race kasi nga hindi katulad ng mga ibang mga mountain bike races na kanilang na lalahukan, Sir Oscar.
4: Yes, medyo parang criterium dahil it will be a very fast track and also ang kaya lang right after the test event, dinagdagan nila ng mga technical, yung racetrack, ginawa nilang nagdagdag sila ng mga ng additional rockies, mga kuan. But it's still, yun na nga eh, itong mountain bike, unpredictable eh. It can be like a criterium, it might be more climbs, more downhill, so all the riders, kaya nga pinili namin sila kun eh, si Adele at saka si Shane eh, pwede itong mag-adjust kahit na anong klaseng race course. Kaya nga sabi ko sa kanila, wag lang kayo mag-concentrate ng puro lang uphill, dapat gaya niyan, meron kayong dapat isalin niyo sa training niyo ang speed work ninyo, ang intervals, kasi gaya niyan sa Nagoya, ayun, may speed work tayo. Pero it's swerte-swerte din, Ma'am Judith, like for example yung sa Asian Games sa Hangzhou. I think Shane placed in the top pang-anim yata, pang-walo. Tinalo niya yung mga countries na sanay sa lamig, tapos yung medyo yung pinaka malakas na Japanese parang huminto yata dahil sa init. Hopefully, well, the conditions will favor us and we become lucky and we try to fight for the podium, Ma'am Judith.
1: Okay, so siya po si Oscar Rodriguez, ang ating director for off-road, meaning BMX and mountain bike. Kanyang naisiwalat ang paglahok ng apat na mga riders from Shane Yaoyao, P. Adele Sendrijas in MTB, and Daniel Caluwag and Patrick Koo, former champion and reigning bronze medalist dito nga sa Aichi Nagoya Asian Games. So, dyan na po natatapos ang ating programa for today, Cycle Lane, dito lamang sa Sports Radio. Kasama ko si Susane, si Winson at si Nida Ereskin Soriano. Sa inyong lahat, life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. God bless everyone.
5: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
6: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
5: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
6: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
5: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
7: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag
8: Pilipinas. Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
9: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
8: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
10: Kasama po namin si Secretary Henry po.
11: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit eh.
12: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
8: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
13: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
14: Philippine Standard Time, 5 minutes after 1 p.m.

0: ang LGU Sports Corner makalipas ang ilang paalala.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
1: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
7: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
7: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
7: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
7: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
8: Hi, I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
9: Sports Radio 918 AM.

0: 1:52 ng hapon ng ating oras. Nagbabalik po ang LGU Sports Corner dito lang sa Sports Radio 918 AM. So ayun nga, kanina ating nakapanayam ang ilang key people po, no, sa pickleball dito sa ating bansa. Aldous de la Cruz from Philippine Pickleball League at si Stephanie Ade from PhilSouth Properties and Development Corporation dyan po sa Play Pro Active Courts. Nakakatuwa, no, kasi even in the hindi mga masyadong kilalang lugar pa sa ating bansa, nagkakaroon ng access dito po sa mga growing sports. So let's support dahil maganda po ang initiative ng mga ito. In other LGU updates, mga kaibigan, recently po nagsimula na pong mag-meeting, no, ang lungsod ng Quezon, the Quezon City Government, para po sa magiging hosting ng palarong pambansa 2027. So isang taon po yan na paghahanda. So hindi pa naman yan full swing, no. So yung mga pinag-usapan dyan is yung mga aspeto po na dapat tatignan, syempre. Yung mga mahalaga, yung pinakamalalaki. So inisa-isa muna yan. And then asahan natin in the coming days, coming weeks and months, unti-unting mabubuo yung magiging plano ng Quezon City for the hosting nito pong palaro 2027. So, nakakatuwa lang kasi nga, no, kahit matagal pa po yan, mabilis lang din naman yan lilipas. So, hindi natin mamamalay, ang palaro na agad ulit. So good job sa Quezon City LGU for prioritizing sports din po, ano. And speaking of prioritizing sports and wellness ng mga tao, nagtalaga din ang Quezon City ng car-free, care-free Tomas Morato Sundays. Wow, ang ganda na ito, ah. So yung Tomas Morato na alam nating gimikan, magiging place for wellness every Sunday po yan. Nagsimula po yan noong June 28 from 6 a.m. to 10 a.m. So meron po dyang pasumba, may pa-jogging, biking, skating, walking, at syempre yung bonding na rin ng mga tao. At meron din pong palaro, no, ang Office of the City Assessor, no, gaya ng Spaghetti Race, Garter Game, Human Wheel, The Mask Arc Battle, Don't Step on the Color, Place the Battle in the Center, no. So ayan, at pwede nyo rin pong dalhin ang inyong mga fur babies. Ayan. So kumbaga, this is something to look forward for, the sabi nga ng mga taga Quezon City is Q citizens. 'Di ba? So ano 'yan, pampatanggal ng stress, no, kahit isang beses isang linggo. Oy, may pickleball din, ha. Saktong-sakto sa pinag-uusapan natin kanina, 'di ba? So may pa-pickleball din diyan sa Tomas Morato Sundays. So most likely yung kalsada, yun po yung magsisilbing makeshift court para po dito sa pickleball for the Tomas Morato Sundays. Nakakatawa kasi sa Marikina may ganyan, 'di ba? Sa Makati, Jemski, 'di ba? Na pinupuntahan ni Timmy. Doon na madalas si Timmy, every Sunday yan. Kasi doon na jogging, pwede ka tumakbo, pwede kang magmuni-muni. Yan. So nakakatuwa kasi maraming LGUs na po ang nag-a-adopt, nag-embrace na mga ganitong changes, no. Car-free Sundays na kahit papaano, 'di ba, ilang oras lang, 3-4 hours na mapahinga yung mga kalsada at maging lugar for everyone na doon na makapag-socialize at syempre makapag-ehersisyo na rin. Maraming salamat sa ating nakasama ngayong araw na ito, no, sa ating Master Control Boss Jemart at kay Sir Edmond, at sa ating mga panauhin din po kanina, Sir Aldous de la Cruz and Ma'am Stephanie Ade. Magkita-kita po tayo next Sunday dito lang po sa LGU Sports Corner. Ako po si Dennis Hilanga. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo.
1: Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagkalat sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
5: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
5: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
10: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha. Siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.
11: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago.
14: Singin mo na lang ako.
13: May OPM na makaluma.
14: Sandal mo sana ang ulo mo sa ulo.
13: May OPM na rock.
14: Oh, hey! Pinoy ako!
13: May OPM na rap.
15: What you know last night, yo, it was the best.
13: May OPM na mabagal.
14: Agad magaganda ang mga Pinay.
13: May OPM na mabilis.
15: Mokakatay, mokakatay.
13: May OPM na Tagalog.
14: Ang himig natin.
13: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
12: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
1: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
16: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
17: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
16: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
18: Kasama po namin si Secretary Henry po.
19: Si Sec. Asan na si Emis po yata ang nagkakabit
20: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
16: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
21: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
22: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday, 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins.
23: What's up, schoolmates? Isang magandang araw muli ng Linggo. At ako na naman ang kasama ninyo mula Monday hanggang Friday. Nasa school kayo. Pero ngayong Linggo, samahan nyo ako dahil magtutour na naman tayo. Ngayong hapon na ito, samahan nyo ako mula alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa ating programang Campus Sports. Napapakinggan tayo sa Sports Radio 918 at sabayin tayong napapanood sa ating mga Facebook, sa DZSR Sports Radio 918 at naka-hook up din tayo sa 104.3 The Capital FM. Kaya naman mga schoolmates, umantabay kayo dahil ngayong umaga dadalhin tayo ng ating episode sa isa sa kilalang school dito sa Metro Manila. Kung kayo tatanungin, schoolmates, anong paaralan ba ang kilala sa mga Warriors na laging handang lumaban sa hardcourt at matatagpuan sa gitna ng Maynila? Kung ang mascot ay mandirigmang hindi sumusuko at pula ang nangingibabaw na kulay, ano kayang university ito? May idea kaya kayo? ng university ang tahanan ng Red Warriors na ilang beses nang nagbigay ng matitinding laban sa UAAP. Nako, ang hint no, UAAP member ito. At kulay pula at ang athletes nito ay tinatawagan na Warriors. Malamang at sa malamang, meron na kayong idea dun pa lamang sa mga hints na ibinigay natin. Red ang kulay, Warrior ang tawag at home court ng maraming future champions at even legends sa iba't ibang sports. Aba, kung ang sagot mo University of the East, tama ka! Kaya naman, schoolmates, samahan niyo ko at ating tunghayan ang tungkol sa University of the East.

0: And yes, schoolmates, magandang hapon muli. At alam nyo ba, medyo balikan natin itong history ng University of the East Manila. At alam nyo ba na itong school na ito ay nag-umpisa bilang isang CPA review school noong 1946 with only 110 students. So kumbaga parang business school din siya. No? Pero CPA review school lang siya. It was originally called the Philippine College of Commerce and Business Administration before becoming the University of the East taong 1951. So ang UE, ang kauna-unahang universidad sa Pilipinas to enroll more than 60,000 students. So napakadami, no? Na kinikater nila nga mga students, providing quality education and syempre supporting different programs, especially sports program, dahil very active ang kanilang school sa UAAP. Ang UE Red Warriors hold the record for 7 consecutive UAAP Men's Basketball Championships taong 1965 hanggang 1971. So basically talagang napaka-historic nitong kanilang ginawa, no, na record sa UAAP, particularly sa men's basketball, holding that 7 consecutive championships, di ba? At the university's official colors are red and white. Kaya Red Warriors, and it symbolizes courage and purity. So hindi lamang din naman sila sa basketball lang sumasabak, but also on different sports, no, just like football, volleyball, fencing, of course, and many other more, especially then athletics. So UE Manila is located along Claro M. Recto Avenue in the heart of Manila's University Belt. So sa may U-Belt lang sila. So, ang founder ng UE ay si Dr. Francisco Dalupan Sr. And he was an educator and accountant who envisioned affordable quality education after World War II. So, basically, ang UE ay tumulong din sa pag-establish nitong UE Ramon Magsaysay Memorial Medical Center na hanggang ngayon ay isang kilala na respetadong medical institution. So the university was granted autonomous status by the CHED, yan, Commission on Higher Education, recognizing its academic excellence. So, sa lahat naman ng mga schools na napuntahan natin, they are not just focusing pagdating halimbawa sa student athletes sa kanilang athletic performance. Unang-una na tinitingnan nila dyan syempre ay sa academics, na kung saan dapat mabalance nila or dapat talaga nga hindi sila mahuli. Ano, dahil sabi nga, di ba, may nakausap tayo at sinabi na in the future, kung hindi man sila maging athletes, professional athletes, at least meron silang profession na tinapos. And that's also a way na kung saan makakatulong itong mga schools na ito na mapaunlad, no, yung kanilang development bilang mga estudyante. So UE's official motto is tomorrow begins in the east, diba? Because the sun sets in the east, kaya naman tomorrow begins in the east, and they have this futuristic vision to their school. At alam nyo ba, mga schoolmates, pagdating naman sa sports ay hindi magpapahuli dahil nag-produce ng maraming legends itong UE. Unang-una dyan, syempre, Robert Jaworski, UAAP MVP taong 1965. So, isa siya sa nakatulong na kung saan ay ma-establish nga nila itong kanilang consecutive championships sa UAAP. At siya ay kinilala na ngayon at talagang kilalang kilala na, no, na bilang PBA legend and Hall of Famer. Sino ba? Si Alan Kaidik, known as the Triggerman. 3-time UAAP MVP and one of the greatest shooters in Philippine basketball history. Si James Yap din, UAAP MVP noong 2003 before becoming a 2-time PBA MVP. At si Paul Lee, Gilas Pilipinas standout to, former UE star who became a PBA champion. At syempre, marami pang iba tulad ni KG Cañaleta, famous for his high-flying dunks and PBA career, at maging si Ronald Tubid, long-time PBA veteran, nickname The Fearless. Talaga namang pagdating sa basketball, maraming na-produce itong University of the East na kung saan nakatulong sa kanilang mga karera na kumbaga nag-proceed sila doon to become a professional athletes. At hanggang sa ngayon, patuloy silang humuhubog nito, no? At hindi lamang sa basketball, but also sa football. Anton Del Rosario, former Philippine Ascals defender at alumnus din ng University of the East. Sa ngayon, ay meron din tayo mga current standout athletes from that university, tulad na lamang ni Sean Nicolay Felipe, na 3-time UAAP MVP at isa rin siyang national team member ng ating bansa and leader of the UE fencing team which continues to dominate the UAAP. At maging si Anthony Concepcion, national team member at key contributor sa UE's fencing program din. And even Kian Felipe, member of the current UE fencing roster and part of the university's strong fencing tradition. No? Alam niyo ba, schoolmates, while UE is widely recognized for producing basketball legends like Jaworski, Kai Dix, si James Yap, and Polly, its strongest current UAAP program is a fencing. With the Red Warriors pursuing another championship behind national team fencers. So pagdating sa sport na yan, talagang namamayagpag ang UE. Sabi ko naman sa inyo, hindi lang naman na umiikot ang mga sports sa basketball, di ba? Sa volleyball, football, mga major sports, but also in this kind of sport, fencing, na kung saan, di ba? They are proving their worth and even some of them are a member of the national team. Kaya naman mga schoolmates, sa ating pagbabalik, meron tayong makakausap. Isa, no, na kung saan ay ang kanyang kwento, ang kanyang storya ay nakapagbigay inspirasyon sa maraming batang atleta dahil simula pa lamang nung palarong pambansa ay talagang umuukit na siya ng pangalan at recently nanalo rin siya sa National Open. Sa ating niyang pagbabalik dito lang sa Campus Sports sa Sports Radio 918.
1: Campus Sports. Mas pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Publiko Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
3: Ang taginting ng FM.
1: At lakas ng AM.
3: Sa iisang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa.
3: Para sa mas malawak.
1: Mas maraming mararating.
3: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
1: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
7: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Informasyon.
9: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
9: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
9: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3.
11: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
12: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
1: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
13: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
14: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Every champion has a beginning. Campus Sports. Kasama si Matthew Pacheco. Campus Sports.
0: What's up, schoolmates? Welcome back to the program. At ngayong umaga, makakausap natin ang isa sa nagkalista ng kanyang pangalan nung palarong pambansa lamang, breaking records na kung saan talaga nga hindi siya nagpahuli. No, doon siya na-discover, kaya naman na-discover din siya ng school na ito, University of the East. Alamin natin ang kanyang kwento. Ang kwento ni Anthony Cariaso dito lang sa Campus Sports.
8: Campus Sports.
0: What's up, schoolmates? Magandang araw at sa pagkakataong ito, kasama nga natin ang isa sa rising athlete pagdating sa track and field, no? Particularly sa pagtakbo. Ano, at recently, nanalo siya sa iba't ibang competition sa palarong pambansa at maging sa National Open na sa 800 meters. So, ngayon, alamin natin ang kanyang kwento, alamin natin yung kanyang inspirasyon sa kanyang journey sa ginagawa niya sa kanyang buhay, at syempre alam naman natin na meron tong motivation and also pinaghuhugutan kung bakit niya nga ba ginagawa ito. We have on the line Anthony Carriazo. Magandang umaga or magandang hapon, Sir Anthony, ang inyo pong pagbate sa ating mga tagapakinig dito sa Sports Radio.
15: Good morning po, Sir.
0: Alright. Sir Anthony, unang-una, syempre gusto po namin kayong makilala muna. Sino nga ba si Anthony Carriazo? Paano ba siya nagsimula? At kumbaga, ano bang inspiration ninyo kung bakit kayo tumatakbo?
15: Inspiration ko po is mga magulang ko po, family ko po, and gusto ko po sila matulungan, kaya po ginagawa ko po yung best ko para sa pagiging student athlete po, sa track po, ganyan po.
0: Sir Anthony, kailan ka nag-umpisang tumakbo?
15: Nagsimula po ako tumakbo, grade 3 po ako, sir.
0: Ah, okay. So, from then, anong school ang nire-represent mo nun?
15: Address pa po namin dun is sa La Union pa po.
0: Ayan. So, simula nung grade 3 ka, na-qualify ka na rin ba sa palarong pambansa?
15: Hindi po, sir. Entrance tapos cluster meet lang po ako noon. And event ko po nun jump and sprinter po.
0: Okay, so simula nung nag-high school ka, doon na ba nag-umpisa yung journey?
15: Nagsimula po ako grade 3 tapos grade 4, grade 5, and grade 6 po. Napunta po ako sa Bicol. Mm-hmm. Kasi yung mama ko po taga Bicol po, and doon na po ako pinag-aral. Tapos nung may entrance po, may mga papel po na binigay na isulat lang daw po kung saan sport or anong gustong laruin, ganun po. And nakita ko po yung track and field. Naalala ko po na track and field po dati, athletics po, ganun. Tapos yun po yung napili ko, and sumali po ako nun sa 100 meter dash po, and na-select po ako nun sa municipal meet po hanggang sa cluster, yun po.
0: And then, simula noon, grade 6 yun, di ba? Nung high school naman, saan ka nag-aral noon?
15: High school po, kasi nung grade 6 po ako, qualifying po ako noon sa palarong Bicol po. Mm. Kaso nga lang po, nagka-pandemic po noon, 2019 o 2020. Opo, 2020 po. And yun po, 9-2 po ako noon hanggang grade 7, nakabalik po ako ng grade 9. Grade 9 po noon, may sa akin na nag-invite po na maglaro daw po ako sa Bicol po, sa Naga Complex po. And yun po, linaroan ko lang po, wala pa po akong training nun kasi nainto po ako ng ilang taon. And yun po, una ko po laro nun, bad performance po ako. Tapos sabi ko sa sarili ko, babawi po ako ng grade 10 ko po. And yun po, grade 10 ko po, may entrance na naman po sa school, sumali na naman po ako, nag-try po kahit di po sigurado, and ayun po, nakapasok naman po sa palarong Bicol po, pero hanggang palarong Bicol lang po ako, third place po ako sa 5,000 meter dash po.
0: Okay, so from then, kumbaga junior high school ka pa lang noon, kailan ka nag-umpisang umarangkada naman, kailan ka nag-qualify sa palarong pambansa, at anong taon yun?
15: Nag-qualify po ako nung 2024 po sa Cebu. Pero sa final sa palarong pambansa po, yung paglaro po namin, sa 1,500 po, 7th place lang po ako. And yung 800 po, 4th place po ako nun.
0: Mm-hmm. And then sumunod na sa Ilocos Norte.
15: Opo, pakatapos po ng palarong pambansa sa Cebu po, 2024, na-select po ako napunta po ako dito sa UE po, University of the East po. Oh. Na-recruit po ako ni Coach Ronda po, yung coach ko po.
0: So grade, anong grade ka nun?
15: Grade, pumasok ako dito, grade 11 na po.
0: So, nung nasa Ilocos Norte ka, anong categories yung kinumpit mo at anong place naman yung iyong...
15: Nung Ilocos po, nakuha ko po yung gold sa 1,500 po and na record ko po yun. Time po na 4 minutes and 1 seconds po.
0: Wow. And then sa 800, nag-compete ka
15: rin? Sa 800 po is silver po ako nun.
0: Mm-hmm. Okay. And then, nitong sa Agsur?
15: Ganun din po yung laro ko po 1,500 and 800 po na baliktad lang po yung place po. And yung 1,500 ko po nag 6th place po ako noon. And yung 800 naman po doon ko naman po yung nakuha yung gold po.
0: All right. So kumbaga talaga nga yung journey mo simula nung elementary ka to high school hanggang sa makuha mo yung gold and even recently National Open.
15: Opo.
0: Pagkatapos mo ang gold.
15: Opo, 800 po.
0: Okay, so kumbaga, nung na-recruit ka nung grade 11, so ngayon, anong grade ka na grade 12 or nasa
15: college na po ako, first year po.
0: Okay, collegiate level na. Alright, so ito, Anthony, no, balikan natin. Or kumbaga, mula sa palarong pambansa hanggang sa pagwawagi mo no sa National Open kasi maraming competitors nito even international 'di ba ay nag-join din sila. Paano mo naman ilalarawan yung naging development or improvement mo bilang isang atleta sa tulong na rin syempre ng iyong eskwelahan no yung kanilang sports program.
15: Malaking tulong po yung natulong sa akin ng University of the East po simula nung nakuha po nila ako sa pagkatapos po ng palarong pambansa sa Cebu po and yun po, nagsipag lang po ako dito sa UE kahit mahirap po sa pinagbabalanse ko lang po yung pag-aaral ko and pagtakbo ko po and yun po kahit po mahirap tuloy lang po kasi para sa pamilya din po pamilya ko po and sa mga magulang ko po sa mga coach ko po gusto ko po pumawi sa kanya sa kanila sa mga tulong po nila sa akin and
0: ano ka naman tinutulungan ng school, no? Para may pagsabay yung academics sa training. At the same time, ano ba yung mga natatanggap natin sa school? Like scholarships ba?
15: Allowance? Scholarship po, allowance, dorm po, tapos yung, ayun, okay na po kaya sa dorm po.
0: So, kumbaga talaga nga ang gagawin mo na lang is mag-aral at the same
15: time. Mag-aral na lang po, tapos... mag-training po ng maayos para sa competition po, maganda po yung performance. And huwag po lang po pabayaan yung ACADS para hindi din po bumagsak yung performance po.
0: Alright, so pagdating sa bagay na yan, kasi syempre from, nasa junior level ka before. Okay. So ngayon, collegiate ka na. So kumbaga, mas yung iba siguro may experience na rin. Siyempre, UAAP, di ba? Anong ine-expect mo, no? Anong ine-expect mo at the same time, ano yung mga naging adjustments mo para kung ano yung i-improve mo or gagawin mo para sa paparating, no? Na competitions.
15: Ang i-improve ko pa, mas lalo ko pa pong sisipagan sa training kasi iba na po yung level ng mga makakalaro ko po. May mga national team na po doon. Tapos, hindi ko po sila ka-age yung iba kasi kakapasok pa lang po ng college po. And... sa training po, mas ayusin ko po. Tapos, i-recover ko muna po yung katawan ko ngayon kasi nung nakaraan po, palaro in National Open, sunod-sunod po yung laro ko. Kailangan ko din po ng light training, ganyan po. Para kahit po malapit po yung laro, dun na po ako mag-adjust na dagdagan ko po yung training ko para po may mas makasabay pa po ako sa kanila and di naman po ako nag-expect na makapodium po ako sa college kasi marami pa po sila doon na yung mga idol ko po, makakalaro ko po. Kahit po, makasabay lang po ako matapos ko lang po, makapinish po ako, wala po sa akin mangyari, masaya na po ako and makapuntos lang po ako sa UAP, makapasok lang po sa top 8, pababa, okay na po ako doon, may tulong na din po ako sa team po.
0: Pero, Anthony, no, ano ba yung routine mo sa araw-araw? Pwede mo bang i-share sa amin?
15: Routine ko din po, is disiplina po talaga, kasi pag wala ka pong disiplina, di mo po magagawa yung mga bagay na dapat mo pong gawin sa araw-araw, routine po. Kagaya pong pagtulog po ng maaga and gising po ng maaga po, tapos mga pagkain po, ganyan po. Pero di din po kasi maiwasan minsan na di tayo makatulog ng maaga kasi may mga iniisip po tayo, ganyan. Kaya parang naguguluhan din po yung utak natin. Pero advice ko lang po is focus lang po, wag po mag-isip ng mga ano-ano. And ano po yun yung, ayun na, focus lang po and isipin lang po para sa family. Kasi kung hihinto naman po tayo, wala din po mangyayari sa future po natin. Ayun lang po.
0: Yung pagdating naman dyan sa community ninyo, especially sa athletics sa UE, ano naman yung kumbaga papel na itutulong ng coaches, teammates, at ng school para syempre sa mga naging achievements mo at may pagpatuloy mo pa ito?
15: Malaking tulong po yung naging papel po ng mga coach ko kasi yun nga po, kinuha po nila ako sa Cebu and walang-wala po akong performance noon and sila po talaga yung nagpalakas sa akin. Parang kung hindi po ako gumalaw, hindi po ako nag-training, wala pong ano yung mga turo sa akin ng mga coach ko. Di ko po ma-develop sa katawan ko kung di din po ako gumalaw. Kaya malaking tulong po sa akin yung mga coach ko po. So kasi parang pangalawang magulang ko na din po sila kasi malayo po ako sa mga magulang ko, sa pamilya ko po. Yun lang po. And sa mga teammate ko po, malaking tulong din po sa kanila kasi kada training, nagtutulungan po kami. Tapos competition, supportan, kahit pinanghinaan po kami ng loob, papalakasin po namin yung mga loob namin. Yun lang po.
0: Yan. At syempre, Antonino, pwede mo ba kaming balikan or ibalik dun sa mga naging achievements mo? At nakita ko internationally, nakapag-compete ka na rin, ASEAN, tama. Ano ba yung mga nakuha mo na mga awards, no? Before?
15: Nakuha ko pong awards simula po nung pagtungtong ko po talaga dito sa Maynila po. Dito na po nagsunod-sunod yung mga blessing po na pinaghirapan ko po. May nasuklian din po ng blessing. And una po yung UAP po. UAP season 87. Una ko pong laro nun. Junior pa po ako nun. And nakakuha po ako noon ng silver medalist sa 800 po and sa 1,500 meters po, gold po, and sa 5,000 meters po, gold din po. And sunod po noon is yung palaro po sa Ilocos po, nakakuha po ako ng gold sa 1,500 meters and sa 800 naman po is silver po. And pagkatapos po nung sa Ilocos po, yun pong ASEAN school game po, na sungkit ko din po yung dalawang gold po sa 1,500 and 800 meters po. Kahit di ko po inasaan yung kasi first time ko naman po yun. And mga tag-ibang bansa po yung laro. Halos naman po malalakas po. Ang palakasan po talaga ng loob. And tiwala po sa sarili. Yun lang po. And yung pagkatapos po ng ASEAN school game is yung entrance po dito sa Manila po hanggang sa NCR meet po and sa UAP season 88 pa po pala. Yung pangalawang laro ko pa sa season 88 po sa UAP. Nakakawa po ako nun ng gold sa 1,500 and silver naman po sa 800 meters po. And sa relay po, sa mixed relay po is bronze medalist po. Yun lang.
0: Agusan na.
15: Opo. Tapos sa Agusan po, yun po. Yung di ko din po inasahan na makakapag-medal pa po ako nung kasi bago po kasi mag-start yung laro. Ay, pagdating po namin ng Agusan po, nanibago po ako sa klima. Malamig po sa umaga tapos pagdating po ng hapon, mainit po. Tapos yun, nag-training po kami. Nagkasakit po ako nun ng 5 days or 4 days din po. And laro ko po nun ng 27 po sa 1,500 ng umaga. Tapos nanibago po ako, uminom po ako ng gamot bago po ako maglaro ng morning po, uminom po ako ng gamot ng evening. And yun po, kahit bagsak po yung katawan ko, linaro ko pa din po yung 1,500 kasi ako po kasi yung mayawak ng record po noon sa Ilocos po. Pero sa hindi din po ako pinalad sa 1,500 po. Pinilit ko na lang po yung katawan ko. And sabi ko sa sarili ko nung pagkatapos ng laro ko, umiyak po talaga ako kasi yun nga po, di man lang po nagtagal yung record ko. Pero okay lang po sa akin yun kasi di naman po sa lahat ng laro natin, panalo po tayo. Kailangan din po natin matalo para mas lalo pa po tayong matuto. And yun po, nagpray lang po ako noon. Nagpahinga po ako ng hapon. Nakahiga lang po ako, iniisip ko po kahit lumuluwa po ako noon. Tapos sabi ko, babawi po ako sa 800 meters. And ang pinaka-motivation ko po noon is yung kaibigan ko po si Mark Dave Nicolas po. Yung yun po, yung namatay po dahil po sa na-operan po siya sa binti po. Ayun po, tapos yun po talaga yung naging motivation ko po. At ayoko na po maglaro. Nagsasabi na po ako sa coach ko na ayoko na po maglaro kasi linalagnat na po ako. Tapos sabi po ng coach ko, sige. Tapos niisip ko nung kung di ako maglalaro, paano na yung ano ko, yung pangako ko kay Dave na ibabawi ko siya sa palaro sa mismong event niya na hanggat nandito pa ako sa palaro, walang kukuha ng gold kundi kaming dalawa lang hanggat di pa po ako nag ano, overage po sa palarong pambansa po. Ayan. Ayun po, ang kinagabihan po, nagbago na naman po yung isip ko noon. Sabi ko po sa coach ko, coach, di na po ako maglalaro kasi di na po kaya ng katawan ko. And may mga ano, medic po na pumunta sa akin doon. Binigyan po nila ako ng gamot, hinilot po nila ako, niminasahe po nila ako. And sabi po nila, maglaro ka, bibigyan ka namin ng gamot. Bukas gagaling ka. Hiloting kita, sabi po sa akin ng mag-ilot. And pagpipray kita na kahit may sakit ka, basta bukas pagising mo, wala na yung sakit mo. Yun, totoo naman po. Pagising ko po ng umaga, parang gusto ko na, gustong-gusto ko po maglaro. And parang nawala po yung lagnat ko. At yun po, baka ano po nung pakatapos ko po kumain, diretso na po kami sa venue po ng pinaglaroan sa Agusan po. And yun po, sa warm-up po, doon na naman po ako parang nawalan ng pag-asa po kasi sumasakit po yung katawan ko. Napapansin po ng teammate ko na namumutla po ako. And yun po, tapos pumunta muna po ako sa CR noon. Nagilamos lang po ako and tumingin lang po ako sa salamin na ganyan, na kaya ko. And sa pagpikit ko, pagilamos ko, parang nakikita ko po yung kaibigan ko si Mark Dave Nicolas po na sa utak ko lang po na kaya mo yan. Lumaro ka pag di ka naglaro. Paano na yung mga ganyan pangawa mo sa akin? Yun po. Paglabas ko po ng ano, yun. Tapos sigawan po yung mga tao kasi madami po naglalaro. Tapos parang ginanaan na po ako na maglaro nun. Tapos yun po. Hit pa lang po nun ng morning and nakapasok naman po ako sa hit and first place po ako sa hit ko po. And yun, after nun po nun, doon na po, nagpahinga na po talaga ako kasi final po nun, paggabi na po, 5 po yung final, 5 PM po. Ayun. And ayun po, and sa pag-start po ng laro, nagdasal po ako and nangingi po ako ng lakas ng loob kay God na bigyan po ako ng lakas. And matapos ko po yung laro na wala po akong iniinda, kahit di ko man po makuha yung podium, kahit anong place man po, masaya na po ako kasi binigay ko naman po yung best ko. Tapos dun po, dun sa pag-start na po, parang yung nasa utak ko na lang po is tumatakbo po ko and iniisip ko po yung kaibigan ko si Mark Dicolas na ibabawi ko po siya. Yun na lang po talaga, wala na po akong naririnig na ibang ano po, parang focus po talaga ako. And yung pagtakbo ko, pag last lap po ng ano po namin, sa event po namin, last 400 po, parang nakagabay lang po sa akin si Dave na parang nasa likod ko lang siya, na kahit bagsak po yung katawan ko, wala po akong lakas. Parang pinapalakas niya po, tinutulak niya po ako pa hanggang makatapos ko po yung laro. And yun po, and kasi iba din po yung parang diskarte ko po sa laro. Tapos parang pinipigilan niya ako agad, na parang unahan ko agad kasi malayo pa. Tapos sabi niya, parang iniisip ko lang po, naririnig ko lang po sa isip ko na huwag ka muna, malayo pa, malayo pa, relax ka lang, focus ka sa atin yan. Yun po yung talaga naririnig ko po. And yun po, na pinakinggan ko lang po yung ano ng utak ko po, and yung takbo ko po, and siya po si Martin Nicolas. Plus hanggang sa last 200 meters na po, doon na po ako naglumabas po, and sabi ko, sure na to, sure na tong makukuha ko. And dinakasan ko na lang po yung loob ko. Tapos inisip ko na lang po para din po to sa kaibigan ko si Mark Deep Nicolas. Gusto ko po ano ng history na ganun po sa palarong pambansa, na hindi po ba siya ang ano po, suportahan lang po talaga sa isa't isa, kahit magkalaban po kami nun sa Ilocos po. Tapos yun, nagsuportahan po kami kasi siya po yung kasama ko nun sa ano po, sa ASEAN school game po. Siya po yung kasama, silver ko siya sa 800 po. Kasi yun po. Tapos palapit na po sa finish line. Kasi yung parang sobrang saya ko na, parang yung pagod ko po sa laro, nawala po pagdating ko po sa finish line. And yun po, di ko po napigilan yung emotional ko po na sumigaw po. And sabi ko, para sa iyo to, Dave. And yun po, tapos pakatapos po nun. Tapos parang hindi po ako masaya nun na nakuha ko yung gold ko kasi... Kasi sabi niya po kasi sa akin nun, nung di, wala pa po nangyari sa kanya, na manunood po siya. Tapos nangako po siya na manunood siya. Tapos ayun po, tapos pagdating ko ng finish line, walang sumalubong sa akin na Mark Dave Nicolas na hug niya ako, congrats niya ako. Tapos yun, nalungkot po ako nun tapos. Pero wala na din po ako magagawa, nangyari na din po. At least na bawi ko naman po siya, and na naipakita ko naman po sa buong nanonood po doon na ang pagiging kaibigan po, di naman po na nababayaran po ng kahit anong ano na lang po, pera ganyan. Di po kami nagpa-plastikan ganyan, na di ba may mga iba po kasi mga ano na ganyan po, sisiraan ka po kasi gusto nilang sila lang yung ano. Pero ibang-iba po si Dave, kahit kung ano nangyari sa kanya, sinuportan niya po ako. Tapos pinapalakas niya po ako ng loob ko nung buhay pa po siya. And ayun po, sabi ko po, baka kuha ko po ng ano, medal ko po sa palaro po. Tapos po, pumunta po ako nung sarong, tapos na isip ko po na tinulungan, kaming dalawa po yung nakakuha ng gold, hindi lang po ako. Pero hindi lang po ako sobrang saya nung kahit nakuha ko po yung gold, kasi wala nga po si Mark Nicolas. Tapos sinisip ko nun, madaya po siya ganyan, iniwan niya po ako. Ayun lang po.
0: Mo, Anthony, no, talagang nakita ko rin yung friendship ninyo. Nag-cover ako sa Ilocos Norte. At talagang sabi ko, sinubaybayan ko kayo eh. Actually, kayo nag-inspire sa akin kung ba't tumatakbo rin ako ngayon. At doon nga, talaga nga nakakalungkot din yung nangyari kay Mark Dave, na dahil yung history rin na nagawa niya, di ba, na-break niya ang record.
15: Opo, na-break meters niya po sa Ilocos po.
0: Oh, and then ikaw yung sumunod sa Agsur, pinanood ko yung race mo. Talaga nga, oo nga, medyo nung una, parang medyo na... medyo malayo, no? Pero Papa, talagang humabol ka. Sabi ko, kinakabahan din ako noon. Tapos nandun yung kasamahan din namin. Na-witness niya kung gaano kaka-emotional, sinisigaw mo yung pangalan ni Dave. And even sa National Open, di ba? Talagang naging inspiration mo to si Dave. At
15: si
0: talagang,
15: Dave din po yung naging inspiration ko pa.
0: Kumbaga, napakaganda nung hugot ng yung friendship ninyo, na friendly competition, kumbaga. At kahit nga siya ay sumakabilang buhay na, ay ikaw yung nagpapatuloy nung kumbaga gusto niyang ma-reach na history pagdating doon sa 800 meters. So aside from that, ano naman yung mga hamon na hinarap mo, especially sa yung athletic journey, at paano mo ito nalampasan? Nalulungkot ka ba kasi malayo ka sa family mo, ganito ganyan?
15: Opo, di din po maiwasan na malungkot po sa dito po sa dorm po namin, kasi malayo po ako sa family ko. Tapos Yung mama ko din po nasa abroad po. Solo parents na din po yung mama ko. And siya na din po yung magsusuporta po sa akin. And doon muna po ako pinastay sa lola ko po nung di pa po ako pumunta dito. And nung pagpunta ko po dito sa Manila, nanibago po ako sa ano po dito. Yung baga po yung... Kasi di pa po ako ganun gaano magsalita ng Tagalog po. Kasi sa Bicol pa po ako noon. And yun po. Ano po, in-adjust ko lang po yung sarili ko. Sabi ko po, hindi dapat na panginahan po ako ng loob. Dapat palakasin ko yung loob ko kasi nandito na po ako sa pangarap ko. Kasi dati po, pangarap ko lang po dito na makapasok po. And yun po, pinipigilan ko lang po yung lungkot. And minsan po, tumatawag lang po ako kay mama sa mga lola ko po dun sa Bicol. And sabi po nila, kung hindi mo na kaya, kung hindi mo kayang pagsabayin, pwede naman na

0: disiplinado din po ako dito kasi po ganyan po, wala pong pagising po mo ng umaga, wala kang makikitang magulang sa harap mo, walang mag-aasikaso ng ano mo, damit mo bago ka pumasok, hindi ka gaya po sa probinsya na pagising mo, meron ng pagkain, ganyan, ayusin mo. Opo, ready na po lahat. Dito po sa Maynila, ikaw pa po talaga yung mag-ayos po ng ano mo, damit mo, ganyan. Pag-gising mo ng umaga, dapat may pagkain ka, lulutuin mo muna kahit gutom ka na, ikaw pa yung mag-asikaso po. And dun po, dun ko po na-realize na ganito po pala yung buhay pag wala po sa magulang. Paano na lang pag nagka-pamilya ko. Mabuti nga po, naranasan ko na po ngayon yung ganitong hirap po kasi mm-hmm. pagdating ko po ng pag nagka-pamilya na po ako, marunong na din po akong mag-asikaso sa mga anak ko po, disiplinahin po. Tapos ipapayo ko din po yung mga naranasan ko na kahit mag-isa ka na lang sa buhay, kailangan mo talaga lumaban kasi para sa sarili mo din naman and para sa ibang sa pamilya mo and sa ibang tao po na nangangailangan po ng tulong na kung meron ka din naman po, tulungan na lang po para makatulong po tayo sa mga ibang tao. Ayun lang po.
1: Okay, Anthony, ano naman yung mga pangarap mo or goals mo, target mo? Ano bang mga competitions ang gusto mo pang mapuntahan?
0: Ngayon pong nasa pa ako, sa ralangan pa po ako ng pagiging athlete po sa track po. Gusto ko pong makapaglaro pa po ako sa mga iba-ibang bansa po. Ma-represent ko po yung Pilipinas hanggat athlete pa po ako kasi hindi naman po habang buhay, atleta po tayo. Kailangan din po natin talaga magtrabaho. Ang gusto kong future ko po talaga is maging army po. Kasi yun po talaga yung goal ko po. Kaya pinagpapatuloy ko din po yung pag-aaral ko dito. Kasi kung puro lang po ako laro, takbo, tapos di ko pinapabayaan ko yung pag-aaral ko, paano pagdating po ng panahon na magkasakit ako, walang... Kasi ngayon po, pag wala ka pong pera, wala ka pong walang-wala ka po, parang tingin nila sa'yo, parang nasa baba ka lang. So yun po, tapos nagsusumikap lang po ako dito na ipag-balance lang po yung pag-aaral and pagiging student. And yun nga po, pagdating po ng araw, sana po matupad ko po yung pangarap ko po na maging army po kasi gusto ko din po makatulong sa ibang tao, sa pamilya ko po. And gusto ko po ipakita sa pamilya ko na kahit lumayo po ako, pumunta po ako sa Manila, uwi po akong army po ako. And kung hindi man po ako hindi ko man po makuha ang pagiging army po, gusto ko po sanang pasukin na lang yung pagiging coach po para yung mga nalalaman ko po, mga ko po sa training, ganyan, pagdisiplina po, maipayo ko po sa mga batang nangangarap din po. Yun lang po.
1: Pero Anthony, for sure, gusto mo rin ba maglaro like SEA Games, Asian
0: Opo,
1: Games,
0: gusto ko din po. So, pero talaga, sa ngayon po, pagsikapan ko pa po kasi malalakas po talaga ngayon sa Philippines, yung mga naglalaro po. And okay lang po naman maghintay ng matagal basta nagtatry po tayo ng best natin. Kasi kung hindi naman po natin susubukan, wala din naman po. Mas okay na kahit di mo nakuha yung pangarap mo, at least sinubukan mo. Kasi kung hindi mo sinubukan, paano malalaman kung ano po yung mga kulang mo para mas lalo mo po yung maabot. Yun lang po.
1: Alright, Anthony. Ito sa last part na tayo. No? Ano naman yung advice mo, message mo sa mga syempre younger athletes na nangangarap din makapasok sa ganyan ng mga klaseng universidad and at the same time makapag-compete din nationally or even internationally? Anong advice mo sa kanila?
0: Ang advice ko po is unang-una po yung disiplina po talaga kasi unang-una po talaga sa disiplina po talaga nang gagaling kasi hindi mo po magagawa yung mga bagay na ano kung wala ka pong disiplina. And lakas lang po ng loob and always pray po kay God kasi wala naman pong ibang magpapalakas sa atin na una kundi si God po pag humingi na po tayo. And wag po natin pabayaan po yung katawan po natin kasi yan po yung tutulong sa atin para mas lalo pa nating

0: ma-improve, ipakita sa ibang tao na kaya nating lumaban palagi. And focus lang po sila sa goal nila, wag po nilang pababayaan yung pag-aaral po nila. Yun lang po na wag po nilang pababayaan yung pag-aaral nila kasi yun po, diploma po talaga ang kailangan sa nan, hindi naman kailangan din po ng diskarte. Pwede naman din po naman pagsabayin yung diploma tas diskarte, na wag lang puro diskarte, kailangan din talaga ng diploma kasi yung bago ka pinanganak, yun talaga yung pangarap ng mga magulang po natin na mapagtapos po tayo, gumagawa po sila ng paraan para mapag-aral tayo. And pagaya po kay mama, tuwang-tuwa po siya kasi scholar na po ako kahit kasi nag-abroad po siya para din po sa akin. And kahit gusto ko na din po siyang umuwi si mama na gusto ko muna siyang magpahinga. Sabi ko, ma, huwag ka na po umuwi ka na po, gusto na po kita makita. Wala ka na din naman po gagastusin. And yun din po yung mga sabi ng mga tita ko po, umuwi na muna siya, magpahinga siya kasi grade 3 po bago po siya nun umalis sa nag-abroad po siya. And hanggang ngayon po na college siya po ko, hindi na po talaga kami nagkita simula grade 3 po, simula nung sumali pa ako sa Entrams, doon din na po talaga kami nagkita, kahit isang beses po din po talaga siya umuwi. And kahit po malungkot, nasanay na din po ako na malayo po sa magulang kasi nakikita ko naman po kay mama na dito naman po siya na pag-aralin ako simula nung kinuha niya ako sa La Union hanggang mapunta po ako sa Bicol. And ayun po, sinisipagan ko lang po talaga palagi dito sa Manila po kasi para po makabawi din po ako sa kulang ko po. And yun lang po yung mga advice ko po sa mga batang gusto pa talaga makalaro sa iba-iba pong competition, tapos makapasok po sa iba't ibang university po. Yun lang po.
1: Alright, maraming salamat Anthony Carriazo sa iyong oras at panahon para maibahagi ang iyong kwento. Campus Sports. At talaga namang napakaganda at inspiring itong naging kwento ni Anthony Carriazo na kung saan although ang kanyang parents are OFW at even siya ay nagkaroon ng kaibigan na mayapa ay talagang ginagawa niya ito noon at yung mga setbacks na meron siya ay ginawa niyang inspiration at motivation para siya ay magkaroon ng kalakasan sa kanyang ginagawa sa track and field, particularly sa 1,500 meters and 800 meters. Diba talaga namang bibihira yung ganito kumbaga na kwento na ipagpapatuloy mo yung legacy ng kaibigan mo. So hopefully na si Anthony Carriazo will still build his name to be a member of national team. So subaybayan natin yan. And also the help of the school sa kanya, diba? Like the scholarship, the accommodation, the allowances na na-provide ng school sa kanya. That's the way na makikita natin kung gaano ka-helpful, kung gaano ka-mindful itong mga schools like UE na matulungan itong mga klase ng atleta na matupad ang kanilang pangarap at the same time ay matulungan sila sa kanilang pag-aaral. Dahil sa panahon ngayon ay napakahalaga no ng academics. At yan nga ang laging ipinupunto ng mga nakakausap natin, mapa-coaches man, mapa-sports director, na kung saan wag nilang kalilimutan o kaliligtaan ang kanilang academics. At doon ako natuwa kay Anthony no na kung saan ay binibigyan kahalagahan niya nga yung pag-aaral dahil alam niya nga na in the future sabi niya kung magkasakit siya, magka-injury siya ay meron naman siyang natapos no na kung saan ay pwede niyang pagkakitaan. And may also that kind of mindset ay makatulong sa iba pa mga student athletes. Samantala, schoolmates, magbabalik pa tayo dito lang sa Campus Sports sa Sports Radio 918. Campus Sports.
2: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
3: Anak! Bukas naman ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, na. Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
2: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
4: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
2: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
4: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
2: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
5: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. It's game time, schoolmates. Campus Sports.
1: And that has been our episode ngayong Sunday, schoolmates. Next Sunday, samahan niyo ko at tutukan ninyo kung anong school na naman ang i-feature natin. Malay mo sa school niyo na yan. At alam niyo naman na dito sa Campus Sports ay hindi lang tayo nakafocus sa schools but also we're featuring different student athletes and even standout coaches na kung saan ay nagkaroon nga ng magandang kwento para at least ma-inspire kayo at ma-inspire tayong lahat at mabigyan tayo ng pagkakataon na mabigyan ng boses ang ating sambayanan. Maraming salamat schoolmates. Hanggang sa muli, ako po si Matthew Pacheco ng Campus Sports dito lamang sa Sports Radio 918.
2: Campus Sports.
6: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
1: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development, the benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
1: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
1: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
1: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit
6: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.

0: PlayStation games. So, ayun.
1: Then, so, hindi lang
0: ngayon. So, walang Nogi. Yung Nogi yata sa Croatia. So, hindi ko sure kung may budget kami para maglaro doon. So, yun naman. Napakusan muna kung ano yung meron for now.
2: Kumbaga, parang one game at a time. Pero dahil na-mention mo na nga rin yung Asian Games, masasabi mo ba na mas magiging mabigat yon? Kasi kailangan mong bumaba ng timbang sa 57.
0: Yes. Actually, oh, literally, putom ako. So, then syempre, mahirap, mabigat siya in a way kasi, yun nga, they expect me din doon sa ano. Although, hindi ko yun weight category. Pero, syempre, even though hindi ko siya weight category, nagawin ko pa rin yung best ko, di ba? Sa akin. Ang sa akin lang yung preparation. Syempre, sana mabigyan kami ng budget para makapag-training abroad. Kasi, mahirap lagi kasi yung ano eh, pag, kung kami yung mag-abon na medyo hindi namin kaya. So, sana may ano, enough budget para mabigyan kami ng budget para makapag-prepare. Kasi, mahirap. Hindi yun basta-basta laway. Yung siya dito yun. Especially if you want na makapag-perform kung maayos, kailangan maayos yung preparation namin. Walang ibang sikreto doon, but yung preparation, ako kahit ma-injured ako along the way, I made my, parang, I, ano, awok naman sana, pero I try my best na, ano ba yun, take ko lang as kaya ng take na gagawan ko ng paraan.
2: Pero ikaw ba, parang mas okay sa'yo na nauna na yung Asian Championships, nauna na tong World Championships, tsaka magkakaroon ng Asian Games? Or parang different level kasi ang lahat nung to eh.
0: Oh, different level. Although, yung original settings talaga namin, kung hindi lang nag-cancel yung Italy, na supposed to be sa Italy yung World Championship namin. At supposed to be 2 weeks after Asian Games siya. Eh, since nagbago, nag-back out yung Italy, naging earliest yung ano, yung sa sobrang dikit-dikit no, ano, competition namin. So, I think okay naman. Nanauna siguro si Asian Championship, World Championship. So, pwedeng tune-up siya. Diba? Kumbaga parang hindi namin. Kumbaga parang ang main focus ko kasi talaga this year yung mga major, like yung multi-sport. The Beach Games, Asian Games, then IMAX. So, parang medyo sideline ko ngayon yung mga Asian Championship, World Championship. So, hindi ko siya masyadong pinapressure sa ko siguro. In terms of, ano dun, unlike nung tatlong biggest competition of the year, yun talaga na pinagsama-sama nila ngayong taon.
2: Pati ba IMAG? Pati IMAG, no?
0: Oh, so, medyo, ano, medyo jump up yung multi-sport namin this year. So, yun.
2: Yes, of course, looking ahead or for the World Championships, ikaw ba madadala mo yung momentum na binigay sa'yo na itong Asian Championships gold?
0: Sana. Kasi so far, maganda yung momentum from like first ano pala ng year, yung trials namin, maganda yung condition ko na nag-52 ako, nung Tanya, di ba? Maganda din ang performance ko doon, kaya yung championship. And hopefully, di ba? Sana, dire-direto. Pero, we cannot say, ano, hindi natin mapapredict. Pero, yun nga, like as lagi ko sinasabi, pinaghahanda ako naman. Ginagawa ko naman yung best na magagawa ko para mag-prepare with the help of my team, national team, yung mother club ko, yung mga kaibigan ko sa community na jiu-jitsu club. So, lahat sila pinagtulungan ako mag-prepare. So, I think, yeah. Naman.
2: Yes, paano mo napapanatili na balance yung pagiging physically fit mo at saka yung mental sharpness?
0: Hindi laging bahala, syempre. So, kaya minsan, pag may hindi kaya talaga na ang tuwan. So, kumbaga yung, for you to go on, kailangan yung mental mo talagang malakas. So, kung hindi kaya na, hindi ko na kaya ko sabi niya sa sarili ko, I seek help, diba, sa mga sports psych, kay Ma'am Karen, Trinidad, very helpful kasi parang messenger away lang si Tito Karen. So, malaking tulong yun. For me, ah, kasi kailangan maging honest ka sa sarili mo. Kung hindi mo na siya kaya ko usapin alone or talk to someone, you know, na gusto mo mahingahan din. Siyempre, kay Lord, di ba? Then, pag

0: or site na. So, ganun. Lagi mo rin talagang i-check yung sarili mo. Like, even the physical, there's a lot of time na nagtitain ako, even injuries ako, pero hindi naman yun lahat hard. Eh. Hindi naman everyday hard. Pinapakiramdaman ko rin kung kailan, for this day, pwedeng more defensive lang ako, or for this day, pupok-pok talaga ako ng heart. For this day, alam mo yun, tinitimpla ko, hindi naman, yun yung kinagandahan din sa sport namin. Kaya namin gawin yung ganung bagay. Kahit injured ka, may magkakuha ka pang ibang bagay na hindi mo kailangan gamitin yung injured body or, so, may tape ka, may tape. May beating, ganun. So, kailangan mo lang laging, kailangan mo lang lagi ting alam kung ano yung mga dapat mo gawin. Alam mo kung kailan ka mag-all out, kailan ka medyo mag-step back, diba?
1: Yes.
0: Kailan ka mag-pahinga. So, alam mo dapat lahat yun. So, I think malalaman mo yun sa tagal na rin. Alam ko, parang somehow na-discover ko rin sa tagal ko na nang ginagawa din itong sport.
1: Yes. Miss Annie, syempre sa point na to ng career mo, ikaw ba masasabi mong kompleto na or marami ka pa bang kulang na gusto mo pa na maulit-ulit-ulitin gano'n?
0: I think marami pa. Marami pa akong dapat malaman. Yun yung medyo ano sa jiu-jitsu, parang kala mo end of the line yung pagiging black belt. Hindi pala. Parang the more na lumalalim yung kaalaman mo, or the more na nagtatagal dito, the more na mas malalim yung dapat mong alamin. Continuous learning talaga, sir. Kung parang hindi siya matatapos lang sa dahil sa na-black belt ka, or especially kung nagtuturo ka, kailangan marami kang, para nag-aaral ka pa rin, nag-aaral ka ng especially kung nagko-complete ka din, hindi pwede talagang mag-stop yung learning kasi pwedeng may mga positions na hindi mo pa alam, diba? Dapat talaga is nag-evolve ka for you to be able to cope up. Then, sharp mo lagi yung mga techniques na meron ka. So, yung mga ganyan.
1: Yes, Miss Annie, 3 more major competitions for you ngayong taon. So, ano yung gusto mong ma-achieve this year or ano yung gusto mong asahan pa with Annie Ramirez?
0: Ideally, siyempre gusto natin at ipanalo. Diba? Yun naman yung ideally. Gusto ko magbigay yung best ko sa lahat ng competition na lahat. Remember, with the proper preparation, proper mindset, diba? And the proper support. So, I think, hindi naman imposible yun. So, yun lang yung tingin kong wala pa ako masabi. Hindi ko pa masabi masyado. Diba? Alam mo naman ako, ayoko magpulitik masyado. Natuto na ako yan. ayoko na gawin yan.
1: Okay, parting message, for sure maraming mga taong nakasuporta sa iyo, maraming nagtitiwala, and syempre marami ka ding mga young athletes no na nai-inspire sa lahat ng mga ginagawa mo para sa Pilipinas. Miss Annie?
0: Syempre, gusto ko magpasalamat sa lahat ng tao na naniniwala, lahat ng tao na sumusuporta sa akin, especially sa mga jiu-jitsu community, sa Jiu-Jitsu Federation of the Philippines, sa mga national team teammate ko, national team coaches, sa mother club ko, sa Club de Jiu-Jitsu Pilipinas, kay Coach Dan Byram, of course, kasi kung hindi dahil sa kanya, I think wala din ako sa ganitong sport, or wala akong ganitong klaseng manifest. Then, sa mga teams na tumutulong sa akin, they opened their team for me without a pito. Malaking bagay yun, di ba? Sa mga kaibigan ko sa jiu-jitsu community na tinutulungan akong mag-update ng techniques, yung mga sinishare nila yung mga techniques nila sa akin, kasi mga nagagamit ko. Then, sa Philippine Sport Commission, of course, for sending us din sa Asian Championship, sa mga private sponsors ko, sa mga tumutulong sa akin sa SNC, gano'n. So, maraming salamat sa walang sawang pag-support at paniniwala sa kakayahan ko. Kasi, syempre, kung hindi naman din dahil sa kanila, ay doon din sumakarating ako sa ngayon, sa kinalalagyan ko ngayon at sa mga pupuntahan ko pa. So, maraming salamat at God bless everyone.
1: There you have it, Miss Annie Ramirez, ang ating three-time Asian champion. We are very proud of you at syempre, good luck sa mga susunod na laban at hamon na nag-aabang sa'yo para sa Pilipinas. Thank you, ma'am.
0: Thank you.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagalit sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
2: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
2: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
11: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of 4 brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang, Killer Joe.
14: Killer Joe, go! Holding her so tight.
13: That was in 1963. Halos 5 dekada pa ang nilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums.
12: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: PSC Hour. Ipapatigim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. I-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy. PSC Hour. Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission. PSC Hour. Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports. PSC Hour. Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan. PSC Hour. Sa Sports Radio 918.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
15: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
21: This is a public service announcement.
22: Public service announcement
21: from PBS
23: Presidential Broadcast Service
21: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
24: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
25: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
24: May OPM na rock.
25: Pinoy ako.
24: May OPM na rap.
26: What you know last night, yo, it was the best.
24: May OPM na mabagal.
27: Agad magaganda ang mga pinay.
24: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
27: Ang himig natin.
24: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
15: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
28: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
29: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat.
0: ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
28: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
1: Kasama po namin si Secretary Henry po.
2: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nagkakabit
4: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
28: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
28: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
7: What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student-athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins.
9: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
22: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
29: Nagkalat sa internet ang fake news.
30: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat ninyong tao.
31: What they are doing is creating panic.
22: We say no.
32: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
33: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
22: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
34: Stop telling us fake news because you're wrong.
22: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
35: This is a public service announcement.
36: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
35: This is a public service announcement.
37: A public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
7: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
38: Nakong alas 4 ng hapon, ilalahad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang ikalimang State of the Nation Address.
3: Ayon sa Pangulo, handa na ang kanyang talumpati pero pwede pang magbago kahit sa mismong araw ng SONA. Ang mga pangunahing isyu na posibleng talakay ng Pangulo, alamin sa ulat ni Kenneth Pasyente.
8: Handa na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paghahatid ng kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA bukas, Hulyo 27. Kung saan inaasahang ilalatag niya ang mga naging tagumpay ng pamahalaan kasabay ng mga hakbang para tugunan ang mga patuloy na hamon sa ekonomiya, korupsyon, pambansang seguridad at kapakanan ng mga Pilipino. Ayon sa Pangulo, lampas 90% na ang kanyang talumpati pero posibleng may baguhin, alisin o idagdag siya kahit pa sa mismong araw na ng SONA. Sinabi ng Pangulo na tatalakayin niya kung paano nagawa ng pamahalaan na harapin isa-isa ang mga pinakamahihirap na hamon lalo na sa harap ng mga panlabas na banta tulad ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan na may epekto sa ekonomiya at enerhiya.
10: Of course, I will make sure that people know all of the things that we have done to navigate this very difficult period in our history where we are buffeted by all of these external forces. But nonetheless, our response has been good, and we have had to make adjustments, but those adjustments have been effective and have served their purpose, and I know that it has helped people weather this storm and continue to weather this storm until things hopefully normalize.
8: Isa sa mga pangunahing paksa na inaasahang bibigyang diin sa SONA ay ang pagpapanagot sa mga nasasangkot sa mga kinukwestiyong flood control project.
11: Nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
8: Matatandaan sa ika-apat na SONA noong nakaraang taon, ginamit ng Pangulo ang linyang mahiya naman kayo bilang babala sa mga tiwaling opisyal at kontratista na sangkot sa mga proyektong hindi nagbigay ng inaasahang proteksyon laban sa pagbaha. Muli ring inaasahang ilalahad ng Pangulo ang mga ginagawang hakbang para masiguro na ang pondo ng bayan ay nagagamit ng maayos at may nakikitang resulta. Kabilang sa mga hakbang ng pamahalaan ang paglulunsad ng online platform na sumbong sa Pangulo para madaling makapagsumbong ang publiko ng mga katiwalian at iba pang irregularidad sa mga proyekto ng gobyerno. Inaasahan din na mag-uulat ang Pangulo tungkol sa kalagayan ng ekonomiya matapos makamit ng Pilipinas ang katayuang upper middle income country. Ilalahad din niya ang mga hakbang ng pamahalaan para makahikayat pa ng mas maraming pamumuhunan, makalikha ng mas maraming trabaho, mapalawak ang mga industriya, at mapanatili ang paglago ng ekonomiya sa kabila ng mga hamon sa loob at labas ng bansa. Inaasahang isasama rin sa SONA ang mga plano ng administrasyon para sa mga susunod na taon para mas mapalakas pa ang ekonomiya at mapanatili ang pag-unlad. Inaasahan din sa talumpati ang paninindigan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Patuloy na ipinaglaban ng pamahalaan ang soberanya at mga karapatan ng bansa sa pamamagitan ng diplomatiko at legal na mga hakbang na naaayon sa pandaigdigang batas. Patuloy naman ang pagbabantay ng mga ahensya ng gobyerno sa mga pangyayari sa West Philippine Sea habang pinapalakas ang mga hakbang upang protektahan ang mga mangingisdang Pilipino, mga yamang dagat at ang karapatan ng bansa sa sariling karagatan.
12: At its heart, this award is about people. It is about our fisher folk whose ancestors have cast their nets in these waters for many generations and who deserve to fish in peace, in safety, and with the dignity to feed their own families. It is about our coastal communities whose survival is tied to the health and ecological integrity of our oceans. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples. Excellencies, ladies and gentlemen, the legacy of the 2016 Arbitral Award is still unfolding. The responsibility to build upon this foundation now belongs to all of us, to governments, to diplomats, everyday citizens who believe that peace is best secured through the rule of law.
8: Inaasahan din na magbibigay ang Pangulo ng mga update sa mga programa ng pamahalaan para sa mga mahihirap na pamilya, mga senior citizen, persons with disabilities o PWD, at iba pang vulnerable sector. Kabilang dito ang mga hakbang upang mapawi ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at mga posibleng epekto ng mga panlabas na krisis sa mga mamimili, manggagawa at negosyo. Inaasahan ding maibabalita ang mga naging bunga ng Executive Order No. 110 na nagdeklara ng State of National Energy Emergency at naglunsad ng Uplift o Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport. Layunin ng programa na mapanatili ang seguridad sa supply ng enerhiya, maprotektahan ang kabuhayan at matiyak ang tuloy-tuloy na pag-andar ng ekonomiya sa kabila ng mga panlabas na banta. Sa kabuuan, inaasahang magiging komprehensibong pag-uulat ang ikalimang sona ng Pangulo, hindi lamang tungkol sa mga nagawa ng pamahalaan, kundi pati na sa mga konkretong plano at estratehiya para tugunan ang mga hamon sa pag-unlad, pambansang seguridad at kapakanan ng bawat Pilipino. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
38: Halos kumpleto na ang deployment ng mahigit sa 21,000 mga pulis na magpapatupad ng seguridad sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinimulan silang ipakalat sa paligid ng batasang pambansa at sa mga strategic na lugar, lalo na rito sa Metro Manila. Ayon sa PNP, nakumpleto na ang lahat ng protocols habang ang kumpletong deployment at final security preparations ay posibleng matapos ilang oras bago ang SONA. Samantala, nanawagan ang Philippine National Police sa 3 grupo na nakuha ng permit to rally na bantayan ang kanilang hanay at iwasan ang pang-udyok para mapanatili ang kapayapaan sa mga demonstrasyon.
3: Sinimulan nang ipatupad ngayong araw ang mga road closure at traffic rerouting sa ilang pangunahing kalsada sa Maynila bilang paghahanda sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bukas, July 27. Isasara ang stretch ng CM Recto Avenue mula sa mga kalye ng Nicanor Reyes hanggang Mendiola, gayon din ang bahagi ng Legarda Street mula Figuera Street hanggang San Rafael Street. Sarado rin ang Ayala Bridge at ang eastbound lane ng Ayala Boulevard mula San Marcelino Street hanggang Romualde Street. Kasama rin sa mga isasarang stretch ang Magallanes Drive mula Jones Bridge hanggang MacArthur Bridge sa Liwasang Bonifacio. Apektado rin ang southbound lane ng MacArthur Bridge mula Plaza Lacson hanggang Liwasang Bonifacio, ang southbound lane ng Quezon Boulevard mula Mendoza o Fugoso Street hanggang Quezon Bridge at Liwasang Bonifacio, at ang southbound lane ng Derma Street mula Espanya Boulevard o P. Campa Street hanggang A. Mendoza Street. Naglatag din ang mga otoridad ng mga alternatibong ruta para sa mga motorisang maapektuhan ng road closure. Pinapayuhan ng mga biyahero na planuhin ang kanilang biyahe ng mas maaga at tumaas sa mga itinalagang alternatibong ruta para maiwasan ang abala sa trapiko.
38: Naglabas na ang MMDA ng mga alternatibong ruta para sa mga motoristang maapektuhan ng matinding traffic kaugnay o sa Quezon City kaugnay ng ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
0: Nakahanda na ang mahigit 1,000 personnel ng MMDA para panatilihin ang traffic management sa mga lugar na apektado ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong July 27. Inilabas ng MMDA ang mga alternatibong ruta para sa mga motoristang maapektuhan ng mabigat na daloy ng trapiko sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, IBP Road at iba pang kalsada sa Quezon City. Apektado ang mga ruta ng mga motoristang dadaan sa northbound ng Quezon Memorial Circle papuntang Fairview at southbound ng Fairview papuntang Quezon Memorial Circle. Pinapayuhan din ang mga light vehicles sa trucks na dumaan sa mga alternatibong ruta. Mahigpit namang babantayan ang 15 CCTV camera sa pamamagitan ng MMDA Mobile Command Center kung saan nakahanda rin ang MMDA Emergency Preparedness and Response Team sa may Batasan Complex habang isinasagawa ang SONA 2026. Samantala, nag-abiso rin ang Quezon City Government para sa mga pansamantalang pagbabago sa mga bus stop at ruta ng Quezon City Hall to Litex, IBP Road. Aalisin muna ang mga sumusunod na bus stop sa northbound sa St. Peter Bus Stop at northbound-southbound sa Maclang General Hospital. habang bubuksan ang mga temporary bus stops sa northbound Kalayaan Corner Street at Commonwealth Avenue at southbound Riverside at Commonwealth Avenue. Pansamantala ring ililipat ang dispatching area sa bahagi ng Commonwealth Avenue paglagpas ng isang fast food chain sa Sullivan. Wala namang pagbabago sa schedule at mga bus stop sa ibang ruta sa araw ng SONA. Dahil din sa inaasahang mabigat na trapiko, wala munang pasok sa July 27 sa lahat ng antas ng mga pampubliko at pribadong paaralan sa Quezon City. Ipatutupad din ang liquor ban sa buong lungsod simula alas 12 ng madaling araw hanggang alas 6 ng gabi. Ito ay para matiyak ang kapayapaan at seguridad sa lungsod para sa SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. J.M. Thompson, para sa Bayan.
38: Isa lang ang usapin sa West Philippine Sea sa mga isyung maaring mabanggit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang SONA. Dati nang tiniyak ng Pangulo na patuloy na igigiit na Pilipinas ang karapatan nito sa WPS. Narito ang report.

0: isa ang 2016 Arbitral Award sa naging sandigan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para igiit ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ipinagdiwang ngayong taon ang 10th anibersaryo ng tagumpay na ito ng Pilipinas na nagsabing walang basehan ang 9-dash ngayon 10-dash line claim ng China sa buong South China Sea.
1: At its heart, this award is about people. It is about our fisherfolk whose ancestors have cast their nets in these waters for many generations and who deserve to fish in peace, in safety, and with the dignity to feed their own families. It is about our coastal communities whose survival is tied to the health and ecological integrity of our oceans. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples. Excellencies, ladies and gentlemen, the legacy of the 2016 Arbitral Award is still unfolding. The responsibility to build upon this foundation now belongs to all of us, to governments, to diplomats, everyday citizens who believe that peace is best secured through the rule of law.
0: Patuloy naman ang hindi pagkilala rito ng China, kaya't nariyan pa rin ang kanilang panghihimasok at iba pang ilegal na aktibidad sa West Philippine Sea. Noong Mayo, nadiskubre ng mga otoridad ang floating platform na inilagay ng China sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Nakasama ang PTV News sa isa sa mga Maritime Domain Awareness o MDA flight noon para bantayan ang aktibidad ng naturang floating platform, kung saan may mga namataan ding communication equipment gaya ng antena at boya. Nakababa ng 200 feet itong CESA caravan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa isinagawang MDA flight ngayong araw. Paulit-ulit yung radio challenges mula sa PLA Navy habang tayo lumilipad sa mismong ibabaw ng Scarborough Shoal. Pero sinasagot yan ng mga piloto ng BFAR para igiit na legal yung ginagawa ngayon ng pagpapatrolya sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea. Makalipas ang 3 linggo kasabay ng pagtutol ng Pilipinas, tinanggal kalauna ng China ang floating platform na ginamit umano para sa marine scientific research.
2: Kung ang ginawa talaga nila is for the conservation or preservation ng environment and for the benefit of the world, it would be a good idea for the Chinese embassy to share with us yung mga data na nakuha nila sa paggawa ng illegal MSR sa Bajo de Masinloc.
0: Dito namang Hulyo sa Ayungin Shoal, nakaengkwentro ng mga tropa ng Philippine Navy ang ilang tauhan ng China Coast Guard na nagtangkang lumapit sa BRP Sierra Madre ng hanggang 20 metro.
3: Malapit-lapit na yan. This is similar to what they did in 2024, June 17, Rore. And yung paglapit ng 2 boats nila, they were taking videos and pictures of BRP Sierra Madre. Alam naman nila na bawal yon, ganun kalapit at mag-video at mag-pictures. So they were already provoking a response from our side.
0: Itinaboy sila ng mga sundalong Pilipino, pero naging marahas ang China Coast Guard na namalo ng baton. Kaya't isa sa mga Navy personnel ang lubhang nasugatan sa ulo. Pero hindi lang sa karagatan nagaganap ang laban, matindi rin ang tunggalian sa information space. Mula sa pagsisimula ng 2026, madalas ang pakikipagpalitan ng pahayag at patutsada ng Chinese Embassy laban sa ilang opisyal ng pamahalaan. Umabot naman sa puntong inilarawan bilang unggoy ang mga Pilipino sa isang AI-generated video na inilabas ng state-controlled media outlet ng China patungkol sa Arbitral Award. At hindi lang West Philippine Sea ang tila inaangkin dahil may ilang Chinese scholars ang nagsabing bahagi umano ng China ang Batanes. Lahat ng ito kaagad kinondena ng mga kinaukulang ahensya at opisyal dito sa Pilipinas.
4: Ganyan nag-uumpisa ang kanilang mga gawain, ano, sa false narrative, no? Ganun sila, ganun ang partido nila. So, seryosohin natin to.
0: 2 taon bago matapos ang kanyang termino, aminado ang Pangulo na may pag-alala siya sa magiging kahinatnan ng laban para sa West Philippine Sea sa susunod na administrasyon.
1: Well, of course, it's a very important issue for the Philippines. If you're asking me if I'm worried that the policy of the Philippines will change after I leave office, of course I am. Some are equally important, but that is as important as anything else that we are having to deal with.
0: Sa isang survey na may 1,200 respondents noong Abril, 66% ang nagsabing pabor sila sa mga hakbang ngayon ng Administrasyong Marcos Jr. para protektahan ang West Philippine Sea. Patunay lamang ito na nananatiling mataas ang kamalayan ng publiko sa West Philippine Sea. Patrick De Jesus para sa Bayan.
5: Simula kahapon ay may dagdag ng 60 pesos ang arawang sahod ng mga minimum wage earners sa Metro Manila. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
6: Epektibo na simula nitong Sabado ang unang bahagi ng 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Ibig sabihin, may dagdag ng 60 pesos ang arawang sahod ng mga minimum wage earners sa ilalim ng unang tranche ng wage hike. Dahil dito, aakyat sa 755 pesos mula sa 695 pesos ang arawang minimum wage ng mga manggagawa sa non-agriculture sector. Samantala, mula naman sa 658 pesos, magiging 718 pesos ang minimum na arawang sahod ng mga manggagawa sa agriculture, mga establishmentong nasa service at retail sector na may 15 o mas mababang empleyado, at mga manufacturing firm na may mas mababa sa 10 regular na manggagawa. Ayon sa DOLE, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagbutihin ang kalidad ng pamumuhay ng mga manggagawang Pilipino. Tinatayang mahigit 1,100,000 minimum wage earners sa Metro Manila ang makikinabang sa pinakamalaking wage hike na naitala sa rehiyon. Paalala ng DOLE sa mga employer na mahigpit na sumunod sa ipinatupad na wage order dahil ang hindi pagsunod ay may kaukulang parusa sa ilalim ng batas. Hinikayat din ni Tolentino ang mga employer at mga manggagawa na utasin ang posibleng wage distortion o pagkakalapit ng sahod ng mga dati nang mas mataas ang kita sa pamamagitan ng collective bargaining agreements. Samantalang muling tiniyak ng DOLE na magbibigay ito ng pinansyal na tulong sa mga micro, small at medium enterprises o MSMEs na maaapektuhan ng wage hike. May opsyon din ang mga kwalipikadong MSMEs na maghain ng aplikasyon para sa exemption sa loob ng itinalagang 75 araw na palugit. Ang natitirang 25 pesos sa kabuuang aumento ay ipatutupad naman sa January 20, 2027. Sa ganap na pagpapatupad ng wage order, aabot sa 780 pesos ang arawang minimum wage ng mga manggagawa sa non-agriculture sectors sa Metro Manila, habang magiging 743 pesos naman ang minimum na sahod sa agriculture, service, retail at maliliit na manufacturing establishments. Carlo Candelaria para sa Bayan.
0: Samantala, naging maagap ang mga ahensya ng pamahalaan sa kanilang evacuation at rescue efforts sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Quiapo at hanging habagat. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na maabutan ng tulong ang lahat ng pamilya na apektado ng kalamidad. Nagbabalik si Carlo Candelaria.
6: Bagamat nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Quiapo, nag-iwan naman ito ng pinsala at mga pagbaha sa Hilagang Luzon na tinamaan ng bagyo at maging sa iba't ibang lugar sa bansa na inulan dahil sa epekto ng hinatak nitong habagat. Daan-daang mga residente rin ang kinailangang ilikas para sa kanilang kaligtasan, kaya't agad namang kumilos ang mga ahensya ng pamahalaan para sa evacuation, rescue operations at pag-atid ng agarang tulong sa mga apektadong pamilya. Sa pangunguna ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, nagpapatuloy ang pamamahagi ng mga family food packs at iba pang relief items sa mga evacuation center at mga komunidad na lubhang naapektuhan ng bagyo. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking agad na naaabot ng tulong ang mga pamilyang apektado ng mga kalamidad. Gaya na lamang sa probinsya ng Cagayan kung saan namahagi na ng mga family food packs at sleeping kits sa mga evacuees sa mga bayan ng Lalo, Camalanyugan, Bugay, Solana at Santa Teresita. Kasabay nito, patuloy rin ang monitoring, profiling ng mga evacuees at pakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan para matiyak ang mabilis na paghatid ng karagdagang relief assistance habang patuloy na binabantayan ang sitwasyon sa mga lugar na apektado ng bagyo. Samantala, sa Soccsargen, hindi rin napigil ng pagbaha at tuloy-tuloy na pagulan dulot ng habagat ang paghatid ng tulong ng DSWD sa mga apektadong komunidad. Libo-libong family food packs ang naipamahagi sa ilang bayan sa Maguindanao del Sur habang daan-daang mga pamilya ang tumanggap ng mga family food packs, ready-to-eat food boxes, family clothing kits at kitchen kits sa Sultan Kudarat. Sa Western Visayas, agad din na rumesponde ang DSWD matapos maapektuhan ng pagbaha ang ilang residente sa Jordan Guimaras dahil sa habagat. Namahagi rin ang ahensya ng mga family food packs sa mga pamilyang lumikas. Carlo Candelaria para sa Bayan.
5: Mabilis na nakaresponde ang Philippine Coast Guard sa mga lugar na kinakailangang ilikas ang mga residente dahil sa epekto ng bagyong Quiapo at Habagat. Yan ang ulat ni Floyd Brenz.
7: Tumugaw ng Coast Guard District Southeastern Mindanao sa mga baha sa barangay Talomo, Davao City sa pamamagitan ng deployable response groups nito. Gumamit ang mga rumeresponding tauhan ng inflatable rescue boat para maisagawa ang evacuation at matulungan ang mga residenteng naapektuhan ng malakas na pag-ulan. Isinagawa ang operasyon kasama ang mga opisyal ng barangay, CDRRMO at iba pang ahensya sa pagtugon sa sakuna. Ayon sa Incident Command Post, pansamantalang nanunuluyan sa Lourdes Evacuation Center ang nasa mahigit 300 individual. Nagsagawa ang Philippine Coast Guard ng preemptive evacuation sa mga residente ng Sitio Panayaw, Barangay Tabak, Bugyaw, Cagayan. Nakipag-ugnayan ng Coast Guard sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office para maisagawa ang ligtas na paglikas. 9 na individual mula sa 2 pamilya ang inilapit sa Tabak Barangay Hall bilang pansamantalang evacuation center at nakatanggap ng tulong. Bahagi ito ng hakbang ng PCG sa paghahanda sa sakuna at pagtitiyak sa kaligtasan ng mga apektadong komunidad. Roy Brenz para sa Bayan.
5: Sa kabila ng ilang araw na pag-ulan, bahagya lamang ang nadagdag sa level ng tubig ng Angat Dam. Hanggang kaninang alas 8 ng umaga, nakita na tumaas ang 0.03 meters ang level ng tubig sa Angat o naging 150.63 meters mula sa 150.60 meters kahapon. Samantala, hindi naman nakatulong ang pag-ulan para madagdagan ang level ng tubig sa Lamesa Dam na nabawasan pa ng 0.9 meters.
0: Kaugnay po ng Angat at iba pang dam, makakausap po natin ngayong gabi si Executive Director Servilio David Jr. ng National Water Resources Board. Magandang gabi, Director David. Si Patrick De Jesus at Vel Custodio po ito ng PTV Ulat Bayan Weekend.
8: Magandang gabi po sa ating lahat, sa ating mga kababayan po.
0: Yes, Director David, nakailang bawas na po tayo ng alokasyon ng tubig mula sa Angat at kung patuloy na bababa ang water level sa mga susunod pang linggo, posible pa po bang magpatubad ng panibagong pagbabawas sa water allocation?
8: Opo, no? Sa ngayon po ay ito pong habagat, no? At itong bagyong Quiapo ay nakapagdulo po ng kakaunting pag-ulan po sa Angat watershed at umangat po siya ng kakaunti. No? But ganun pa man, kanyang baga po nasa 150.63 at medyo pasyutli po ay umangat pa rin po siya ng konti dahil nga rin po sa pag-ulan. Pero ganun po man ay ito pong level na to ay masasabi pa natin mababa pa rin, no, dun sa critical level po na 160 meters. Kaya po patuloy, no, yung panawagan natin, no, sa mga kababayan po natin, no, na magtipid ng tubig at tulungan po tayo at para naman po mapangalagaan yung kasilukuyang supply po natin na sa ngayon po ay kahit bagyang umangat po ay kung hindi po masyado magpapag-ulan eh baka po mabawasan ng ulit. No? Pero sa ngayon po ay umasa po tayo na magkakaroon mga pag-ulan para po ma-recharge ulit ang mga dams po natin, particular itong Angat Dam.
5: Okay, Director David, may itinakda po ba kayong critical water level na nagtitrigger ng mas mahigpit pang water management measures? And ano pa yung contingency measures kung hindi pa rin umangat yung level ng Angat Dam?
8: Sorry po, no, mula pa po nagkaroon ng tayo ng advisory ng pag-asa, no, ay nag-trigger na po yung mga contingency measures po natin, no, kagaya po ng paggamit po ng mga deep wells. Ito po mga tubig sa Laguna Lake, no? May mga water treatment facilities po tayo dyan. At sa ngayon po, ito pong Ito Dam at Lanesa Dam ay ginagamit na rin po at nakakatulong kahit pa paano po para mapunan po, no, yung ibang tubig na kakailanganin po ng kababayan po natin para naman po hindi gaano makatulong po, no, sa mabawasan o mapabagal, no, yung pagbaba po ng Angat Dam habang hinihintay po natin yung mga pag-ulan. At kasama na rin po, no, yung sa contingency measures natin, ay pinapagting po natin, no, yung kampanya natin on water conservation. No, lalo po itong habaga, pinagdudulat din po ng pag-ulan dito sa ating sa Metro Manila, ay mas maganda po kung pwedeng sa huling ito at ipunin ng tama po, at makakatulong po sa kasulukuyang sitwasyon po natin.
0: Kamusta po yung koordinasyon ng NWRB sa mga water concessioners at may direktiba po ba kayo sa kanila? Kaugnay nga po ng patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa mga dam.
8: Opo, no, ito po ay halos sa man po, no, at medyo close po, no, yung coordination natin. Patuloy po yan at hindi po tayo tumitigil sa pag-coordinate po, no, sa NWSS at mga water concessioners. Kasama rin po, no, yung pag-asa at yung NAPOR at NIA, no, ito pong tinatawag natin ang that technical working group na binabantayan po natin ng masusi itong kasilukuyang sitwasyon sa dam. At pinag-uusapan po natin paano po po matap, no, ibang mapagkukunan, no, kung patuloy po bumaba yung level po ng dam.
5: Okay, Director David, yung iba po kasi sa mga kababayan natin ay umaalma na dahil kung hindi sila napupuyat sa kakahantay po ng rasyon ng tubig ay kulay tsokolate naman po yung dumadating sa kanila dahil nga po sa mababa na level ng tubig. So ano po kaya yung mga pangmatagalan na hakbang na dapat maisakatuparan para hindi na maulit yung gantong sitwasyon sa mga susunod na tag-init o pagtama ng El Nino season?
8: Opo, no, ito pong kasalukuyang sitwasyon po natin. Sabi nga na, ito yung level ng dam ay nasa 150, ay sabi nga natin, ay itinag po yung lowest sa history, no, kung touch po. At kasakatunayan po, no, may mga karagdagang mapagkukunan tubig na po na nag-develop, no, ang NWSS concessionaires. Kaya nga po, sa Mingos ito ay medyo mababa po, no, yung mga pag-ulan talaga nararanasan natin na sabi nga natin, mas napasanda naman po natin ito. Kaya lang po itong patuloy na pagbaba, no, dahil na rin po itong dulot ng El Nino ay kailangan po natin paigpilin pa, no, yung mga pag-develop po ng mga karagdagang sources po, no, para naman po mapaghandaan yung mga masusunod na mga taong pangailangan po natin.
0: Nabanggit nyo na po yung dapat na pagtitipid ng tubig. So, mensahe na lang po, sir, sa mga consumer.
8: Opo, no? Patuloy po, yung panawagan natin, mas maganda po ay sa kasalukuyan habang di pa ho nagkuulan, ay mas maganda pong magtipid po tayo ng paggamit ng tubig. No? Ito pong mga taga sa mga kabahayan po natin, mas maganda po ayusin po natin yan at mag-recycle at mag-reuse po, no, ng mga tubig kung may mga pagkakataon po at para naman po mapangalagaan natin yung pangailangan po natin sa mga susunod pa mga araw at mga buwan po.
0: Alright, maraming salamat NWRB Executive Director Sevillo David Jr. Muling lumahok ang Japan sa 17th Multilateral Maritime Cooperative Activity sa West Philippine Sea na isinagawa mula July 21 hanggang 25 kasama ang Pilipinas at Estados Unidos. Ipinadala ng Japan Maritime Self-Defense Force para sa pagsasanay ang JS Yudachi Destroyer. Ginamit naman ng Armed Forces of the Philippines ang BRP Antonio Luna ng Philippine Navy kasama ang AW-109 Naval Helicopter at TC-90 Patrol Aircraft habang lumipad din ang air assets ng Philippine Air Force kabilang ang FA-50 Fighter Aircraft, Super Tucano, Cessna Grand Caravan Aircraft at Sokol Search and Rescue Helicopter. Ang US Indo-Pacific Command naman ay dineploy ang USS Santa Barbara at Poseidon Patrol Aircraft. Samantala, bumisita nitong Sabado sa Pag-asa Island si AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete kung saan pinuri niya ang mga sundalong naka-deploy sa lugar. Kinamusta rin ni Navarrete ang dalawang sundalo mula BRP Sierra Madre na nasugatan matapos ang enkwentro sa China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Kasalukuyan silang nagpapagaling sa Camp Ricardo Station Hospital sa Palawan.
5: Suportado ng European Union ang pagpapalakas ng maritime security ng bansa. Malugod na tinanggap ng Department of National Defense o DND ang anunsyo ng European Union o EU ukol sa Maritime Security Assistance Package para sa Pilipinas sa ilalim ng European Peace Facility. Ayon sa DND, ito ang kauna-unahang tulong ng European Peace Facility sa rehiyon ng Indo-Pacific. Kinabibilangan ng tulong ang kagamitan para sa maritime surveillance at monitoring, kasama ang capacity building at pagsasanay para sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Layunin itong palakasin ang maritime domain ng awareness ng bansa, mapabuti ang pagmamatyag sa karagatan ng Pilipinas, palawakin ang kooperasyon sa mga kaparehong bansa, katuwang ang paglalaan ng pambansang seguridad at mga karapatang soberanya ng Pilipinas. Inabutan ng tulong ng Migrant Workers Office Lebanon, Philippine Embassy sa Turkey at Philippine Consulate General sa Istanbul ang mga Filipino seafarers na biktima ng drone attack sa Black Sea. Lulan sila ng MV Aura at MT Blue na tamaan ng drone ang kanilang barko. Tinulungan ng mga Pilipino sa pagproseso ng kanilang pasaporte para makauwi agad sa bansa. Binigyan din ng tulong pinansyal para matiyak ang maayos silang pag-uwi sa kanilang mga mahal sa buhay.
0: May mas maluwag at ligtas ng sidewalk para sa mga pedestrians at siklista sa EDSA. Yan at iba pa sa ulat ni Floyd Brents.
7: Nagsagawa ng inspection at walkthrough ang MMDA sa Commonwealth Avenue sa Quezon City bilang paghahanda sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinangunahan ito ng mga opisyal mula sa Traffic Discipline Office kasama ang mga kinatawan ng iba't ibang tanggapan ng ahensya. Tiniyak ng bawat unit ang kanya-kanyang tungkulin para mapanatili ang maayos na daloy ng trapiko, kalinisan at seguridad sa lugar. Pinayuhan din ang mga motorista na planuhing mabuti ang kanilang biyahe at gamitin ang mga alternative ibong ruta sa araw ng SONA. Nagsagawa naman ng siphoning operation ng MMDA, katuwang ang City Environment and Natural Resources Office ng Paranaque sa mga bahagi ng C5 Road sa Paranaque City para maalis ang naipong tubig ulan. Layunin ng operasyon na mapabilis ang pag-agos ng tubig, maiwasan ang pagbaha at mapanatiling maayos ang daloy ng trapiko. Patuloy ang koordinasyon ng MMDA at sentro kasamang iba pang ahensya para agarang matugunan ang mga lugar na apektado ng pag-ulan. Bahagi ito ng mga hakbang ng pamahalaan para mapanatiling ligtas at maayos ang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Floyd Brenz para sa Bayan.
0: Binweltahan ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro ang mga pasaring ni Davao City Mayor Baste Duterte sa isang event ng PDP Laban. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
6: Isa-isang sinagot ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang mga naging pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte sa isang pagtitipon ng PDP Laban. Sabi ni Mayor Baste, prioridad ng administrasyon ngayon ang pagpapatalsik sa Vice Presidente para hindi ito makatakbo sa pagkapangulo sa 2028. Sabi naman ni Jose Castro, makikita ng alkalde kung ano ang mga prioridad at programa ng pamahalaan kung manonood siya ng balita at hindi madalas bumiyahe at magbakasyon. Binanggit niya rin ang mga naging pagbaha sa Davao.
9: Si Mayor Baste Duterte, kagagaling lang sa bakasyon, kagagaling sa ibang bansa. Instead na unahin ang kapakanan ng mga constituents sa Davao City dahil nakakaranas sila ng pagbabaha, inuna pa talaga ang pamumulitika.
6: Anya, hindi mandato ng Pangulo ang impeachment kundi ng Kongreso.
9: Wala pong kinalaman ang Pangulo sa ginaganap na impeachment trial dyan po sa impeachment court. Kung talagang ninanais nila na siya ang maging Pangulo matapos ang termino ni Pangulo Marcos Jr., mas magandang malinis niya ang kanyang pangalan, ang kanyang reputasyon. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa napasisinungalingan ang ibang mga akusasyon patungkol sa confidential funds,

0: pangulong Marcos Jr. Kung walang ginagawang krimen o labag sa batas, di naman kailangan matakot. Dahil ebidensya ang siyang magiging basihan kung sila ay makakasuhan o hindi. So sana ito ay maliwanag kay Mayor Baste Duterte.
1: Bumuwelta rin si Castro sa pahayag ni Mayor Baste na gumagalaw na tila isang sindikato si Pangulong Marcos Jr. matapos ang pagpapadala sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC sa The Hague. Sagot niyo si Castro,
0: hindi po ba nadinig natin mismo sa tauhan ni dating Pangulong Duterte, si Colonel Espinido, na nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ang PNP ay ginawang biggest organized crime group. So huwag niya pong ipahid kay Pangulo Marcos Jr. yung ginawa ng kanyang ama nung siya ay presidente. Mayroong nagre-reward ng pera para pumatay. At yung patungkol naman sa issue ng ICC, kung paano nadala si dating Pangulong Duterte doon, hindi po ito magiging issue at hindi ito magiging problema kung wala naman pong di umano mga nabiktima. Kung wala naman din inamin ang kanyang ama na kanyang mga pinapatay.
1: Samantala, may mensahe naman si Jose Castro kay Vice President Sara Duterte.
0: Malakas ang loob banggitin ng Vice Presidente Sara Duterte ang tungkol sa mga buhaya. Si Vice Presidente Sara Duterte ba ay nakikipag-usap sa kanyang sarili? Mas maganda na mag-reflect, isipin ano ba talaga ang records ng mag-aamang Duterte. Hindi pwede magmalinis. Katulad ng ginagawa ngayon ng Vice Presidente. Dahil siya mismo ngayon ay nililitis, may usapin patungkol sa mga paglulustay di umano ng pondo ng bayan. Kaya hindi pwedeng magturo lang ng mga sinasabing buwaya dahil baka sa kanya maturo ang ibang mga akusasyon patungkol sa di umano mga buwaya.
1: Carlo Candelaria para sa Bayan.
2: Mapababa ang presyo ng mga pagkain at pamamahagi ng mga makinarya sa mga magsasaka. Ilan lang yan sa mga reformang isinagawa ng Department of Agriculture upang matiyak ang food security sa bansa. Nagbabalik si Carlo Candelaria.
1: Inilalatag ng Agriculture Department ang mga naging reforma sa sektor ng agrikultura bago ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., malaki ang inilago ng pamahalaan sa pagpapalakas ng mga proyektong pang-imprastruktura na layong mapataas ang kita ng mga magsasaka at mapababa ang presyo ng pagkain sa kabila ng mga hamon tulad ng El Nino, pagtaas ng presyo ng langis at abono, at mga epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Isa sa mga itinampok ng kalihim ang pinakamalaking pagpapatayo ng mga rice processing system o RPS sa kasaysayan ng bansa. Hanggang nitong Hunyo, umaabot na sa 145 o 145 na rice processing system ang naipamahagi sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Mechanization Program. Malaki rin ang pamumuhunan ng pamahalaan sa mga makinaryang pang-agrikultura na pinondohan ng mahigit sa 21 bilyong piso. Mahigit 15,000 makinarya na ang naipamahagi sa mahigit 1,000,000 magsasaka, libo-libong kooperatiba at daan-daang local government units. Patuloy rin ang pagpapalakas ng mga cold storage facilities sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang ang mga pasilidad sa Camarines Sur, Bataan at Isabela, habang isinusulong pa ang konstruksyon ng 67 karagdagang modular cold storage units. Ayon sa DA, tumaas din ang pondo para sa agrikultura mula 117 bilyong piso noong 2022 tungo sa halos 200 bilyong piso sa kasalukuyan. Samantala, binigyan din ni Chu Laurel ang mga hakbang ng pamahalaan para mapanatiling abot-kaya ang mga pagkain, kabilang dito ang calibrated na pag-aangkat ng bigas, pagpapalawak ng mga kadiwa store, pagpapatupad ng maximum suggested retail price, pagpapalakas ng buffer stocks ng NFA at ang 20 pesos kada kilong bigas program. Mula nang ilunsad ito noong Mayo 2025, tinatayang 12 milyong Pilipino na ang nakinabang sa murang bigas, habang mahigit 121,000 metric tons ng bigas na ang naibenta sa ilalim ng Benteng Bigas Meron Na o BBM na program.
3: Patuloy tayong kumikilos upang mapagaan ang kanilang pasanin. Pinalawak natin ang saklaw na tulong upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa programa. Titiyakin ang pamahalaan na maipagkaloob ang tulong na ito na mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan. Sa ating pagkakaisa at

0: pagtutulungan, mapapanatili natin ang katatagan ng ating bansa at maisusulong ang isang mas maunlad na kinabukasan para sa lahat sa ilalim ng isang bagong Pilipinas.
1: Iniulat din ng DA na mas naging matatag na ang presyo ng sibuyas, asukal, gulay at mga produktong karne matapos paigtingin ang mga hakbang laban sa African Swine Fever o ASF at magbigay ng mas malawak na suporta sa mga hog raiser. Naitala rin ang pinakamabilis na paglago ng agri-fishery sector sa loob ng 8 taon sa pamamagitan ng 2.6% na paglago noong 2025. Bumaba rin ang agricultural trade deficit ng halos 35% habang tumaas sa makasaysayang antas ang halaga ng agricultural exports ng Pilipinas. Samantala, inilunsad na rin ng Department of Agriculture ang Agriculture-Based Central Data Ecosystem o ABCDE Project na layong pag-isahin ang agricultural data ng bansa at gamitin ang digitalization at artificial intelligence upang mas mapabilis ang mga serbisyo at pagpaplano sa sektor ng agrikultura. Carlo Candelaria para sa Bayan.
2: Naglabas ng panibagong babala ang Philippine Embassy sa Madrid matapos ideklara ng pamahalaan ng Espanya ang national emergency dahil sa malalawak na wildfire sa community of Madrid at talawiga ng Avila. Pinayuhan ng mga Pilipino doon na agad sundin ang mga alert na ipinapadala sa kanilang mga cellphone dahil ito ang magtuturo kung dapat silang lumikas o manatili sa loob ng kanilang mga tahanan. Ayon sa advisory, kapag nakatanggap ng mensaheng nagsasabing evacuar, nangangahulugang ito na dapat agad lumikas at sumunod lamang sa itinalagang ruta at evacuation center. Samantala, kung ang mensahe naman ay confinar, kailangang manatili sa loob ng bahay. Isara ang mga pintana, pinto at ventilation. At huwag subukang umalis dahil sa panganib na dulot ng makakapal na usok at sunog. Halos 60,000 residente na umano ang naapektuhan ng mga sunog sa Madrid at Avila.
3: Isang kumpanya sa China ang nakatutok sa research and development, manufacturing at pagbenta ng mga agricultural machinery. Ang kanilang produkto ay ini-export sa mahigit 80 bansa. Yan ang ulat ni Rod Lagusad.
4: Napakalaga ng agrikultura sa kahit saang bansa. Ito'y lalo na dahil dito nagmumula ang pagkain ng bawat mamamayan. Gaya na lang dito sa Pilipinas, importante ito para masuporta ng mga Pilipino. Partikular na, pangunahing itinatanim sa bansa ay palay, lalo't ang kanin ay may tuturing na staple o pangunahing pagkain ng mga Pilipino. At bahagi ng pagpapabuti dito ay ang patuloy na mechanization ng pamahalaan sa sektor ng agrikultura. Kaugnay nito, isang kumpanya sa China ang nakatutok sa research and development, manufacturing at pagbibenta ng mga agricultural machinery. Kasama sa pangunahing produkto nila ay ang harvester para sa mais, palay, mani, wheat, soybean at iba pang crops. Makikita dito ang iba't ibang klaseng equipment na may kanya-kanyang particular na gamit. May harvester na pangpalay na maaring magamit sa ibang pananim gaya ng mais kung saan kinakailangan lang palitan ng isang parte nito para maging angkop sa naturang produkto.
5: Nandito tayo sa assembly line kung saan makikita nyo na dito binubuo yung iba't ibang machinery kabilang na yung harvester na malaking tulong pagdating sa agrikultura. Dito ay kinakabit o pinagsasama-sama yung pinakamaliit na piyesa hanggang sa iba't ibang parte maliban na lang sa gulong at engine. Ang naturang mga produktong ito ay ine-export sa iba't ibang bansa.
4: Gamit ang produktong ito, napapabilis ang bawat gawain tulad na lang ng paghani.
6: 我们在菲律宾呢，我们柳代收割机呢是主力的四批机型。
7: Both the Philippines and Vietnam are major rice-growing nations. Rice harvesters and crawler-type grain combine harvesters deliver outstanding performance in these two markets with targeted technical upgrades tailored to the local tropical climate and field conditions.
4: Ang kanilang produkto ay ine-export na sa higit 80 mga bansa kabilang ng Southeast Asia kung saan bahagi ang Pilipinas. Pasado ito sa iba't ibang certifications mula sa pangunahing management systems, ang quality, environmental, occupational health at safety management systems. Patunay lang na gamit ang teknolohiya, malaki ang tulong nito para mas maging madali, epektibo at may hatid na benepisyo sa nakakarami. Rod Lagusad para sa Bayan.
3: Milyong-milyong netizens, hook na hook, sa trendy iconic lines ng pelikulang Rush Hour. Yan ang ulat ni Mili Tabino.
8: Do you understand the words that are coming out of my mouth?
6: naging box office hit sa online world ang trendy iconic line sa pelikulang Rush R na pinagbidahan nina Jackie Chan at Chris Tucker na may background music na Wait a Minute ni Willow Smith.
8: Do you understand the words that are coming out of my mouth?
6: Inaaliwan naman ng milyon-milyong netizens ang maala high school love drama na entry ng content creator na si Zainab Harake kasama ang husband na si Bobby Ray Parks Jr. na nilike at shinare ng Team Zebis.
8: Do you understand the words that are coming out of my mouth?
6: Youtist overload naman ng entry ng P-Pop Inks na SB19 na sina Josh at Stel. Makikita sa video ang kulitan at sweetness ng dalawa na lalong pinusuan ng mga followers.
8: Do you understand the words that are coming out of my mouth?
6: That I'm here right now. At nakijam rin sa trendy ang ilang empleyado ng inyong pambansang telebisyon, ang PTV. Hindi lang mainit na balita ang kanilang hatid, hati din nila ang cuteness at good vibes na para sa bayan. Patunay lang ito na sa gitna ng bigat ng trapiko at pagod sa trabaho, makiuso sa mga nauusong trendy sa social media ay sapat ng pampalipas pagod at pampag-good vibe sa karamihan. Mili Tabino para sa bayan!
3: May mga pag-ulan pa kaya ngayong gabi at magkakaroon bukas. Alamin ang lagay ng panahon mula kay PAGASA Weather Specialist Grace Castañeda. Salamat, PAGASA Weather Specialist Grace Castañeda.
2: Malaki ang dagdag presyo sa produktong petrolyo ang inaasahang ipatupad sa Martes, July 28. Ayon sa industry sources, hanggang 8 pesos ang pwedeng itaas na diesel, hanggang 7 piso naman sa gasolina, habang hanggang 6 na piso sa kerosene. Bunga pa rin ito ng tensyong nangyayari sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Bukas, inaasahang iaanunsyo ng Department of Energy ang eksaktong halaga ng dagdag presyo sa produktong petrolyo. Wala pang pahayag ang DOE kung hihilingin nila sa mga kumpanya ng langis na unti-untiin ang pagpapatupad ng increase sa katulad ng ginawa nila nitong nakaraang linggo.
3: Plano ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na palawakin pa ang fuel discount sa sektor ng transportasyon dahil sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo bunsod ng kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, patuloy nilang tinatalakay na manatili at dagdagan pa ang fuel discount bilang alternatibong solusyon sa problema ng transport sektor. So ngayon ay ipinatupad ng LTFRB ang 10 pesos per liter discount sa mga pampasaherong jeep at UV Express. Sa huling datos ng ahensya, nasa 87,000 public utility vehicles na sa buong bansa ang nakinabang sa 10 pesos per liter discount.

0: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
1: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
1: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
1: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
1: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagalit sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is radio station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Magturo. Mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asan na si Emis mo yata ang nakakabot?
5: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 7

0: 3 years ago, in July of 2023, we gathered together here in Clark to mark the beginning of what was then an ambitious vision called the Clark Multi-Specialty Medical Center. On what was once an empty lot, we built something for our children that can help them grow into healthy adults strong enough to carry our country forward. In 2020, only half of Filipinos could access primary health care within 30 minutes, a reminder of the gaps that remained in our health care system. It was more challenging for patients requiring specialized medical treatment, often available only in the metropolitan areas and many times only in the national capital region. Parents, for example, had to find money for food, for travel, for lodging. They had to leave work to be away from their families, endure the fear and uncertainty that every parent knows when a child is ill. That's why I have directed the establishment of regional specialty hospitals across the country to improve the overall healthcare system nationwide. I also directed the relevant agencies to ensure the timely completion of the Clark Multi-Specialty Medical Center. Today, we have progressed towards that vision with the completion of the first phase of the Clark Multi-Specialty Medical Center. This state-of-the-art pediatric facility will provide free, high-quality care for children and families from regions 1, 2, and 3, and other neighboring areas as well. Next week, on the 1st of August, this hospital will open its doors to patients, making specialized pediatric services accessible to more communities. More importantly, it will bring hope and relief to countless Filipino families. This is only the beginning. After this medical center, more modern facilities will rise within the Clark Multi-Specialty Medical Center complex, such as the Renal Center, the Cardiovascular Center, and the Cancer Center. And of course, we are working to bring down out-of-pocket expenses through our program, the Zero Balance Billing. Here in this hospital, I am happy to announce that the Zero Balance Billing program will certainly continue. And that way, no individual will be denied care simply because they do not have the capacity to pay. The Zero Balance Billing is also complemented by the Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients Program and the Yaman ng Kalusugan Program, which have served millions of Filipinos in need of medical assistance. Furthermore, we have also expanded PhilHealth benefits, including the newborn care package, which covers screening tests, vaccination, and treatment for premature and small newborns. One by one, we are building a better healthcare system that serves every Filipino with dignity. Ladies and gentlemen, this hope that this hospital will bring will go to is hope and relief for countless Filipino families here in Luzon. Parents seeking specialized treatment for their children will no longer have to make difficult trips to Metro Manila, sometimes even having to go abroad. They will be spared the financial and emotional toll of a long journey of lost income and time away from home, all while caring for a sick child. Instead, they can focus on their child's healing, recovery, and well-being. We will do our best to lift the burdens from our people's shoulders and give them opportunities to live healthier, more secure lives. This hospital was made possible through the support of various institutions, the Bloomberry Cultural Foundation Incorporated, PAGCOR, the Clark Development Corporation, that shared our vision for better health care for our beloved Filipino children. Together with the national government, their support helped turn this project from a plan into a working hospital for children. Ladies and gentlemen, I assure you that your government will not stop working to give every Filipino child the chance to grow up healthy and to grow up strong. It is certainly a comforting thought that somewhere in Luzon, a child who is sick today will visit this facility and will leave feeling better. And that child will grow up And who knows, that child might prove to be the next leader that this country needs. Sa bawat batang gagaling dito, may bagong pag-asa na sumisibol para sa kanyang pamilya at sa para sa ating minamahal na bagong Pilipinas. Maraming maraming salamat mo. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura, usapang agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ang 10 minutos kapitbahay, makalipas na naman ang alas 5 ng madaling araw. 27 na ho tayo ngayon, no, sa manho ng Hulyo. Ito yung pinakihintay na panahon para ho isiwalat at ikasa na naman ang mga balakin at mga plano ng gobyerno. Huwag po yung mga kaganapang mga nangyaring hinarap po sa iba't ibang krisis ng ating pamahalaan. Ito po ng Lunes ngayon, 27 July 27, 2026. Ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho nating kapitbahay. Pakiusap po lamang, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal po ang pikon sa kalsada. Welcome po sa ating balatuntunan, usapang agrikultura. Special na araw po ngayon, State of the Nation natin sa Pangulo. May yagsaktong magaganap mamaya pong alas 4 ng hapon. Ano ho? May tinakda po ng batas na tuwing ika-4 po ng buwan ng Hulyo, nasagawa po ang zona. Ayan. Ingat po sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay, sa mga motorista natin, sa mga biyahero-biyahera, pakiusap lang pagka hindi kayang long drive. Ilid-grid lang muna ho tayo, power na po tayo ho. Sige nun, diktasyon natin maibiyahe yung maghapon. Dala ho natin ating mga kalakal ng safe naman sa mga kanika nilang point of destination. Siyempre, pagigising lang si Mamang Chopper, baka pupungas-pungas sa taantok-antok ko sa Manibela, pagigising lang. Iwas disgrasya, iwas ako na po tayo. May sabay tayo napapahinga sa naturang ipila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Kasama po natin ang Radyo Television, ang 104.3 The Capital. Andiyan po naman ang DWCRCMPT, Galocos Norte. Good morning kay Mayor Gina. Mga nakatutok pa rin sa atin hurian. Yan po naman sa DWCJSMPati po naman ang Cagayan. Good morning din kay Governor Ed Aglipay. Ganun na rin ang pagbati natin kay Gerald Tong Blanchon. Na kay paring Dumarquez ng LNAP naman. Good morning sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mangingisa. Ang tabay po lamang sa magiging una ng Pangulo at siguradong mamaya din po ilalatag ho niya ang mga plano at mga balakin pa rin. Pagganapan, may kinalaman pa rin po sa usaping agrikultura. Ano, ang tabayanan ho natin yan. Ang magiging langin muna ng ating panahon, sinasabi pong ang habagat o yung Southwest Monsoon, sinasabi yung pangunang dagdadala po ng ulan dito sa ating bansa ngayong araw na ito ng Lunes. Mantala, itong bagyong si Kaya po na international name na all, nasa labas na ho ng para. Pero patuloy pa rin po binabatayan habang kumikilos patungong Southern at China. At mga lugar naman dito sa Metro Manila, iba pang lugar, ay na sinilabas ng special weather outlook ng DOST Pag-asa. Para po sa State of the Nation address ngayong araw, Metro Manila, Zambales, Bataan, Pangasinan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro at Palawan. Naranas na madalas na pag-ulap ng may kalat-kalat na pag-ulan o pagkidlat-pagkulod. Pagkulog, isolated rain showers o yun at tandasan mo, pring huyan sa abagad. Lalabing bahagi ng ating bansa, magkakaroon po ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. May chance po ng biglang pag-ulan, dulot pa rin po ng localized thunderstorm. Ang kondisyon ng hangit karagatan sa Luzon, tamtaman hanggang hangin mula po naman sa Timog Kanluran hanggang Timog, anayad hanggang sa katamtamang pagkaano po naman ng dagat, pati ng Visayas at Mindanao. Abe, binahang Mindanao, ang Davao, ano, grabe. Katamtamang hangin mula sa Timog Silangan hanggang Timog, ligtas at banayad po naman ang mga baybayin. Mag-ingat pa rin sa posibleng biglang pagbaha o pag-uwi ng lupa tuwing may malalakas na thunderstorms. Sa mga lugar naman na dyan po sa may parte ng Cordillera Administrative Region, ang habagat pa rin po ang pangunin at dadala ng maulap na kalangitan ho rin. Makararanas ang buong rehiyon ng bahaging maulap hanggang sa maulap na kalangitan ay kalat-kalat din hong pag-ulan, pagkidlat at paghulog. parte ng Baguio City. Asan po yung malamig at maulap na panahon na may mataas sa chance na pag-ulan? Ayon din po naman ang thunderstorm sa hapon. Mag-ingat sa makapal na fog o zero visibility. Diyan po naman sa mga daanan dyan. Naman sa Atok, Benguet, mas mababa ang temperatura ito kumpara naman sa Baguio. Asahan po riyan ang malamig na simoy ng hangin, pabago-bagong fog at mga pag-ulan. Magdala po ng makapal na jacket kung babya po sa Alsema Highway. Ayon na. Pabang bahagi po ng Benguet, Ifugao at Mountain Province, mararanas din po ng katulad na maulab at maulang kondisyon. At po sa tuloy-tuloy na pag-ulan, dulot po ng kapagat, napayuhan po ang lahat na mag-ingat sa posibleng pagguho ng lupa, yan po yung landslides, at bigla ang pagbaha, yung flash-flash po naman. Alo na po sa mga bulumunduki kalsada, at po ng Cannon Road at Marcos Highway.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ngayon po sa mga naglalakbay, pagigising, paikalabit lang si Mamang Chupet pagkabubungas-bungas at antok-antok sa manibela. Iwas disgrasya, iwas sa kunabo tayo. Walang pasok ang mga pumasa sa eskwelahan, Quezon City. Sa dyan o sa Maynila, walang pasok ko ang Quezon City. Ho. Dati natin, manatili lang sa bahay. Paging ang Maynila, wala rin pong pasok. Na pinayagan po naman ang ilang grupo na magsagawa po na kanilang kilos, protesta o napaman ang tawag ko nila rin ng ilang particular na lugar ano dito sa Quezon City pa rin. At nakasabay pa rin po ng ikaisandaan 12th anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Anibersary po sa INC muna. Ho. Meron din yata sila mga pagkilos. Ano? Okay. Ingat-ingat po lamang sa mga bihero-bihero natin. Tutok tayo sa ating mga headliners.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Department of Agriculture, nagkasana ng mga mitigation measure kontra po sinasang epekto po ng El Nino.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Department of Agriculture pa rin, humirit po naman ang 250 bilyong piso na budget para sa taong 2027.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Before, inilunsod po naman ang ating WPS para sa tamang impormasyon sa West Philippine Sea.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Galaw-galaw para hindi pumana. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Report muna tayo sa labas ng ating himpilan. QCD RRMT, naglatago ng Incident Command Post para po naman sa Zona 2026. Idetalye po riyan si Marian Bastasa.
1: Sona 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
3: And Management Department para sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Nitong weekend, inilatag na ang Incident Command Post ng QCDRMD na magsisilbing sentro ng koordinasyon at pagtugon ng mga responders sa panahon ng aktibidad. Nakapwesto na rin ang mga kinakailangang kagamitan, communication systems at iba pang pasilidad para matiyak ang mabilis at maayos na koordinasyon ng Incident Management Team kung sakaling magkaroon ng anumang insidente. Una na rin nag-install ng steel sheets ang QCDRMO sa loob ng Batasang Pambansa Complex bilang bahagi ng response infrastructure na susuporta sa ligtas, maayos na pagdaraos na ikalimang sona ng Pangulo. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sona 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
2: Okay, maraming salamat, Marian Bastasa, sa report na yan. Samantara, sinundan pa natin sa mga balita. Kung tanggapin naman ng CIDG, nagbabala kaugnay sa mga naglipa ng Korean luncheon meat sa merkado. Tapos makasabat dyan po naman doon sa lalamigan ng Cebu. Sabihin natin ang mga detalye ng balita niyan. Nakatutok naman si J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagbabala ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa publiko hinggil sa pagkalat ng mga hindi rehistradong Korean luncheon meat sa merkado. Ito ayon sa CIDG ay makarama sa batang kanilang mga tauhan na nasa 700,000 pisong halaga ng mga ilegal na produkto sa isang operasyon na isinagawa sa Barangay Lu, Cebu City noong isang linggo. Nagresulta ito sa pagkakaresto ng 32 anyos sa babae na tumatayong trader o store manager matapos mabigo magpakita ng kukunang dokumento. Kasunod niyan ay sinabi ng CIDG na anumang mga produktong pagkain na inaangkat mula sa ibang bansa ay dapat may pag-aproba mula sa Food and Drug Administration na FDA. Ano mga pagkain binibenta sa merkado ng walang rehistro ay maaaring magdulot na hindi maganda sa kalusugan ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat at J. Mike Dagala, 20 minutos kapit bahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Tutok muna tayo sa pamang detalye ng ating mga balita. ay kasado na po ang mga inihandang mitigation measures ng Department of Justice para sa inasang epekto ng El Nino sa bansa. Sa isang panayam, sabi ni Agriculture Secretary Francisco Chulano Jr. na inasa na nila pagkakaroon ng agricultural drought sa ilang sakahan. Kasi itinuturing na nila itong hopeless case. Dahil natatanggal na ang lahat ng moisture sa lupa, hindi na ito maalipang taniman. Kaya naman ang pinutupad sa ngayon na pamaraan ng DA. Pinabagiculture itong kanina rito, kasado na lahat ng mitigation measure ng Department of Agriculture ito. Kaya naman ang pinutupad na ngayong pamamaraan ng DA ay pagbibigay po ng dobling suporta mga lugar na may natitirang water source at reservoir upang mas mapataas ang kanilang produksyon at para mapunan ang lupang ikinukusira ng may agricultural drought. Lan sa mga support ang ibinigay ay mga binhi, pula, patabaw pang masalag ang epekto po naman ng El Nino. Nasa namang isang pinakamatinding tatamaan ng strong El Nino ay ang regions 1, 2 at 3. Hindi po naman ng ilang bahagi po naman ng Visayas at dyan pa rin po naman sa Mindanao.
1: SONA 2026 The Radyo Pilipinas Special Coverage.
2: Dala, humiling po naman ang Department ng Budget ng 250 bilyong pisong budget para po naman sa 2027 upang mapalakas ang seguridad sa pagkain, kabuhayan, mga magsasaka at banging isda at katatagan po naman ang ating ekonomiya. Bibo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Good morning, Sag. Bumaba ang nambag ng agrikultura sa gross domestic product sa GDP mula 19% noong 2005 hanggang na 7.9% makalipas po naman dalawang dekada dahil sa matagal na akulangan ng pamumuhunan sa sektor. Ayon pa rin sa kalihim, ang panukalang budget ay mas mataas kaysa 225 bilyon ngayong 2026 at halos doble na kumpara sa 117 million noong punamang 2022. Dala nito sa farm mechanization, irrigation, research cold chain facilities, digital infrastructure, post-harvest system upang mapalas po naman produksyon at mapababa ang presyo po naman ng pagkain.
1: SONA 2026, The Radyo Pilipinas, Special Coverage.
2: Okay, dapat lang yung budget nga sa ibang bansa nga, ano may Vietnam ba, Indonesia. 6.6% na kanilang national budget nakalaan sa agrikultura. Atin 4.4 lang eh. Ano man gusto niyo taasan yan? Report tayo ho! City Local Government, patuloy ang pagkapalawak ng 20 bigas meron na program upang dumami pa ang makikinabang. Minun natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakututok po naman si Angeli Valiente.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nasa 16 na residente ng lungsod ng Cebu ang nakabinipisyo na sa 20 bigas meron na programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Cebu City Mayor Nestor Archival, 8,067 na mga binipisyaryo ang nagmula sa Cebu City South District, samantalang 7,933 naman sa North District. Bunga ito ng pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Cebu sa Department of Agriculture at Food Terminal Incorporated dito sa Region 7. Ang mga benepisyaryo ng programa ay vulnerable sector na kinabibilangan ng mga low-income individuals, senior citizens, PWD, single parents, mga magsasaka at mangingisda. Ayon sa alkalde na muling nakipag-ugnayan ang city government sa FTI upang direkta ng makabenta ng murang bigas sa mga target beneficiaries ang FTI habang tutulong naman sa pag-facilitate at packaging ang mga tauhan ng City Hall. Paliban sa 20 bigas program, nakatakda ring mamahagi ng libreng bigas sa mga mahihirap ang lokal na pamahalaan gamit ang natanggap nitong 145 million pesos na local government support fund. Ipinaliwanag ni Mayor Archival na ang Cebu City Department of Social Welfare and Services ang mag-a-identify sa mga benepisyaryo na makakatanggap ng libreng 10 kilo ng bigas. Tinatayang nasa 60,000 na mga pamilya ang makikinabang sa programa. Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, Angeli Valiente ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
2: Sabi niyo kayo ng ano. At 20 bigas, meron na program ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tulong mo naman sa mga kapos ang budget sa Mountain Province. Detalye tayo dyan sa Donna Cavis Balio, Roger Pilipinas, Bontong.
6: O tumulong sa mga pamilyang tapos sa budget ang Benteng Bigas Meron na program ng administrasyon coverage ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa mga benepisyaryo na sina David Keog ng Tadyan, Lenny Sesepen ng Sabangan, Henry Liwayan ng Baoco at Saldo Chingay ng Bontok, malaking ginhawa ang naidulot ng programa dahil nakakabili sila ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Dahil dito, mas malaki ang kanilang natitipid para sa iba pang pangangailangan ng kanilang pamilya. Batay sa datos ng National Food Authority, patuloy ang pagpapatupad ng Benteng Bigas Meron na program sa lalawigan na nakapagbigay na ng benepisyo sa mahigit 12,000 na residente sa buong Mountain Province sa unang semestre ng taon. Narito ang pahayag ni Saldo Chingay, isa sa mga benepisyaryo ng naturang programa.
7: Yaman ang iti tulong nyo, Mr. Presidente Bongbong Marcos, iti 20 pesos nga bagas. Ito nga yaman ko, iti dahito nga tulong nyo. Sabi ko mata, iti Diyos, iti mga bendisyon kada kayo, Mr. Presidente.
6: Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: SONA 2026, The Radyo Pilipinas, Special Coverage.
2: Samantala, report pa rin tayo magagaling naman sa Agayan de Oro. Mga magsasaka sa Misamis Oriental, nakatanggap po ng gitsa 67 na milyong piso halaga ng rice processing system 2. Wala po naman sa ating pamahalaan. Ay detalye naman dyan si Coco Medina, Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
1: SONA 2026, The Radyo Pilipinas, Special Coverage.
8: Patuloy ang administrasyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbigay ng mga tulong para sa mga magsaka dito sa Northern Mindanao. Isa na dito ang pagbigay ng Rice Processing System 2 na nagkakahalaga ng 69.47 milyong piso sa ilalim ng RC Mechanization Program na inaasahang magpapalakas sa post-harvest operation ng damdang magsaka dito sa lalawigan ng Misamis Oriental. Ang nasabing pasilidad ay pinagkaloob sa First Community Cooperative ng Hingog City na binubuo ng 675 rice farmers members na mga magsaka na may kabuuang 2,000 hektarya mahigit sa Balikasaga, Magsaysay at Hingog City. Kabilang sa mga kagamitan ng rice processing system ay ang isang state-of-the-art multi-stage rice mill na may 2-3 tuneladang kapasidad bawat oras at 4 na recirculating dryer na may 2 units na may drying capacity na 20 tulinada at 6 na tulinada bawat oras. Layunin ng nasabing proyekto na mapataas ang productivity at efficiency ng rice production dito sa Northern Mindanao habang binabawasan ang post-harvest losses sa pamagitan ng paggamit ng makabagong machinery at post-harvest facilities. Inaasahan ding makatulong ang pasilidad sa pagpapabuti ng kalidad ng mga ani at mapataas ang kita ng mga magsasaka sa pamamagitan ng mas epektibong pagpapatuyo at pagproseso ng mga palay at mga ani ng mga magsasaka. Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, Cocoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: SONA 2026, The Radyo Pilipinas, Special Coverage.
2: Samantala, nilinaw po naman ang Department of Agriculture na hindi kailangan magpatupad ng price cap sa mga gulay at karne sa kabila po na napipintong malaking taas presyo naman sa petrolyo. Punod pa rin po naman ang tensyon dyan sa Middle East. Hanging ang 50 kada kilo na price cap sa imported rice ay inirekomendang palawigin ng DA ng 60 araw pang mapigilan po ang pagsasamantala ng mga negosyante noon po naman ng lean months. Board tayo, inang Vera Catanduanes. Pandahal naman po siya ng mga e-titers na pamahagi na po ng dar sa mga beneficaryo dyan sa Catanduanes. May detalye po naman dyan si Rosy Nieva, Radyo Pilipinas, Verag.
1: SONA 2026, The Radyo Pilipinas, Special Coverage.
9: Umabot na sa 259 electronic titles ang naipamahagi ng Department of Agrarian Reform sa mga benepisyaryo ng Reformang Agraryo sa Catanduanes mula sa kabuuang 320 registered e-titles sa lalawigan. Batay sa tala ng DAR Catanduanes, ang 259 e-titles ay nagmula sa 57 Collective Certificate of Land Ownership Award na sumasaklaw sa 290.48 hektarya ng lupang agrikultural. Samantala, nagpapatuloy ang isinasagawang subdivision survey ng DAR sa iba't ibang bahagi ng lalawigan sa ilalim ng support to parcelization of lands for individual titling project. Sa pamamagitan ng split project, patuloy na isinusulong ng DAR ang pagbibigay ng hiwalay na titulo sa mga kwalipikadong benepisyaryo na inaasahang magpapalakas sa kanilang seguridad sa pagmamay-ari ng lupa, kabuhayan at access sa iba't ibang serbisyong pang-agrikultura. Isa sa mga nakinabang sa programa si Luz Torado ng Bagamano Catanduanes na nagpahayag ng pasasalamat sa DAR at sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos magkaroon ng sariling titulo sa kanilang lupain. Ayon kay Torado, malaking tulong ang pagkakaroon ng sariling titulo hindi lamang sa kanilang pamilya kundi maging sa kanilang pagsasaka. Anya, nakapagtanim na sila ng abaka na nagsisilbing pangunahing pinagkukunan ng kanilang kabuhayan. Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: SONA 2026, the Radyo Pilipinas Special Coverage.
2: Magbabalik po kami, sandali po lamang, magbabalik po pala tuntunan para sa ating special coverage ng SONA 2026. Ito po 6 na minuto na at 31 minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Pabalik po kami, sandaling-sandali po lamang.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
10: Magandang hapon po. Ako po si Dr. April Zia Baniga Anino, City Veterinarian po ng LGU Lingaog City. Isa po sa mga inaasahan namin sa SONA ni President Marcos is paigtingin, na mas lalo pa sanang paigtingin ang suporta sa mga magsasaka, particularly sa mga livestock farmers, no? Especially sa patas na presyo or farm gate price ng mga livestock animals, katulad ng mga baboy, kambing, baka at kalabaw, sana naman ay mas patas siya para sa ating mga magsasaka.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
11: Ako po si Jomel Ernesti Sagid Gossi, Municipal Mayor ng Dingras, Ilocos Norte. Bilang Municipal Mayor ng Dingras, kung saan kilala ang aming bayan bilang Rice Granary of Ilocos Norte. Ang isa sa mga inaasahan ko sa SONA ng Pangulo ay ang patuloy na pagbibigay ng prioridad sa ating agricultural sector. Sana ay marinig natin ang mga bagong programa at polisiya na mas magpapalakas sa ating mga magsasaka. Mula sa sapat na suporta sa production, farm mechanization, irrigation, hanggang sa mas magandang access sa merkado. Dahil malaki ang papel ng ating mga magsasaka sa food security ng bansa. Kaya umaasa ako na magpapatuloy ang suporta ng national government para lalo pang umunlad ang sektor ng agrikultura at ang kabuhayan ng ating mga farming communities.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Pangako sa Bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA! SONA 2026.
12: Ayaw naman kayo!
13: Ito ang tahasang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. sa nagaang SONA 2025 laban sa mga sakot sa anomalya sa flood control na harap-harapang ninanakawan ang sambay ng Pilipino at nilulubog sa baha. Sa gitna ng galit ng publiko, unti-unti nang gumugulo ang hustisya. Mahigit 200 kaso na ang iniimbestigahan ngayon ng ombudsman laban sa mga tiwaling opisyal ng DPWH at mga mapagsamantalang kontratista. Sa pinakahuling datos noong Marso 2026, nabawi na ng pamahalaan ang nasa 611.38 million pesos mula sa restitusyon at liquidation ng high-value assets. Hindi patapos ang laban. Patuloy na kakabulin ng Administrasyong Marcos ang mga dapat managot at ibabalik ang bawat sentimong ninanakaw na dapat ay napapakinabangan ng publiko.
1: Pangako sa Bayan, patungo sa bagong Pilipinas. SONA! SONA 2026.
12: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
0: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
12: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
0: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
12: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Natang buhay ito. Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Makiisa sa espesyal na live coverage ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alamin ang mahalagang kaganapan sa loob at labas ng batasang pambansa mula sa mga update sa aming mga tagapagbalita hanggang sa mismong pag-uulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa. Komprehensibo, mabilis at mapagkakatiwalaang impormasyon hatid ng Radyo Pilipinas. Sama-sama nating tutukan at pabantayan SONA 2026, the Radyo Pilipinas Special Coverage.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service,
16: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Publiko
15: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
1: SONA 2026, the Radyo Pilipinas Special Coverage.
2: Inaantabayan na ng ilan kung ilan daw ay magiging itatagal ng talumpati yung SONA ng Pangulo ngayong araw. Sinasabi ho sa ilang pagtaya ho ng PCO na sa isang oras o kaya mahigit pa, baka dalawang oras, ano ho. Pero pong nakalipas sa taon, tumagal ho yan ng 71 minutes. Ang oras at 11 minuto, kagaya ho ng SONA 2023, 71 minutes din ho yun, no? Isang oras at 11 minuto. Mag 2024, yan ho'y pinakamahabang zona ng Pangulo. Kail ho yan ang 81 minuto, isang oras at 21 minuto. Way back zona 2022, yung unang zona ng Pangulo, dumagal ho ng isang oras at 14 minuto o 74 minutes. Ano ho? Ang mga pagbabagong kaganapan sa zonang magaganap po ngayon ay yung pagtitipid. Mong iniyato zonang Pangulo na mas simple at tipid ang gagawing okasyon para makatipid sa mga gastusin dahil po sa mga pandigdigang krisis. Ang RTVM po naman, ang Radio Television Malacanang, ang mamamahala po naman sa broadcast. Ano ho? Imismong utoso ng Pangulo yung pagtitipid na yan. Kaya walang red carpet at sikat na mga direktor. Using red carpet, kanya-kanyang bonggahan ho ron eh. Kaya din ng pambansang awit, sali po na tanyag na celebrity, award-winning pieces o choral ang aawit po ng ating lupang hinirang. Mga bagong House Speaker natin, bagong Senate President, ito ang kauna na pagkakataon na haharap po dyan sa zona. Oh. Speaker, no, Bojidi III, ang Speaker ng Kamara, matapos ka mag-video si Martin Romualdez, kasangkot sa flood control controversy. At sa Senado naman, ang pwito ng Senator Sherwin Gatchalian sa kanyang unang taon lang pinuno po naman ng Senado. Kapuno tayo ng report, panibagong tasingin sa presyo ng produktong petrolyo. Asahan po naman ngayong linggo, mag-detalye dyan si AJ Ignacio.
18: Sona 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
19: Yes, sa Hero, bad news nga para sa ating mga motorista dahil inaasahan na ang malakihan o panibagong big time oil price hike sa susunod na linggo. Batay nga ka Hero, sa pinakauling tala, no, sa world market, posibleng tumaas ng 6 pesos and 60 centavos ang kada litro ng diesel, abang 6 pesos and 10 centavos naman sa kada litro ng gasolina, abang 4 pesos and 60 centavos naman sa kada litro ng diesel. Kahiro, inaasahang i-anunsyo ito ng Department of Energy at ng mga kumpanya ng langis ngayong araw. Ang dahilan pa rin ng patuloy na pagtaas ng presyo sa produktong petrolyo ay dahil na naman sa muling panunumbalik ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at ng bansang Iran. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Zona 2026, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Samantala, BBM Rice Program inilunsa sa Tacloban City, Leyte. Itali po naman dyan si Jemic Epis, Radyo Pilipinas, Sagod.
18: Zona 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
20: Formal nang inilunsad sa Tacloban City, Leyte ang Benteng Bigas Meron Na o BBM Rice Program bilang bahagi ng programa ng administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong gawing mas abot kaya at madaling maabot ng mga pamilyang Pilipino ang dekalidad na bigas. Isinagaw ang unang rollout ng programa sa panguna ng Department of the Interior and Local Government o DILG Tacloban City Office katuwang ang ipapangahensya ng pamahalaan. Sa naturang rollout, umabot sa 500 sako ng bigas ang inilaan para sa mga kwalipikadong residente. Upang matiyak ang patas na pamamahagi at maiwasan ang hoarding, pinapayagan lamang ang bawat beneficiary na bumili ng hanggang 10 kilong bigas sa bawat rollout na may kabuang limitasyon na 30 kilong bigas bawat buwan. Ayon sa DILG, layunin ng BBM Rice Program na mabawasan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain at makatulong sa pagpapagaan ng gastusin ng mga pamilyang Pilipino. Bahagi rin ito ng patuloy na pagsikap ng pambansang pamahalaan na palakasin ang seguridad sa pagkain at suportaran ang kapakanan ng mga mamamayan. Magpapatuloy ang naturang programa kung saan inaasahang mas marami pang residente sa Tacloban ang makikinabang sa murang bigas. Binigyang diin ng mga opisyal ng Tacloban na ang matagumpay na pagpapatupad ng BBM Rice Program ay bunga ng pagtutulungan ng pambansang pamahalaan, mga lokal na opisyal at iba't ibang ahensya upang matiyak ng abot kayang bigas ay makarating sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Para sa Zona 2026 ng Integrated State Media, Jevic Epis ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
18: Zona 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
2: Ilang Zona Trivia lang tayo, makakaparim natin si Dr. Lalo Nakzona na ho. Si Manuel Vesquezon, ang kauna ng Pangulo na nagtitiyo ng Zona way back November 25, 1935. Pangulong Noynoy Aquino naman, siya pinakaunang Pangulo na gumamit po ng purong wikang Pilipino sa kanyang buong talumpati. Biagio Elpidio Quirino, ang tanging pangulo na nagsona habang na-confine sa ospital. And sa Johns Hopkins Hospital sa Amerika noong 1950 via radio broadcast. Eh, serious menu po naman, pinakakaunting sona. Best lang siya nagtulumpati noong Hunyo 9, 1945. Pangulong walang sona, Emilio Aguinaldo, inadid na sona dahil hindi pa itinatakda ng konstitusyon ang malolos noong panahon na yan. Pila Aurel, hindi rin po nagdaos ng sona dahil walang ganitong komplikasyon sa ilalim po ng konstitusyon. Panahon po naman ang pananakop ng bansang Hapon.
18: Sona 2026, sa Radyo Pilipinas, special coverage.
2: Makakasama po natin, makakasama po natin sa ating linya ngayon si Administrator Lacson, ang National Food Authority. Pag-usapan po natin, maraming mga magandang balita meron ngayon ng NFA. At yung pagtaso na pagbili ng palay sa darating na anihan, kuya sa tinututukan sa ngayon. NFA Administrator Larry Lacson, sir, magandang umaga. Welcome po sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura. Kamusta na, Dr. Larry Lacson?
3: Hi, good morning, Hero, at magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po.
2: Magandang umaga, special na araw para sa ating zona. Nagaganapin po mamayang hapon. Magkikibalita lang kami muna, siguro, Administrator. Kamusta na po yung modernisasyon na sinasagawa po natin sa mga warehouses natin na kinakailangan at napapanahon po naman talaga?
3: Ay, tama po yan. No? Itong ating modernization ng ating mga pasilidad ay isa sa mga centerpiece, no? Talaga namang pinagtuunan ng pansin ng ating administrasyon ni Pangulong BBM at ni Secretary Kiko. Napakarami niyan na post-harvest facilities at isa ang National Food Authority na binigyan ng pondo para makapag-modernize. At 36 nga po ang ating tinatanim na modernong rice processing facility na kung saan ang unang-una ay na pasinayaan na o na-inaugurate na sa Iloilo, sa Dumangas, no? Ito po ay una sa 36 at siguro in a month time mag-inaugurate na po kami ulit and another in a month time hanggang matapos po itong lahat ng ito sa next year, first or second quarter, tapos na po lahat ito.
2: Sabay-sabay, ano? Yan ho nga modernization ng mga warehouses, yung 36 na binabanggit ninyo. Kasi 100% drying capacity target. Bukang tinatarget po talaga maabot ang buong kapasidad sa pagpatuyo ng palay. Sa pagbatayo po ng mga rice processing centers natin, kamusta na ho yung mga rice processing centers natin?
3: Ayong sa National Food Authority kasi matagal, hindi tayo nabigyan ng pag-modernize. So, walang mga capital outlay for this. Ngayon lang, sa panahon lang ni Pangulong BBM, nabigyan muli. Kanya ito ay ating isinasagawa. 36 lamang ito. Siguro kung ang tinutukoy ninyo, ang DA ay napakarami na pong naibigay ng DA na rice processing system sa ilalim naman ng pamumuno ng PhilMec. At ito ay sa pondo ng RCEP doon sa nakukuhang taripa mula sa RTL, no? Doon sa mga inaangkat na bigas. Yun po, napakarami po nun. Hindi po natin kabisado kung gaano po karami yun.
2: Sa binabanggit ho ninyo ang 36 na modernized warehouses, maliban pa ho doon, noon mga dati ng mga lumang bodega, kasalukuyan, dahil malimang po mahigit ho yata yun. Kamusta naman, ano pong mga ginagawa natin doon?
3: Ayon sa, sa mga lumang bodega, meron tayong mga nire-repair. Actually, total yan, 128 na bodega nire-repair, kung saan 89 na po ang natapos dyan, no? At bago na po yan, at may mga ventilation system na, maganda na ang flooring, maayos na po yan. 89 na po ang natapos dyan out of the 128. At matatapos po lahat yan this year. Hindi lamang po matapos-tapos yan dahil may mga lamang bigas or palay yung iba. Ngayon ho ay naglalabas tayo ng palay for milling at bigas para sa mga iba't ibang programa. Kanya matatapos po yan this year.
2: Okay. Para ho doon sa ating mga lokal na magsasaka na nagnaisong magbenta ng kanilang anis sa NFA, gumita, of course, kailangan ho dyan yung certification po ng LGU. Dapat registrado ka sa RSBSA. Ang passbook system, meron pa rin ho ba yung ganun?
3: Sa ngayon ang ating rule dyan, basta't RSBSA registered ka at meron kang ID, bibilihin na po namin yan. Pwede po kayong magpa-schedule. Yung certification from the LGU, yun lamang po ay kakailanganin kung wala kang RSBSA registry or ID, no? Oh. So, yun po ang ating sistema. Yung passbook system, parang pang-control lamang po yan sa ating mga kooperatiba, kung sino-sino na sa mga miyembro nila ang naka pamili or nakapagbenta sa MSA para lang po may control tayo. Pero kahit wala pong passbook, makakapagbenta po ang ating magsasaka. Basta po siya ay RSBSA registered at kung hindi naman, LGU certification, yung sa Municipal Agricultural Office.
2: Oh. Pating po sa bayaran, kaliwaan ho ba? Pag nagbenta ho ba si Juan Dela Cruz ng kanyang ani sa NFA, kaliwaan ba? Meron bang fast cash out program tayo rito?
3: Tama po yan, kaliwaan yan. Basta po ang binenta ninyo ay ang halaga less than 300,000 of which yan naman po ang karamihan, bayad po agad yan. Pagkatapos ng transaksyon, may mga proseso lang. Siyempre, ginagawang voucher, etc. And then, within the day, makukuha yan. Kung sakali mang hindi makuha, naubusan ng cash, within 3 days na baba na ibibigay po sa kanila yan. At ano pa, no, Hero, gusto ko lang ipabatid, no, para sa ating mga kababayan magsistak. Meron din tayong pinapatupad na per case order system or yung PO system na kung saan ngayon, nagtatanim pa lang sila, pwede na sila makipag-ugnayan sa NFA para makapagpirma ng purchase order si NFA at ang magsasaka. Iseset na kung anong pecha kayo aani at magdadala sa NSA at kung magkano ang presyo ang bibilhin sa inyo. At kung ano yung mga standard na dapat nyong gawin para maayos ang inyong ani. So, parang kontrata na yan. Mas may PO ka, deliver mo na lang pagdating ng ano yan. So, hindi ka kakabaka ba ngayon na walang bibili sa ani mo, no? Dahil

0: PI at DA, no? Si FTI naman, pwede po siyang mag-source sa amin, pwede siyang mag-source sa magsasaka diretso sa kooperatiba, diretso or sa pribadong sektor. Pwede po siyang bumili diyan para ibenta sa Benteng Bigas. Isa lamang po kami sa source nila.
1: Oh. Mahuba, Administrator Lacson, itong pagbili ho ng fresh and red palay, magiging 21 pesos na sa darating na anihan, na mas mataas na sa darating 17?
0: Tama po yan. Nag-announce na po si Secretary Kiko at inatasan niya nga ako na itong darating na anihan, yung fresh, bibili natin sa 21. Siyempre po, para lang klaro, 21 fresh, pero may mga standard po susundin kasi minsan naman, parang lahat at 21, yun ang intindi natin. O may mga certain parameters. Pag sinabing fresh palay, meaning hindi naman ho yung dripping wet o yung tumutuluan tubig, sobrang basa, nang itim, hindi po ganun, no? Yun pong normal na fresh ang atin pong tinutukoy dyan.
1: At gano'n po karami?
0: Clean and dry.
1: Uh-huh.
0: Ano, ho?
1: Okay. Sige po, may sinasabi pa yata kayo.
0: Yun naman sa clean and dry, ang bili natin dyan, 27 natin bibilihin. Yun ang ating pangako. No? Basta clean and dry, itong darating na anihan, at tama ang specs, yung sa standard, pumasa 27 pesos po per kilo.
1: Ngayon taon po, ano ba ang target na dami ng palay na bibilihin po ng NFA ngayong taon?
0: Ngayon po, maglalaro sa mula 520,000 metric tons hanggang 920,000 metric tons. Depende na po yan sa magiging takbo ng anihan plus kung yung pondo po na pang-suporta ng DA ay dumating din, once na maubos namin yung pondo namin, darating po yun. So kung makakahabol po lahat yan, right timing, plus timing din sa pagpapaluwag ng mga bodega, yun po ang target natin, hanggang 920,000 metric tons.
1: Siguro pang huli na lamang, Administrator Lacson, ano po inaasahan natin sa magaganap na zona mamayang hapon ng Pangulo? Meron ba kayong inaasahan dito?
0: Well, sa ganang amin, sa National Food Authority, syempre tayo po ay nasa ilalim ng Department of Agriculture. Inaasahan po natin na babanggitin ng Pangulo ang lahat ng mga first time in the history or mga first ng ginawa ng administration with regards to agriculture, yung mga nababanggit na ni Secretary Kiko, yung sa mga post-harvest modernization facilities para mabawasan ang post-harvest losses, mga cold storages, mga fish port, at yung sa African na swine fever and all, napakarami po, no? Napakaraming magagandang, at yung mga tinatay, yung mga mega food hubs, ito po ngayon lang talaga sa haba ng panahon, sabi nga ni Secretary Kiko, no? Siya naman yung tumingin nito. Parang since 1985 pa last talaga nag-invest ng ganito ka ano. So napakatagal at napakalaking backlog ng pinupunan ng administrasyon ngayon. Kanya marami pong makabago at unang-una sa history na ginawa ngayong sa administrasyon ni Pangulong Bibiyen.
1: Talaga nakantabay yung taong bayan diyan. Larry Lacson, sir, marami pong salamat. Balikin mo na yung muscle flexing mo tsaka favorite breakfast mo, sir. Maraming salamat. Ingat ka po. Good morning.
0: Okay, maraming salamat at good morning po sa ating lahat.
2: SONA 2026, The Radyo Pilipinas, Special Coverage.
1: Ano kami ng oras? Maraming salamat muli kay Dr. Larry Lacson, Administrator po ng National Food Authority. Yung mga dati nating nakasama dyan sa Business Regulation Directorate, back 80s. Sa ngalan po natin, mga nakasama, sila Jomari, sila Arvin Arnel, Mike, Kabukiron, Mary Amelios. Kapanin po naman sila Nida sa San Germán. Kapanin natin si Sam, Marisol Julius Camila Trona. Sala Julius Gonzalez, Kisabal Tirambolo. Pero ilusero, brigado, nagigiwan. Namang bagay na matindat tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. O isang paraiso, minsan pa. Pagod na yung basa-basa naniniwala sa big Diyos, mag-o tayo magpalinlang. Yeah.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together,

0: Let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asa na si Ms. Moyatang nagkakabot eh.
6: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot ng trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. harap sa taong bayan ngayong araw para ilahado mga nagawa ng pamahalaan sa gitna ng iba't ibang hamon.
4: Headlines.
3: Senado at Kamara, balik sesyon ngayong araw, pagpapatibay ng mga priority bills ng administrasyon, tututukan ng Kongreso.
4: Headlines.
3: Latag ng seguridad para sa State of the Nation address ng Pangulo, kasado na ayon sa Philippine National Police.
4: Headlines.
3: Tatlong individual nasawi dahil sa mga epekto ng bagyong Quiapo at Habagat ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council.
4: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development nakapaglanda ng halos 10 milyong pisong tulong sa mga apektado ng bagyong Quiapo at Habagat.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw na Lunes, July 27, 2026. Muling sumasa inyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ko po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. muling aharap sa taong bayan para ilahad ang kasalukuyang estado ng bansa. Punong ekutibo titiyaking maipapaalam sa sambayanan ang lahat ng nagawa ng pamahalaan sa gitna ng iba't ibang hamon. Mula sa Malacanang, darito ang balitang hatid ni Alvin Baltasar.
4: Radyo Pilipinas.
7: Muling mag-uulat sa taong bayan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. partikular sa kung ano ang mga nagawa ng kanyang administrasyon para sa ikalimang State of the Nation address nito ngayong araw. Ayon sa Pangulo, sisiguraduhin niyang maipapabatid sa sambayanan ng Pilipino ang lahat ng nagawa ng kanyang administrasyon, lalo na sa panahon dumaraan niya ang bansa sa napakaraming hamon. Sinabi ng punong ekutibo na ilalahad niya ang mga naabot ng kanyang panunungkulan, ganun din ang mga hakbang upang makatawid sa anya'y pinakamahirap na yugto ng kasaysayan para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Nagkaroon na niya ng mga adjustments na nakita niya namang epektibo at nakatulong sa mga tao para malampasan ang mga hamon at maibalik sa normal ang mga sitwasyong kinaharap. Ilang oras naman bago ang nakatakdang sona ng presidente ay pinahayag ng Pangulo na maaaring may mga pagbabago pa sa kanyang speech na siya mismo ang sumulat. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
8: I will make sure that people know all of the things that we have done. I've never done. Until 1 hour before this one, I'm still changing it, you know, because of course we want it to be perfect.
7: Mula sa palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. News
3: Nationwide. Senator J.V. Hercito, inaasahan ang mga konkretong plano ng administrasyon sa State of the Nation address ni Pangulong Marcos ngayong araw. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
9: Radyo Pilipinas. Hindi kayat ni Senate Senior Deputy Majority Leader J.V. Hercito si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mag-anunsyo ng mga konkretong reforma na direktang tutugon sa pinakamabibigat na suliranin ng bansa sa kanyang ikalimang State of the Nation address o SONA ngayong araw. Ayon kay Hercito, inaasahan ng mga Pilipino ang malinaw na aksyon at hindi na panibagong mga pangako sa nalalabing 2 taon ng administrasyon. Kabilang sa mga inaasahan ng senador ang mas maigting na kampanya laban sa katiwalian sa mga flood control project at pagpapalagot sa mga sangkot sa pagwaldas ng pondo ng bayan. Muli rin niyang isinulong ang pagpasa ng Master Plan for Infrastructure and National Development o MIND Bill na layong maglatag ng pagmatagal ang plano para sa mga pangunahing infrastruktura kabilang ang flood control at transportasyon. Sa usaping pagkalusugan, umaasa si Ehersito na iaanunsyo ng Pangulo ang pagpapalawak ng benepisyo ng PhilHealth kung saan kakayaning sagutin ng state insurer ang 60-70% ng hospital bills. Hinihiling din niya ang otomatikong pagsuspinde ng excise tax sa produktong petrolyo kapag labis at pagtaas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Giniit Ehersito na kailangan ding maglatag ang administrasyon ng komprehensibong programa para mapababa ang presyo ng kuryente, transportasyon, pagkain at serbisyong pagkalusugan na anya'y direktang nakakaapekto sa kabuhayan ng bawat pamilyang Pilipino. Mula Senado, ito si Diva Asuncion para sa Sona 2025, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Sona 2026, The Radyo Pilipinas, Special Coverage.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kamara de Representantes handa na para sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Mula sa Kamara, narito ang balita natin sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Handa na ngayon ang House of Representatives para sa gaganaping ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Bulacan 5th District Representative Agatha Paula Cruz, mag-aantay ang mga miyembro ng kapulungan sa report ng Pangulo sa kasalukuyang kondisyon ng bansa. Nakahanda rin anya ang Kamara sa magiging direktiba ng punong ekutibo sa pamamagitan ng legislatura. Samantala, asahan ng simpleng sona ngayong araw, walang red carpet at simpleng Filipino attire. Ang tanging focus anya ay ang main agenda ng sona gaya ng direktiba ni House Speaker Faustino Boji D. III. Maaalalang binanggit noon ni Speaker D sa ilang miyembro ng media na mas mainam na mag-recycle ng mga suot na gowns ang mga bisita upang makatipid at makita ang malikhaing gawa ng mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kamara, tututukan ang pagpapatibay sa nalalabing priority bills ng administrasyon sa pagbabalik sesyon ng Kongreso. Mula sa Kamara, narito ang balitang hatid ni Kathleen Forbes.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Tiniyak ni House Majority Leader Sandro Marcos na tututukan ng Kamara ang nalalabing priority legislation ng Administrasyong Marcos Jr. Kasabay ito ng pagbabalik sesyon ng Kongreso ngayong araw, July 27. Ayon kay Marcos, napagtibay na nila ang kalahati na 52 prioridad na panukala sa first regular session ng 20th Congress at asahan anyang aapubahan nila ang natitirang 26 na iba pa. Una na anya na pagkaso doon ang ehekutibo at legislatura sa LADAC meeting na isusulong ang mga panukala na may structural reforms upang masuportahan ang mga programa ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pagdapa ng House leader, sisiguraduhin din nilang makakatulong ang mga panukala sa mga Pilipino para guminhawa kahit papaano ang kanilang buhay. Ilan sa mga panukala ay ang amyenda sa Universal Healthcare Act, pagbabago sa Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act at ang Magna Carta for Small and Medium Scale Enterprises. Pagdating naman sa isinusulong na transparency at good governance, nakalinya rin ang amyenda sa Bank Secrecy Law at Anti-Money Laundering Act, habang hinihintay naman ang committee report ang panukala para hindi na makapasok ang mga kamag-anak ng opisyal ng gobyerno sa pagkuha ng government contracts. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Latag ng seguridad para sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasado na, ito'y ayon sa Philippine National Police. Yan ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: All systems go na, latag ng seguridad ng Philippine National Police para sa ikalimang State of the Nation Address o Sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa batas ang pambansa ngayong araw ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Handa na ang kanilang mga tauhan kagamitan para sa kanilang deployment para tiyakin maayos, mapayapa at ligtas na may darao sa pag-uulit sa bahay ng Pangulo. O narito nagsagawa ng pag-inspeksyon ng PNP sa batas ang pambansa at karating lugar nito para magsigawa ng assessment sa seguridad lalo na sa mga lugar na pagdarausan ng mga kilos protesta. Mahigit 20,000 pulis ang ipinakalat sa Metro Manila para tiyakin ang seguridad sa sona ng Pangulo, katuwang ang mga police regional office sa Central Luzon, Calabarzon, Bicol at iba pa. Mahigpit naman ang paaralan ng PNP chief sa mga commander sa ground na pairalin ang maximum tolerance sa lahat ng oras habang hinihikayat naman niya ang mga rally organizer na makipagtulungan sa pulisya para sa maayos na pagpapahayag ng saloobin. Para sa Bagong Pilipinas, si Magdala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inaabisuhan ng Quezon City Traffic and Transport Management Department ang mga motorista kaugnay ng ipatutupad na traffic rerouting para sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inaasahang babagal ang daloy ng mga sasakyan sa Commonwealth Avenue at sa paligid ng Batasang Pamatsa Complex dahil sa mga aktibidad kaugnay ng SONA. Ayon sa QCTTMD, magpapatupad ng zipper lane mula Elliptical Road, Philcoa hanggang sa Sandigan Bayan at isa pa mula sa Doña Carmen hanggang sa IBP Litex. Layunin nito na mapagaan ang daloy ng mga sasakyan at bigyan daan ang mga sasakyan ng mga opisyal ng pamahalaan at mga bisitang dadalo sa SONA na kahanda naman ang mga tao ng QC Traffic and Management Department, Metro Manila Development Authority, Philippine National Police, Quezon City at Quezon City Police District. Ganun din ang Presidential Security Group, ang QC DPOS, Task Force Disciplina, QC Disaster Risk Reduction and Management Office at Bureau of Fire Protection para sa seguridad at maayos na daloy ng mga sasakyan sa mga apektadong lugar.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Situationer sa Lunsod ng Maynila, may kaugnay naman sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang balitang hatid sa atin ni Lawrence Tanhoko.
11: SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
15: Magandang araw Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At andito tayo ngayon sa kahabaan ng Recto Avenue kung saan makikita nyo dito sa aking likuran na sarado na itong itong kalsada na to dahil nga sa mga barikadang isinagawa o inilagay ng ating kapulisan.
16: Nagpatupad ang Manila Police District o MPD ng pagsasara at rerouting sa ilang pangunahing kalsada sa Maynila kaugnay ng ikalimang State of the Nation Address. Sa Liwasang Bonifacio, isinara ang bahagi ng Magallanes Drive mula Jones Bridge hanggang MacArthur Bridge, southbound lane ng MacArthur Bridge mula Plaza Lacson at southbound lane ng Quezon Boulevard mula A. Mendoza at Fugoso Street hanggang Quezon Bridge. Apektado rin ang southbound lane ng Lerma Street mula Espanya Boulevard at P. Campa hanggang A. Mendoza Boulevard. Sa Mendiola, isinara naman ang bahagi ng CM Recto Avenue mula N. Reyes Street hanggang Mendiola at Legarda Street mula Figueras hanggang San Rafael Street. Hindi rin pinadaanan ang mga sasakyan sa Ayala Bridge at eastbound lane ng Ayala Boulevard mula San Marcelino hanggang Romualde Street. Pinayuhan ng MPD ang mga motorista na gamitin ang Jones Bridge ilang bahagi ng Claro M. Recto Avenue, N. Reyes Street, Figueras Street, Taft Avenue at United Nations Avenue bilang mga alternatibong ruta. Hinikayat din ng mga motorista na maglaan ng mga dagdag na oras sa biyahe at sundin ang mga nakatalagang traffic enforcer upang maiwasan ang pagsisikip ng trapiko. Samantala, nagkalat na ang bus-bus na pulis dito sa lungsod ng Maynila at nakadeploy na nga sila sa iba't ibang lugar, partikular dito sa paligid ng Malacañang.
15: Wala pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Headline. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba pang mga balita, tatlong individual ang nasawi dahil sa mga epekto ng bagyong Quiapo at Habagat. Ito ay ayon sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sinabi ng NDRRMC na ang mga iniulat na nasawi ay naitala sa Davao Region at sa Soksarjin. Bine-verify ng ahensya ang nasabing mga ulat. Samantala, ilang individual ang iniulat na nawawala sa Soksarjin Region. Higit sa 173,500 individual sa pitong rehiyon ang naapektuhan ng kalamidad. May kabuang 239 na tahanan ang nawasak sa Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Soksarjin at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
11: Nationwide.
3: Department of Social Welfare and Development nakapaglaan na ng halos 10 billion pesos na tulong sa mga apektado ng habagat at ng bagyong Quiapo. Yan ang balita natin sa atin ni Marian Bastasa.
11: Radyo Pilipinas,
9: Puspusan ang paghahatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga lalawigang naapektuhan ng mga pag-ulan at bahang dulot ng bagyong Quiapo at ng habagat. Sa pinakahuling tala ng DSWD, aabot na sa halos 10 milyong piso ang halaga ng humanitarian assistance na naihatid sa mga apektadong LGU sa 9 na rehiyon sa bansa. Katunayang kabi-kabilaan na ang relief operations na isinasagawa ng mga DSWD field office mula sa Cagayan hanggang sa Soxargen para alalayan at natira ng kahong-kahong family food packs, mga ready-to-eat food boxes, family clothing kits at kitchen kits ang mga apektadong komunidad. Bahagi ito ng direktiba ng Pangulo na tiyaking mabilis na ipapaabot ang mga kinakailangan tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Samantala, as of July 26 ay umabot na sa higit 63,000 pamilya o kutumbas ng 295,000 na individual ang naitalang apektado ng kalamidad at mula sa bilang ito ay may 7,000 residente pa ang nananatili sa mga evacuation centers. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagbabala ang Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau sa posibilidad ng pagbaha at rain-induced landslide sa mahigit sa 6,800 barangay dahil sa epekto ng habagat. Batay sa DNR-MGB, ang Geohazard Advisory ay nakasalig sa rainfall forecast ng PAGASA at flood and landslide susceptibility maps ng ahensya. Pinayuhan naman ang mga residente na maging alerto sa mabilis na pagtaas ng tubig, paggalaw ng lupa, pagputik at ng baha at iba pang senyales ng panganib. Inibok din ng publiko na agad i-report sa barangay ang mga bitak sa pader. Ganon din ang paggabingi o pagtabingi ng mga poste o sahig lalo na sa mga delikadong lugar. Pinapaalalahan din ng LGU at komunidad na magsagawa ng paghahanda at bantayan ang lagay ng panahon upang maiwasan ang anumang pinsala.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ang Gatnam nasa kritikal na antas. Narito ang report ni Charmaine Cristobal.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
17: Napaalalahanan ng publiko na magtipid ng tubig dahil sa nagpapatuloy na pagbaba ng antas ng Angat Dam. Ayon kay National Water Resources Board, Executive Director Sevilio David Jr., malaking sanhi nito ang pagtama ng El Nino sa bansa. Sa uling pagtala ng ahensya, ang level ng Angat Dam ay 151.45 meters, malayo sa normal nitong antas na 210 meters. Kaugnay nito ang panawagan sa publiko na maging responsable sa pagkonsumo ng tubig at matutong i-recycle ang gamit ng tubig. Samantala, 78% ng supply ng tubig sa Metro Manila ay nagmumula sa Angat Dam sa pamamagitan ng Metropolitan Water Works Sewerage System o MWSS. Mula Radyo Magazine, Fermin Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya. Sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 21 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
11: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Radyo Pilipinas is on Viber.
19: Viber.
18: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
19: Receive credible news and information.
18: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
19: Stay on track
18: with Radyo Pilipinas on Viber.
19: Viber.
18: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
20: Narito na ang ating kaalamang Asya.
21: Kaalamang Asya.
20: Alam niyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto niyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
5: babalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Lilinaw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na ang uplift assistance ay bahagi ng social safety net ng pamahalaan para sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng gastusin, ayon kay DSWD spokesperson at Assistant Secretary Irene Dumlao, bahagi ang programa ng whole of government approach ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang makapagbigay ng agarang pinansyal na tulong sa mga benepisyaryo. Sinabi pa ni Dumlao na layunin ng uplift assistance ang mabawasan ang epekto ng tumataas na presyo ng mga pangunahing pangangailangan sa mga pamilyang higit na apektado. Dagdag pa ng DSWD spokesperson, patuloy ding pinatutupad ng DSWD ang iba't ibang development program na nagbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga benepisyaryo upang magkaroon ng kabuhayan at mapabuti ang kanilang kalagayan.
21: Dahil dyan sa active na buo yung mga iba't ibang mga programa at sendisyo, hindi lamang po nung ipinapatupad ng DSWD, but ng iba pang mga government agencies. At kabilang sa mga nauna natin na ipahatid, yung cash relief assistance. Ito naman para dun sa mga drivers kasi sila yung pinakaunang naapektuhan noong po pagtaas ng presyo ng petrolyo. And after that nga, nabuo rin itong uplift assistance naman. So lahat po niyan ay sakop noong EO11. Sa DSWD, ang goal po natin is to empower the poor, the vulnerable, and the marginalized.
3: Yan po mga kaibigan, si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Pinagmalaki naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga pangunahing programa at tagumpay nito sa paglaban sa kahirapan at pagpapalakas ng social protection. Ayon sa ahensya, patuloy na pinalalawak ang walang gutom program na nagbibigay ng 3,000 buwan ng food credits sa mga pamilyang nakakaranas ng matinding kakulangan sa pagkain. Sa ngayon, nasa 600,000 na pamilya na ang benepisyaryo nito. Patuloy din ang operasyon ng Walang Gutom Kitchen sa Pasay City, Cebu at Zamboanga City na mahigit na 300,000 na mainit na pagkain na ang naipamahagi. Pinalalakas din ng DSWD ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ayon sa ahensya, nasa 1.6 million na household beneficiaries na ang nakaahon at nakalabas sa programa matapos gumanda ang kanilang kalagayan. Aminado si Public Works and Highway Secretary Vince Dijon na makatarunga ng pagkadismaya ng Pangulo o ng publiko sa mga naantalang proyektong pang-imprastruktura. Sinabi ni Dijon na nauunawaan niya ang hinaing ng publiko at giniit niya ang tanging paraan upang matugunan ito ay ang mas masigasig na pagtatrabaho. Ayon pa sa kalihim, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang pagpapatupad ng mga dekalidad na proyektong pang-imprastruktura. Sinabi pa ni Dijon na patuloy silang nagsasagawa ng on-site inspections upang matiyak na maayos at nasa tamang schedule ang implementasyon ng mga proyekto. Dagdag pa niya, nakatuon ang pamunuan ng DPWH sa paghahatid ng mga proyektong pakikinabangan ng publiko at tamang o sa tamang oras at may mataas na kalidad. Matagumpay na nagsagawa ang Armed Forces of the Philippines kasamang militar ng Estados Unidos at Japan ng panibagong Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA sa West Philippine Sea. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, lumahok sa maritime exercises ang mga barko, eroplano at helicopter ng 3 bansa upang isagawa ang iba't ibang operasyon kabilang ang communication drills, replenishment at sea at flight exercises. Sinabi pa ng AFP na layunin ng 17th MMCA ngayong taon na palakasin ang kooperasyon ng mga magkakatuwang na bansa sa pagpapanatili ng kapayapaan, katatagan at seguridad sa Indo-Pacific region. Dagdag pa ng militar, bahagi rin ito ng patuloy na pagsisikap na tiyakin ang kalayaan sa paglalayag at paglipad sa West Philippine Sea at mapigilan ang ilegal na mapanghamong mga aktibidad sa karagatan. Sinagawa ang joint exercises kasunod ng insidente malapit sa Yungin Shoal kung saan iniulat na sinalakay ng mga tauhan ng China Coast Guard ang mga miyembro ng Philippine Navy. Pilipinas, binigyang linaw na hindi galing forced labor ang ine-export na goods sa Estados Unidos ayon sa Department of Foreign Affairs. Yan pong balitang atid ni AJ Ignacio.
6: Yes, Alan, binigyan linaw ng Department of Foreign Affairs na hindi galing forced labor ang mga ini-export na goods sa Estados Unidos. Ayon niya kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, na ang Pilipinas ay matagal nang may pinatutupad na batas hinggil sa forced labor at patuloy ang pagsusulong ng mga legal na aktibidad hinggil nga dito. At patuloy na rin na ipinoproduce ng bansa ang mga produced goods na including ang kasama ang exported na mga produkto mula sa US ay sinisiguro ng ating bansa na tumatalima ang mga naturang kumpanya na hindi gumagamit ng forced labor. Sa uli naman, Alan, siniguro ng ating mga opisyal sa Department of Foreign Affairs na nakikipag-usap na ang ating bansa upang mas mapababa pa ang umano'y 12.5% na pagtataas ng imposed tariffs sa 60 ekonomiya sa iba't ibang panig ng mundo. Alan, mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Itataas ng National Food Authority sa 21 pesos kada kilong minimum buying price ng palay ngayong wet season, mula sa kasalukuyang 17 pesos kada kilo. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, layunin ng hakbang na matulungan ang mga magsasaka at mapalakas ang supply ng bigas sa bansa. Bahagi ito ng programa ng ahensya upang mapalawak ang pagbili ng palay at mapanatili ang sapat na rice buffer stock, lalo na sa gitna ng banta ng El Nino at iba pang kalamidad noong 2024. Nakabili ang NFA ng 443,000 metric tons ng palay mula sa mahigit sa 60,000 magsasaka. Umabot naman sa 420,000 metric tons ang procurement ng ahensya noong 2025 mula sa 72,700 na magsasaka.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, umabot naman sa 460,000 metric tons ang rice buffer stock ng bansa noong Nobyembre 2025 matapos na palawakin ng NFA ang kapasidad nito na imbakan sa pamamagitan ng mga bodega at modernong pasilidad. Binigyan din pa rin ni Administrator Lacson na mahalaga ang malaking inventaryo ng bigas upang mabilis na makatugon ang pamahalaan sa panahon ng bagyo, pagbaha, lindol at iba pang emergency.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ibinida ng Bureau of Plant Industry ang mga hakbang nito sa modernisasyon upang mapalakas ang food safety, mapalawak ang export market ng mga produktong agrikultura at mapatatag ang food security ng bansa. Ayon sa BPI, mula 2022 hanggang 2026 ay pinalawak nitong paggamit ng makabagong laboratorio, digital monitoring systems at quality assurance tools upang matiyak ang mas ligtas na ani at mas mataas na kalidad ng produktong agrikultura. Kabilang sa mga pangunahing proyekto, ang pagtayo ng nagkakahalaga ng 55 million pesos na nitrates and nitrates analysis laboratory. Tumutulong ito sa pagsusuri ng chemical residues ng mga produktong halaman at pagsunod sa lokal at international food safety standards. Naglunsad din ang ahensya ng Mobile Food Safety Laboratory na nakakapagsuri ng mahigit sa 600 agricultural samples sa 16 na lalawigan at lunsod. Layunin itong mapabilis ang pagsusuri ng mga ani laban sa pesticide residues, heavy metals at iba pang contaminants. Pinalawak din ng BPI ang digital pest surveillance platforms upang mas mapabilis ang pagtukoy sa mga banta sa pananim.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News
4: News Nationwide.
3: Nasa 30 kumpanya ang interesadong maglagak ng pamumuhunan sa Pax Silica. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority, kabilang sa mga kumpanya na nais mag-invest ay may kaugnayan sa manufacturing, technology at energy. Sa ngayon, hindi pa maring tanggapin o kausapin ng BCDA ang mga interesadong kumpanya dahil inuuna pa ang pagsasapinal ng kasunduan ukol dito. Ang Pax Silica ay isang inisyatiba na nakatuon sa AI at supply chain security na layuning itaguyod ang bagong economic security consensus sa mga kaalyado at katuwang ng Estados Unidos.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mas paig tingin naman ng Department of Tourism ang pagpapromote nito sa Pilipinas sa buong mundo. Ito ay matapos na italaga ng kagawaran ang P-POP Group na SB19 bilang pinakabagong tourism ambassadors ng bansa. Kinilala ng DOT ang SB19 bilang isa sa pinakamahusay na kinatawan ng kulturang Pilipino dahil sa kanilang lumalawak na impluensya sa United States, sa Europe, ASEAN at iba pang bahagi ng mundo. Layunin ng grupo na ikayati ng kanilang pandaigdigang fan base na atin na bumisita sa Pilipinas at maranasan ang kultura at mga atraksyon ng bansa. Kasabay naman ng kanilang bagong tungkulin, nakataklang gumawa ng kasaysayan ng SB19 bilang unang Filipino Act na magtatanghal sa Lollapalooza Music Festival sa Chicago sa Hulyo at 30. Sila rin ang magiging unang grupong Pilipino na maghahagis ng ceremonial first pitch sa unang Major League Baseball game bago ang laban ng Chicago White Sox at New York Yankees sa July 29. Dagdag pa ng DOT, magsasagawa pa ito at ang SB19 ng mga susunod na kampanya at aktibidad upang higit pang maipakilala ang turismo, kultura at galing ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Balita naman sa Ibayong Dagat, mahigit sa 300,000 pumula sa malawakang wildfire sa France at Spain. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Patuloy ang pagkalat ng wildfire sa timog kanlurang bahagi ng France habang pinapaalala ng malalakas na hangin ang banta nito sa lungsod ng Bordeaux. Ayon sa mga opisyal, malayo pa sa kontrol ang sitwasyon. Sa kasalukuyan, mahigit 300,000 katao sa France at Spain ang napilitang lumikas mula sa kanika nilang mga tahanan dahil sa ilang araw ng napakalaking sunog. Ayon sa ulat ng BBC, isinalalim sa state of emergency ang Spain upang mabilis na matugunan ang crisis. Bagamat nakatulong ang bahagyang pagbabago ng panahon sa labas ng Madrid, inamin ni Spanish Prime Minister Pedro Sanchez na komplikadong panahon ang kaharapin ng bansa sa mga susunod na araw. Nananatiling nakataas ang alerto sa dalawang bansa habang patuloy ang pakikipagbuno ng mga bombero sa itinuturing na isa sa pinakamalalang crisis sa kapaligiran sa rehiyon. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
4: Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa tennis, Alex Ayala makakaharap si Qinwen Zheng ng China sa Washington DC Open. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
22: Matapos ang mahaba-habang break, lalaro na sa hardcourt si Alexandra Alex Ayala sa Washington DC Open o mas kilala ngayon bilang Mubadala DC Open ngayong week sa William H. Fitzgerald Tennis Center sa Washington DC, kabisera ng Estados Unidos. Sa naging draw kahapon o noong Linggo, makakatunggali ni Ayala si Qinwen Zheng ng China. As of broadcast time, nasa number 29 si Ayala sa WTA rankings, samantalang nasa 138 si Zheng bago magsimula ang nasabing paligsahan. Ang Mubadala DC Open ay isang WTA 500 tennis event. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nation.
10: Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
10: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Makiisa sa espesyal na live coverage ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alamin ang mahalagang kaganapan sa loob at labas ng batasang pambansa mula sa mga update sa aming mga tagapagbalita hanggang sa mismong pag-uulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa. Komprehensibo, mabilis at mapagkakatiwala ang impormasyon hatid ng Radyo Pilipinas. Sama-sama nating tutukan at babantayan SONA 2026, the Radyo Pilipinas Special Cover. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
13: I am Joshua Constantino Pagaragracias and I am from Iligan City. What I expect the President will discuss in this upcoming SONA is about our economy. As we all know that our economy is important and it serves a crucial role in our society, in our country, the Philippines. One of the things I want to hear is the plans of the President to ease the problems of the Filipino people, especially the wages, our inflation that is happening here in the Philippines, and especially helping our farmers, our traditional farmers here in the Philippines, as we all know that they are facing a lot of hardships, especially now that we are experiencing again another gas increase. Overall, I really want to hear about his further plans for the betterment of the Filipino people.
23: Hello po, ako si Lumia Sigid, isang mag-aaral mula sa Iligan City National High School main campus. Sa nararating na SONA 2026 ng ating Pangulo, nais kong malaman kung ano ang mga plano ng ating presidente o kanyang mga tugon sa mga suliranin na kinakaharap ng ating mga estudyante ngayon. At sa panahon kasi ngayon, aminin naman natin sa hindi, nanganganib ang buhay ng mga estudyante. Kasi naniniwala ko sa panahon ngayon, parang particular na ang insidente na nagaganap sa iba't ibang eskwelahan sa buong Pilipinas. Bilang siya na namumuno sa buong Pilipinas, nais kong malaman kung kami pa bang mga mag-aaral ay nasa kaligtasan pa ba o safe pa rin ang aming pag-aaral.
12: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Pangako sa Bayan. Tungo sa bagong Pilipinas.
10: SONA
12: 2026.
24: Alam mo ba? Ang State of the Nation Address o SONA ay taunang ulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa at mga prioridad ng pamahalaan. Ginaganap ito tuwing ika-apat na Lunes ng Hulyo sa Batasang Pambansa kung saan magkasamang dumadalo ang mga mambabatas at iba pang mataas na opisyal ng gobyerno. Ayon sa Konstitusyon, layunin ng SONA na ipaalam sa Kongreso at sa taong bayan ang estado ng bansa at mga hakbang na iminumungkahi ng Pangulo para sa susunod na mga taon. Ngayong 2026, inaasahang gaganapin ang 88 na SONA sa kasaysayan at 5th SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Kabayan, ano ang inyong nais marinig sa ating Ulat Bayan?
12: Pangako sa Bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
10: SONA
12: 2026.
25: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? #panatag ang may alam.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Stations sa Luzon. Mas mabilis na serbisyo sa civil registration, handog ng PSA, Radyo Pilipinas Radyo Publiko Batanes. Narito report ni Maizel Estoy.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Maizel.
6: Asahan ang mas mabilis na serbisyo sa civil registration sa probinsya ng Batanes matapos matagumpay na inilunsad ng Philippine Statistics Authority Batanes Provincial Statistical Office ang Administrative Petition for Correction Automated System o APCA sa lalawigan. Ayon sa PSA, ito ay isang mahalagang hakbang tungo sa digitalisasyon ng serbisyong pampamahalaan sa pakikipagtulungan ng local civil registry office ng BASCO. Isa katuparan ang kauna-unahang paggamit ng APCA sa Batanes kung saan sa pamamagitan ng bagong sistema ay matagumpay na naproseso ang mga petisyon para sa pagwawasto ng clerical error at pagpapalit ng unang pangalan alinsunod sa Republic Act No. 9048 na inamyandahan ng Republic Act No. 10172. Ang paglulunsad ng APCA ay hindi lamang pagpapakilala ng isang digital na plataforma kundi isang mahalagang hakbang upang mapabilis, mapahusay at maging mas epesyente ang pagbibigay ng civil registration services sa mga residente ng Batanes.
7: Para sa Sona 2026 ng Integrated State Media, Maizel Estoy ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Panibagong patient transport vehicle pinagkaloob ng PCSO sa lalawigan ng Kalinga. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabok. Narito ang report ni Amelia Bumatnong.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Belia.
8: Formal lang tinanggap ng pamahalaang panlalawigan ng Kalinga ang panibagong unit ng Patient Transport Vehicle o PTV mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Ginanap ang turnover ceremony sa San Fernando City, Pampanga nitong July 24, 2026 na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang mga opisyal ng PCSO kung saan personal na tinanggap ni Governor James Eduba at Provincial Legal Officer Attorney John Paul Bagiwan ang sasakyan. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang bagong PTV ay magdaragdag sa kasalukuyang hanay ng mga sasakyang pangmedikal ng lalawigan na magpapalakas sa kakayahan nitong magbigay ng ligtas, epesyente at napapanahong transportasyon para sa mga pasyenteng nangangailangan ng agarang referral at access sa specialized healthcare services. Nagpasalamat naman si Governor Eduba sa Pangulo at sa PCSO sa patuloy nilang pagsuporta sa Kalinga. Binigyang diin din ng Gobernador na patuloy na pinalalakas ng lalawigan ang healthcare system nito sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na kagamitan sa mga medical facilities para sa mas dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Kaugnay nito na una nang nabigyan ang Kalinga ng PTV noong nakaraang taon at kabilang din ito sa mga pinagkalooban sa pinakahuling pamamahagi ng PTVs na kumumpleto sa Patient Transport Vehicle Program ng PCSO. Para sa Sona 2026 ng Integrated State Media, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Naga City Mayor Lenny Robredo kinilala ang suporta ng national government sa kanyang lungsod. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang balitang atid ni Jerome Toledo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Jerome.
9: Kinilala ni Naga City Mayor Lenny Robredo ang mga programa ng national government na nakatulong sa kanyang syudad. Sa panayam ng local media kay Robredo, binanggit nito ang ilan sa mga programa ng pamahalaan na naipatupad sa lungsod katulad ng rental housing at modular shelter units, local government support fund at ang Oplan Kontrabaha. Pagpapatuloy ng alkalde, nakakahabol na ang Naga sa pagbibigay ng pabahay sa mga residente habang natutulungan ng DPWH ang lungsod na solusyunan ang pagbabaha, bagay na ipinagpasalamat ng alkalde. Samantala, kinilala rin ng alkalde ang LGSF na nakakatulong sa mga LGU upang pondohan ang mga programa nito. Malinaw din niya ang pulisiya ng LGSF pagdating sa distribusyon ng pondo sa mga barangay dahil napupunta ito sa scholarships at mga mahahalagang pangangailangan ng barangay. Masa naman si Robredo na ipapabati ni Pangulong Marcos sa kanyang ulat sa bayan ang mismong LGSF at mapalawig pa ito.
10: So sana ma-report during PBBM, during ISONA, parang may better appreciation ng tao. Kami ng LGU, maghihintay kami ng assurance na sana ipagpatuloy pa din ito and sana i-expand pa kasi ang nagbe-benefit talaga yung mga barangay sa kayong mga munisipyo, sa mga cities gaya na.
9: Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
3: SONA 2026, The Radyo Pilipinas, Special Coverage, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Catanduanes Police Provincial Office nakahanda para tiyakin ang seguridad sa araw ng SONA 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Birak, Catanduanes. Narito ang balitang hatid ni Rosie Nieva.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Rosie!
11: Kasabay ng pagdaraos ng 2026 State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw, tiniyak ng Catanduanes Police Provincial Office sa pamumuno ni Provincial Director Police Colonel Virgilio Buena ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa buong lalawigan. Ayon sa kapulisan, bagamat wala silang namonitor na anumang nakatakdang kilos protesta sa Catanduanes, nananatiling nakaantabay ang CARE Team o Crowd Management Advanced Reactionary Force Engagement upang agarang tumugon sa anumang sitwasyong nangangailangan ng maayos, disiplinado at profesional na crowd management. Samantala, magsasagawa rin ngayong araw ang CAT PPO ng isang outreach program sa Freedom Park, Virac, katuwang ng iba't ibang ahensya at tanggapan ng pamahalaan. Layunin itong ilapit sa publiko ang iba't ibang serbisyo at programa ng pamahalaan. Bukod sa paghahatid ng mga serbisyo, hanga din ng kapulisan na higit pang mapalakas ang ugnayan at pagtutulungan sa pagitan ng Philippine National Police at ng komunidad bilang bahagi ng kanilang patuloy na advokasya para sa isang ligtas at mapayapang Catanduanes. Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lungsod ng Puerto Princesa, Palawan, malugod na tinanggap ng mga mamamayan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang report ni Goody Sarsagat.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Goody.
12: Malugod na tinanggap ng mga mamamayan ng lungsod ng Puerto Princesa sa Palawan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikaapat na pagbisita sa lungsod noong Hulyo 23 sa pangunan ni Mayor Lucille Bayron. Nagpahayag ng taus-puso pasasalamat ang alkalde sa patuloy na suporta ng Pangulo tulad ng pangamahagi na mabigas sa mga beneficyaryo, pagbibigay ng presidential scholarship na nakakalaga ng 20,000 pesos bawat isa para sa 334 fourth-year college students, hindi na pagkakaloob ng mga tents, upuan, computers, printers at iba pang administrative and office equipment para sa 60 barangay sa ilalim ng programang Bawat Barangay Makikinabang. Tumanggap din ang syudad ng nasa 48 million pesos para sa mga mamahagi ng 10 kilong bigas sa 16,000 pamilya sa lungsod sa loob ng 6 na buwan. Hinigayad din ni Bayron ang Pangulo na inspeksyonin ang kasalukuyang tinatayong 5-story low-cost housing project sa Barangay Irawan sa ilalim ng Pambansang Babae Program na pinontuhan ng Social Housing Finance Corporation o SHFC na pagkikinabang ng bigit kumulang 6,000 pamilya sa syudad. Para sa SONA 2026 na Integrated State Media, Guri Sarsagat, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 50 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
13: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas.

0: State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw sa pamumuno ni Pro 8 Regional Director Police Brigadier General Jason Capoy. Nasa heightened alert ang buong pwersa ng pulisya sa rehiyon. Mula sa kabuang bilang, 592 na pulis ang nakatoka sa area security at checkpoints, 308 ang nakatambay para sa civil disturbance management, habang higit 100 naman ang nakatalaga para sa covert security at quick response teams. Binigyan din ni RD Capoy na ang deployment ay alinsunod sa utos ni PNP Chief General Jose Melencio Narcatis Jr. upang tiyaking payapa ang paghahatid ng ulat sa bayan ng Pangulo. Hinimok din ng Pro 8 ang publiko na manatiling alerto at agad ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang kilos sa kanilang paligid. Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Dandaang residente sa bayan ng Liloan, Southern Leyte, na kinabang sa benteng bigas, meron na program ng pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good, narito report ni Jevic Epiz.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Jevic.
3: Daan-daang residente sa bayan ng Liloan, lalawigan ng Southern Leyte, ang nakinabang sa programa ng pamahalaan at Department of Agriculture na Benteng Bigas Meron Na o BBM program na naglalayong makapagbigay ng dekalidad na bigas sa mga kwalipikadong beneficiary. Layunin ng programa na mapagaan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain sa mga pamilyang mababa ang kita, habang pinapalakas din ang merkado para sa mga lokal na magsasaka ng palay. Ayon sa mga residente, malaking tulong ang subsidy sa bigas dahil umabot na sa humigit kumulang 50 piso kada kilo ang presyo ng komersyal na bigas sa merkado. Sa isinagawang pamamahagi, sinabi ni Department of Agriculture Assistant Secretary for Agribusiness and Marketing Genevieve Gibara na nakatoon ang pambansang pamahalaan na ipagpatuloy ang programa hanggang Hunyo 2028 alinsunod sa pangako ng administrasyon. Binigyang diin naman ni Francis Rosa Rosso, pinuno ng Agribusiness and Marketing Assistance Division ng DA Eastern Visayas, na layunin ng programa na tugunan ang isa sa pinakamahalagang pangangailangan ng bawat pamilyang Pilipino, ang pagkakaroon ng sapat na pagkain sa pagkainan. Aniya, hindi lamang ito karaniwang programa kundi isang konkretong hakbang upang matiyak na may abot kayang bigas ang mga pamilyang nangangailangan. Dagdag pa niya, ang matitipid na mga beneficiary sa pagbili ng bigas ay maaari nilang ilaan sa iba pang mahalagang gastusin tulad ng gatas ng mga bata, gastusin sa pag-aral at mga gamot. Malaki ang pasalamat ni Liloan Mayor Jonna Chong Adan sa programa ng pamahalaan na nagbigay ng malaking kaginhawaan sa pamilyang Pilipino na nakabili ng murang bigas. Ang Benteng Bigas Meron Na programa, isa sa mga pangunahing programa ng Department of Agriculture para sa seguridad sa pagkain at matulungan ang mga pamilyang Pilipino. Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, Jevic Epis ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mahigit sa 12 milyong pisong tulong pinansyal sa ilalim ng DOLA Integrated Livelihood Program. Inaasang matatanggap ng mga vulnerable sectors diyan po sa Zamboanga del Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga. Narito ang report ni Justine Bulanon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Justine.
4: Inaasahang makakatanggap ng 12.14 million pesos mula sa Department of Labor and Employment o DOLA Region 9 ang 238 vulnerableng manggagawa sa probinsya ng Zamboanga del Norte sa pamagitan ng DOLA Integrated Livelihood Program o DILP ng ahensya. Pamumunuan ng DOLA sa Zamboanga del Norte Field Office sa pamagitan ng Liloy Satellite Office ang paggawad na nasabing livelihood grant sa Labasan Multipurpose Cooperative na siya magpapatupad ng proyekto at mangangasiwa sa pamamahagi ng mga livelihood package sa mga kwalipikadong beneficyaryo. Kabilang sa mga ito ang mga overseas Filipino workers sa ilalim ng uplift program, mga magsasaka, mangisda, mga naapektuhang manggagawa, mga pamilyang nakalabas o nakapagtapos na sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps, mga parolee at probationer at mga magulang ng mga child labor. Layunin ng inisyatiba na mabigyan ng mga oportunidad ang mga beneficyaryo upang makapagsimula ng kabuhayan o mapagtibay ang kanilang kasalukuyang pinagkakakitaan. Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mindanao Development Authority suportado ang pagbubukas ng kapihan sa tahanan sa Davao International Airport. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang report ni Marcel Mamon Dasalya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Marcel.
5: Nagpahayag ng buong suporta ang Mindanao Development Authority o MINDA sa pangungunan

0: Una ni Secretary Leo Teresa Magno sa pagbubukas ng kapihan sa tahanan sa Davao International Airport. Ang pasilidad ay inilunsad sa pakikipagtulungan ng Department of Migrant Workers, Civil Aviation Authority of the Philippines at Overseas Workers Welfare Administration upang magsilbing komportableng lugar para sa mga overseas Filipino workers bago ang kanilang pag-alis. Ayon kay Secretary Magno, ang kapihan sa tahanan ay simbolo ng pagkilala at pagpapahalaga sa mga OFW at bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang serbisyong makatao at mas madaling maabot ang mga migranteng manggagawa. Kasabay ng programa ang paglagda sa Memorandum of Agreement ng DMW at CAO CAAP at ang ribbon cutting ceremony bilang hudyat ng opisyal na pagbubukas ng pasilidad. Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, Maselma Mondasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayon niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Lunes, July 27, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: We know you're always on the go.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabuti?
6: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 6 na minuto makalipas pong alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Araw po na Lunes, July 27, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Radyo Magazine 1278 kHz, at sa Sports Radio 918 kHz. Kasama niyo po, mga kaibigan, hanggang alas 8 ngayong umagang ito ng Monday. Ako po si Alan Alianige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Mamayang hapon, mga kaibigan, iatid sa inyo ng buong buo ng Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Manatiling nakantabay po at nakikinig at nanonood dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Narito muna ang ating traffic update. Direkta mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas Traffic!
3: Iatid sa atin ni Gia Rivales. Gia, good morning!
4: Good morning po, Sir Alan, at sa mga tagapakinig po ng Radyo Pilipinas. Umpisahan po natin ang live traffic update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbigat ng daloy ng trapiko simula po sa may New York Avenue, Cubao, hanggang makarating na po yan dito sa may Connecticut. Pag-akit po natin ng Ortigas Flyover ay bahagyang bibilis ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating po yan ng Shaw Boulevard. Pagdating din naman po natin dito sa may Estrella hanggang sa may Buendia Avenue ay makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Ngunit pagkatapos na po niyan ay dire-diretso o tuloy-tuloy naman na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng Mall of Asia. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas lamang po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko simula po dito sa may Magallanes Flyover hanggang makarating po yan dito sa may Buendia Avenue. Pagkalagpas naman po nito ay tuloy-tuloy naman na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng North Avenue. Dumako naman po tayo sa parte ng C5. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko dito po sa southbound ng C5 simula po sa may Libis hanggang makarating naman na po yan dito po sa may Bagong Ilog. Ngunit pagkalagpas po niyan ay dire-diretso naman na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makalabas na po yan ng SLEX. Ang northbound naman po ng C5 ay makakaranas lamang ng bahagyang pagbabagal dito po sa intersection ng McKinley at masusundan po yan dito naman po sa may Lanusa. Ngunit pagkalagpas naman na po yan ay dire-diretso na rin po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ang Katipunan. Atin po ipinapaalala sa ating mga motorista, tayo po ay may number coding na nagtatapos sa number 1 at 2. Bawal po tayong lumabas ng kalsada simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Maliban lamang po sa lungsod na Makati na meron pong number coding simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron mo po tayong katanungan at nangangailangan emergency assistance, maaari lamang pong tumawag sa MMDA Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Base. Magandang umaga po.
3: Thank you. Thank you so much, Gia Rivales. Yan po ay direkta mula diyan sa MMDA Metro Base.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Philippine Standard Time, meron tayong 10 minuto na makalipas pong alas 7 ng umaga. Ito'y bahagi pa rin ng ating special programming. at special coverage ngayon pong 27th day of July. Ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mamaya po yan bandang alas 4 ng hapon.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Alamin natin ang sitwasyon diyan po sa gawi ng EDSA Shrine at People Power Monument. Mayroon pong mga police na nakadeploy na rin diyan kaugnay ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang detalye po niyan maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Makiisa sa espesyal na live coverage ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alamin ang mahalagang kaganapan sa loob at labas ng batasang pambansa mula sa mga update sa aming mga tagapagbalita hanggang sa mismong pag-uulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa. Komprehensibo, mabilis at mapagkakatiwalaang impormasyon hatid ng Radyo Pilipinas. Sama-sama nating tutukan at pabantayan SONA 2026, the Radyo Pilipinas Special Coverage. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
6: Ako po si Janeiro Sanchez, Municipal Councilor ng Dingras, Ilocos Norte. Ang inaasahan ko sa darating na SONA ng ating mahal na Pangulo ay ang mga konkretong solusyon sa mga suliranin ng bansa, lalo na sa mataas na presyo ng bilihin, paglikhaan ng trabaho at pagpapabuti ng mga pangunahing serbisyo. Sana ay maramdaman ng bawat Pilipino na ang tunay na pagunlad.
0: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
7: Hello, good morning. My name is Jason and I am the officer in charge of the Cebu City Public Information Office. What I am expecting from the SONA 2026 of President Marcos are updates on his ongoing programs, especially regards to tourism, social services, and what are our long-term plans on how do we address the effects of the ongoing conflict of the Middle East crisis. I believe the President has all the resources and all of the bright minds in order for us, or for him, rather, to address these pressing concerns that are facing us today. Thank you.
0: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 14 minutes na makalipas po ang 7 AM. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Alamin muna natin ang sitwasyon diyan po sa EDSA Shrine at sa gawi ng People Power Monument. Meron na rin pong mga naka-deploy na mga tauhan ng Philippine National Police diyan sa lugar na yan. Kaugnay naman ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakatutok po si J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: J. Mark.
8: Pusalan, inikot ko ang bahagi ng EDSA Shrine at People Power Monument sa bahagi ng Ortigas at doon nga ay 600 polis ang ipinakalat ng Eastern Police District at ng Quezon City Police District sa mga nabanggit na lugar para tiyakin ang seguridad at kaayusan sa nabanggit na mga lugar kaugnay sa ika-5 State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. partikular na nagbabantay sa mga naturang lugar ang Civil Disturbance Management Unit ng EPD sa ilalim ng Ortigas flyover, gayon din ng QCPD sa mismong People Power Monument. Kanina nagsagawa ng formation at accounting ang mga pulisa at matapos ito ay pinayagan muna silang magpahinga pansamantala. Bukod sa mga tauhan ng EPD at QCPD, may mga tauhan din mula sa PNP National Headquarters sa Kapokrame para umalalay sa mga pulis na nagbabantay sa lugar. May mga tolda ring inilatag sa gilid ng People Power Monument na nagsisilbing command post ng PNP bukod pa sa ambulansya na mga namataan doon. Samantala, wala pa namang impormasyon kung may inaantabayan ng grupo na magsasagawa ng kilos protesta o aktibidad sa bahaging ito ng People Power Monument at Edsa Shrine. At sa mga oras na ito, nananatiling normal na ang daloy ng trapiko sa paligid ng Ortigas flyover, gayon din sa White Plains Avenue at EDSA. Para sa Zona 2026 Integrated State Media, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Thank you so much, J. Mark Dagala. Philippine Standard Time, meron tayong 16 and a half minutes na makalipas po ang ganap na alas 7 ng umaga.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Special programming po tayo ngayon, bahagi ng ating special coverage para sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito muna ang balita direkta mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Ito pong asosasyon ng mga truckers diyan sa Benguet at sa Mountain Province. Nagpahayag po ng pasasalamat sa Administrasyong Marcos. Ito'y sa pagkakaloob ng libreng toll sa pagdadala ng mga gulay sa iba't ibang bagsakan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito po ang balitang atin sa atin ni Joseph Cabanas.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Joseph!
10: Lubos ang pasasalamat ng mga truckers mula sa lalawigan ng Benguet at Mountain Province sa inisyatibo ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay ng libreng toll fee sa mga expressways para sa mga truck na nagdadala ng mga produktong pang-agrikultura. Ayon kay Alejandro Monteflor, presidente ng Samahan ng Truckers, malaking ginhawa ang programa dahil umaabot sa mahigit 6,000 piso ang natitipid nila sa bawat biyahe. Samantalang ang mga truckers na bumabiyahe patungo ng Visayas ay nakakatipid naman ng halos 10,000 piso bawat biyahe. Bukod sa malaking bawas sa gastusin, sinabi ni Monteflor na mas napapabilis na rin ang paghahatid ng mga gulay mula sa Cordillera patungo sa iba't ibang bagsakan sa Luzon at ibang pangpanig ng bansa. Dahil dito, mas napapanatili ang kalidad ng mga produktong agrikultural habang nababawasan din ang gasto sa transportasyon. Aniya, ang malaking natitipid sa biyahe ay naitutulong din sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya at nagbibigay ng dagdag na suporta sa kanilang kabuhayan. Umaasa ang samahan na magpapatuloy ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programang nagbibigay ng direktang tulong sa sektor ng agrikultura at transportasyon upang higit pang mapalakas ang produksyon, mapababa ang gastos sa paghahatid ng produkto at mapanatiling matatag ang supply ng pagkain sa bansa. Para sa Zona 2026 ng Integrated State Media, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
9: Zona 2026, the Radyo Pilipinas Special Coverage.
3: 20 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ngayong umaga, tayo po'y makikipag-ugnayan din sa Department of Social Welfare and Development, DSWD. At napakalawak ko ng mga serbisyong pinagkakaloob ng DSWD sa ating mga kababayan, lalo na doon sa higit na nangangailangan. Tayo po'y makikibalita, partikular dito po sa kanilang Zero Hunger program. Siyempre, ang pagkain ho isa sa mga usapin na malapit sa puso at sa sikmura. Eh, kaya ng ating mga kababayan, makikibalita tayo sa DSWD tungkol dito sa kanilang Zero Hunger Program. Ano po, makakausap natin this morning ang boses mula po sa DSWD. Ang spokesperson ng DSWD, Assistant Secretary Irene Dumlao. Asek Irene, ma'am, magandang umaga po.
11: Alan, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa.
3: Yes, ma'am. Una, salamat for joining us this morning. Alam naming very busy kayo sa DSWD, lalo tigit ngayong umaga ng State of the Nation Address. Makikibalita lang po kami, of course, share with our listeners and our viewers. Latest dito po sa Zero Hunger Program ng ating DSWD. Asek Irene, ma'am, please.
11: Alam, napakalinaw ng utos ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD, wakasan ng kagutuman sa ating bansa. Yan ang pangarap noon ng ating pong Pangulo na wala na pong pamilyang Pilipino ang magugutom. Kaya nga po sa DSWD, mas lalo pa nating pinapalakas yung pong programa natin, yung Walang Gutom Food Stamp Program. Ngayong Marcos Jr. administration po natin inilunsad at ang target nga po natin ay mapagsilbihan ang 750,000 households na natukoy as food poor. Sila yung pinakamahihirap sa ating pong lipunan at talagang hindi naman po nakakakain ng husto. Kung kaya nga po, sa ilalim ng Walang Gutom Program, yung nagpo-provide tayo ng monthly food credit. Nagkakahalaga yan ng 3,000 piso at nagagamit yan para pambili ng mga masustansyang mga pagkain. Apart from that, tinuturuan din natin yung ating pong mga beneficiaries sa pamamagitan ng ating productivity enhancement sessions na kung saan nga po may mga mandatory social and behavior change sessions tayo kasi tinuturuan natin, ini-equip natin yung ating mga beneficiaryo para magkaroon ng kaalaman and practical skills on healthy food choices, nutrition, livelihood, at capacity building interventions na naglalayo na improve yung kanilang well-being, resilience, and of course, long-term sufficiency. Sa kasalukuyan, Alan, nasa 600,000 household beneficiaries na tayo. 600,000 household beneficiaries ang hindi na nagugutom.
3: Mm-hmm.
11: At bago matapos ang taong ito ay mapagsisilbihan na rin natin ang 750,000 household beneficiaries na target natin. But Alan,
3: opo,
11: we're addressing hunger na one program and one kitchen at a time.
3: Mm.
11: Kaya nga meron tayong Walang Gutom Kitchen. It complements actually no itong Walang Gutom Program. Ito ang kauna-unahang government-run na soup kitchen. It's
3: yes,
11: community-based food bank na naglalayon din na wakasan ng kagutuman amongst individuals and families. So anyone who is experiencing involuntary hunger may visit our Walang Gutom Kitchens. Ang unang kitchen natin ay itinayo sa Pasay City. Ang pangalawa, itinayo natin this year, nito lamang buwan ng Hunyo, sa Cebu City yan, and then sa Zamboanga City. At present, as of June 30, Alan, more than 300,000 meals have already been served dyan po sa ating pong Walang Gutom Kitchen. So, again, yan po yung inisyatibo natin sa pag-address ng kagutuman and we're hoping to add three more Walang Gutom Kitchens dito sa Metro Manila, sa Catbalogan City, Samar, and sa Butuan City, Surigao. Ang layunin natin ay makapagtayo ng 12 Walang Gutom Kitchens bago matapos ang administrasyon ito.
3: Opo. Asek Irene, we understand, yung pagkakaloob o yung distribution nitong 3,000 pesos na food credits ano, dun sa mga beneficiaries natin ay idinadaan sa pamamagitan ng electronic means. So, ibig sabihin, mas mabilis, mas efficient, wala nang pila ang pagkakaloob nitong food credits na ito. Asek Irene, ma'am.
11: Oo, Alan. Sa Walang Gutom Program, ang ginagamit natin na electronic benefit transfer card. Linalaman niya yan yung 3,000 pesos monthly food credit at yan po yung ginagamit ng ating pong mga beneficiaryo during the redemption period para makapamili ng mga mura, masustansya, at masasarap na pagkain. So, in partnership with our accredited merchants, mga kadiwa ng Pangulo Stalls, mga organizations, sila po yung ating katuwang ano dito sa programa. So kasama nga po sila ay naisasagawa natin itong mabilis at maayos na redemption. In fact, ngayon nga gumagamit na rin tayo ng mga kiosk na kung saan meron ng mga food baskets, ano, pipiliin na lang po nung ating pong mga benepisyaryo yung pong gusto nilang bilhin using their food credit. Mahalaga dito mabanggit natin, Alan,
3: yes, ma'am,
11: yung food basket kasi natin, ang nilalaman niyan ay 50% carbohydrates, 30% protein, and 20% dietary fat and fiber. Bakit po nabuo ito? Kasi meron tayong pinggang Pinoy. Yan ang sukatan po natin, ano, sa pagtukoy ng masustansya at mga pagkain that really meets the nutritional requirements of an individual and a family. So, yan po yung ating pong sinusunod, kaya tinitiyak natin na sa pamamagitan ng Walang Gutong Program ay natutugunan talaga yung wastong pangangailangan sa pagkain.
3: Opo. And we understand na itong programang ito ay dito sa programang ito ay nai-integrate nga yung iba't ibang government agencies at iba pang mga katuwang, ano, meron tinatawag na Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty. Asakirin, ma'am.
11: Yes, that's correct, Alan. Sa EPAP, o yung nabanggit mo nga, yung Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty, nakikipag-ugnayan tayo sa iba't ibang ahensya po ng pamahalaan. Kasi it takes the whole society to address the issue on hunger. Kaya tayo ay nagko-collaborate o nakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan at mga private organizations and non-government organizations. So, nagtutulong-tulong yung pong mga iba't ibang mga programa ng ating pong pamahalaan para matugunan nga yung concern ng kagutuan. Sa katunayan, Alan, sa Walang Gutong Program, meron, nabanggit ko, no, yung productivity enhancement sessions. We work with government agencies like TESTA, with DOLE, para ito rin ating mga kababayan na kabilang sa Walang Gutong Program ay eventually makapacitate at malink natin sa mga available na mga trabaho so that later on they would be gainfully employed and they'd be able to fish for their own. Yun po yung konsepto nitong Walang Gutong Program, no, aside from it being targeted, merong conditions, meron ding clear exit mechanisms. Kasi, once they exit from the program, kinakailangan meron na silang mga trabaho, meron na silang mga livelihoods para masustain yung gains ng program, which is addressing hunger.
3: Ayun. So, ibig sabihin, at a certain point in time, pag nakaangat-angat na ng bahagya, and ito, base sa assessment, of course, ng DSWD, yung ilang mga beneficiaryo, ay gag-graduate din sila para yung iba naman na mas nangangailangan ang magkaroon ng tsansa na higit na matulugan ng ating DSWD, ASEC.
11: Well, yes, ano, yung mga program beneficiaries natin, ang target natin, 750,000 households, they will be enrolled in the program for 3 years. So, sabi ko nga, in that 3 years, dapat nakapacitate na natin sila at natulungan na maiangat yung kanilang antas ng kaalaman hinggil sa pagtugon sa kagutuman, and of course, maiangat na rin yung kanilang level of well-being. I'd also like to add, Alan, in terms of partnerships, meron din tayong collaboration with the Department of Agriculture.
3: Opo.
11: Sa pamamagitan rin ng Walang Gutom Kitchen at ng Walang Gutom Program, ay mas nasa-strengthen yung pong mga kapasidad din ng mga farmers natin, yung mga fisher folks, yung kanila pong mga malilit na grupo at mga asosasyon, dahil sila po yung nagsusupply ng pagkain sa ating programa. So, nabubuo, no, nagkakaroon tayo ng supply chain at walang middleman, and of course, nakakatiyak tayo na natutulungan din natin yung ating pong mga ibang mga kababayan.
3: Opo. Ang isa pang aspeto ng pagtulong, of course, ng DSWD, may kaugnayan sa kalusugan at pagkain, ay para doon sa mga bata, yung mga batang enrolled doon sa iba't ibang mga early childhood programs, we understand na meron na ring intervention ang ating DSWD para sa sector na ito, Asa Kairin, ma'am.
11: Yes, alam mo, dun sa Interagency Task Force, no, on Zero Hunger nga, meron tayong sabi ko, partnership with the Department of Agriculture and other community-based organizations. Ito yung mga maliliit nga na grupo ng mga farmers at mga fisher folks na tutulungan natin sila kasi nakakapag-supply sila, no, yung produce nila na isusupply nila doon sa mga programs and services ng ating pong pamahalaan, kagaya nga ng Walang Gutong Program. But yes, as community-based organizations, we also tap them to supply the food requirements para sa ating supplementary feeding program. So, using community procurement, ay nagagawa natin na tulungan din sila para maibenta o mailako yung pong kanilang mga farm produce. And again, sabi ko nga, no, na-ensure yung pong supply ng pagkain at natutulungan din natin yung malilit nating mga farmers and fisher folks.
3: Ayan, okay. ASEC Irene, in closing, ma'am, mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umagang ito ng Lunes, the 27th day of July, SONA Day ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ma'am.
11: Alan, sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., natugunan natin at patuloy na tinutugunan ang problema ng kagutuman sa ating bansa. Ito po ang commitment ng DSWD, ano, na titiyakin natin na we will always be present in moments of need, responsive in times of crisis, and of course intentional in helping families build better futures. Kaya patuloy po tayo na namumuhunan in human development, and patuloy din po tayo na at magtitiyak na magiging maayos ang mga ipinapatupad nating pong programa. Again, makakaasa po kayo na sa ilalim po ng pamumuno rin ng aming pong butihing kalihim, Secretary Rex Gatchalian, we will continue to implement programs and services nang may nang maagap at mapagkalinga, because sa DSWD po ang bawat buhay ay mahalaga.
3: Opo, ASEC Irene Dumlao, ma'am, salamat po ng marami sa mga updates at impormasyon mula sa DSWD, ma'am.
11: Maraming salamat din, Alan, sa pagkakataon. Magandang umaga po sa inyo.
3: Thank you. Good morning, mga kaibigan. Ang spokesperson po ng Department of Social Welfare and Development, Assistant Secretary Irene Dumlao.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Update muna tayo mula sa Visayas. Administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nakapamahagi ng 8.2 billion pesos na halaga ng mga makinarya at mga gamit pagsasaka diyan po sa Western Visayas.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ang balita ay atin sa atin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito po si JP Hervas. JP!
12: Umabot sa higit 82 bilyong piso ang pinagsamang halaga ng mga makinarya at kagamitan sa pagsasaka ang naipamahagi ng Department of Agriculture Western Visayas sa loob ng 4 taong pananukulan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ay nabigay ginhawa at pag-asa sa higit 1,000 asosasyon ng mga magsasaka sa buong rehiyon. Kabilang sa mga naipamahagi ang four-wheel drive tractors, rice transplanters, combine harvesters at rice mill para mapalakas ang produksyon at post-harvest operations. Ang mga katuwang na ahensya ng agrikultura katulad ng BIFAR, NDA, PCA at NFA ay nagbigay din ng dagdag ng mga makinarya para sa mga magsasaka ng rehiyon. Ang mga tulong na ito ay lubos na pinasasalamatan ng mga benepisyaryong magsasaka. Kagaya ni Thelma Estucada, presidente ng PD Monfort North Irrigators Association sa bayan ng Dumangas, Iloilo. Ayon kay Nanay Thelma, malaking tulong ang mga natanggap nila na rice combine harvester at four-wheel tractor sa paghahanda ng lupa at sa kanilang post-harvest operation.
13: Napakalaki pong benepisyo ang natanggap ng association dahil po ito nakakatulong sa aming land preparation at saka sa post-harvest na kailangan ng mga magsasaka. Taos puso po kami nagpapasalamat kay President Ferdinand Marcos Jr. at saka po kay Secretary Kiko you, Laurel, sa napakagandang handog sa mga magsasaka, lalo na po sa aming association, ang Piedmont-Fort North Irrigators Association po.
12: Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
9: SONA 2026, the Radyo Pilipinas Special Coverage.
3: Mga kaibigan, meron tayong 36 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. Maya-maya sa ating pagbabalik, makikibalita naman tayo sa National Capital Region Police Office. Maya-maya yan. Sa pagbabalik natin, dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Tungo sa bagong Pilipinas. SONA. SONA 2026.
14: Isang taon matapos ang ika-apat na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong 2025, mas pinalawak pa ang abot ng Walang Gutom Program, alinsunod sa layunin ng Pangulo na wakasan ang kagutuman sa bansa. Bilang suporta rito, inilutsad ng Administrasyong Marcos ang Walang Gutom Kitchen na araw-araw naghahain ng painit at masustansyang pagkain para sa mga street dweller at iba pang kabilang sa vulnerable sector. Target ng DSWD na magtatag ng kabuuang 12 Walang Gutom Kitchen sa iba't ibang panig ng bansa. At as of July 2026, umabot na rin sa 219,304 individual at pamilya ang nasilbihan ng libreng hot meals sa ilalim ng inisyatibong ito. Nagpapatuloy rin ang distribusyon ng electronic benefit transfer cards na may 3,000 pesos food credits na maaaring gamitin sa pagbili ng piling pagkain sa mga akreditadong tindahan at kadiwa stalls. Samantala, nitong Hunyo 2026, isang substitute bill ang inihain upang gawing permanente programa ang Walang Gutom Program ng DSWD. Layunin nitong matugunan ang involuntary hunger, suportahan ang mga low-income household, at higit pang palakasin ang lokal na produksyon ng agrikultura sa bansa.
9: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA. SONA 2026.
15: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
16: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
15: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
16: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
15: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng isang bayanang Pilipino. Para sa bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
9: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Philippine Standard Time, meron tayong 40 minutes na makalipas pong 7 AM. Bumaba pa o bumaba, mga kaibigan, sa 6.4% ang overall inflation ng bansa nito pong June 2026. Kumpara sa 6.8% noong Mayo ng taong kasalukuyan. At dahil po dyan, ang average inflation rate mula Enero hanggang Hunyo taong 2026 ay 4.8%. Noong June 2025, mga kaibigan, ang inflation rate ay 1.4%. So, ibig sabihin, mas mababa po ang mga increase sa transport cost. Bumaba po ng 12.8% sa June mula sa 16.2% noong May. At yan po'y malaking bahagi o maging malaking dahilan ng pagbaba. Mula ho sa 5.... Ito naman sa food inflation, bumaba rin mula 5.7 naging 5.2% na lamang. 42 minutos makalipas pong alas 7 ng umaga. Update muna ito mula naman diyan po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: O ito ha, success story ito ng isang kooperatiba ng mga magsasaka diyan po sa Butuan City. Ha? Patuloy po ang kanilang pagunlad. Yan pong kooperatiba na yan ang mga magsasaka dahil sa suporta ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
9: Radyo Pilipinas. Report.
3: Ang balita ay atin sa atin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito si May Diaz. May!
17: Mula sa simpleng samahan ng mga magsasaka, isa na ngayong umuunlad na kooperatiba ang Sumilihon Taguibo Farmers Agriculture Cooperative o SUTAPACO matapos makatanggap ng iba't ibang proyekto at tulong mula sa Department of Agriculture Caraga, katuwang ang pambansang pamahalaan. Bukod sa pinansyal na suporta, nabigyan din ang kooperatiba ng mga pagsasanay, makinarya at iba pang kagamitang pang-agrikultura upang mapalawak ang kanilang produksyon at mapataas ang kalidad ng kanilang mga produkto. Naging bahagi rin ang kooperatiba ng kadiwa ng Pangulo kung saan nabigyan sila ng pagkakataong direktang maibenta ang kanilang mga ani sa mas maraming mamimili. Sa kasalukuyan, isa na rin sila sa mga nagsusupply ng sariwang gulay sa isang supermarket sa Butuan City, patunay ng patuloy na paglago ng kanilang kabuhayan. Ayon kay Lydia Apare, General Manager ng SUTAPACO, malaki ang naging papel ng tulong ng pamahalaan sa pag-unlad ng kanilang kooperatiba.
18: At malaki ang naitulong po sa amin dahil umangat po ang aming sales income at napadali po ang pagsasaka dahil po sa mga bagong teknolohiya ng mga matinarias na aming natanggap galing po sa ating Pangulo, Bongbong Marcos.
17: Patuloy namang isinusulong ng pamahalaan ang pagbibigay ng suporta sa mga kooperatiba at samahan ng mga magsasaka upang mapalakas ang lokal na produksyon, mapalawak ang target market at makapagbigay ng mas maraming oportunidad sa mga komunidad sa lalawigan. Para sa Zona 2026 ng Integrated State Media, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
3: Thank you, May Diaz. Philippine Standard Time, meron tayong 44 minutes na makalipas pong 7 a.m.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Ito po mga kaibigan, ha? Makibalita naman tayo, direkta mula sa National Capital Region Police Office. Ang makakausap natin this morning ang spokesperson po ng NCRPO, Police Major Hazel Asilo. Major Asilo, magandang umaga po.
19: Yes, Sir Alan, magandang umaga po.
3: Yes, ma'am. Hingi lang ng mga update, of course, sa preparasyon po ng ating National Capital Region Police Office kaugnay ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mamayang hapon. Ma'am.
19: Yes po, sa araw po ito, pinapatupad na po ng NCRPO ang kabuang safety at public safety operations para sa State of the Nation Address. Nakadeploy na po ang ating 25,267 na personnel sa Batas ng Pambansa Complex, mga pangunahing lansangan, designated rally areas, ang mga border control points po natin, transport hubs, at iba pang critical areas po alinsunod sa aming operational plan at security assessment. Kasabay po nito, tuloy-tuloy po yung ating ginagawang intelligence monitoring, anti-criminality operations, traffic management, crowd management, ganun din ang ating emergency response para po matiyak ang ligtas, maayos at mapayapang pagdaraos ng sona at ang normal na galaw po ng publiko sa buong Metro Manila ngayong araw ng Lunes.
3: Ayun, at nabanggit nyo may mga areas po na pagdarausan ng pagtitipon within the day. Ano pong mga areas ito at ang mga paghahanda rin ng ating NCRPO para matiyak na everything will be okay, Major, ma'am?
19: Base po sa permit na ibinigay po ng Quezon City, meron po tayong ide-deploy sa area ng may Capital Estate 1 plus na may harap na commission and audit kung saan po yung gaganap na pagtitipon ng dalawang, ng tatlong grupo. Bali po nagsama itong Sanlakas at Bayan sa may Capital Estate 1, samantalang yung Better Brighter Movement naman po ay dito sa may harapan po ng commission and audit. Naglagay din po tayo doon sa mga identified rally sites natin, lalo po sa Manila AOR kung saan may mga posible po rin na maganap ng mga lightning rallies dito sa area ng Senate at sa may EDSA Shrine ay naglagay din po tayo ng mga CDM contingent.
3: Ayun. Okay. At syempre, ang tanong ng ating mga kababayan, kung ang sakaling hindi maiwasan na mapadaan sila dyan sa gawi ng Commonwealth o malapit sa Batasang Pambansa Complex sa mamaya, meron ho bang mga pagbabago o rerouting na isasagawa dyan po sa area na ito, ma'am?
19: Gusto sa ating mga kababayan, maaari po nilang i-check yung website po ng MMDA. Nandun po yung ating mga alternate routes na pwede nilang daanan. Ang zipper lane po natin dyan sa may Commonwealth ay naka-open po simula 7 kanina hanggang mamaya pong alas 3 ng hapon. So, maaari po nilang gamitin yan. At meron po tayo mga temporary road closures, pero makakasiguro naman po ang ating mga kababayan na makakadaan pa rin pa naman po sila dyan sa area ng Commonwealth. Ang pabayan na lang po natin na medyo magkakaroon po ng pagsisikip dahil nga po dun sa mga activities na mangyayari po dyan sa lugar na yan.
3: Ayun. And of course, our NCRPO personnel will be on hand to assist yung ating mga motorista kung sakali na nangangailangan halimbawa ng gabay sa ilang mga pagbabago ng ruta kung kinakailangan, Major?
19: Tama po kayo. Katuwang po ang MMDA, ang ating pong NCRPO ay tutulong para po i-assist yung ating mga commuters, yung ating mga motorista, para po magabayan sila sa kanila mga pwedeng daanan, yung mga alternate routes po natin, para hindi naman po sila maabala dito sa may area ng Commonwealth.
3: Yes, but sa ngayon, wala namang natatanggap na report sa ating NCRPO na mga may mga ano halimbawa mga dapat na paghandaan ika nga o mga threats sa kaugnay ng araw na ito ng State of the Nation Address ng Pangulo.
19: Sa ngayon wala naman po tayong monitored na banta or validated threat na patungkol po dito sa ating zona ngayong araw, ngunit patuloy naman po yung ating pagmo-monitor para po sa ating kahandaan at mabilis na aksyon kung sakaling kinakailangan.
3: Ayun. At syempre, isang puntos pa, Major Silo, ma'am. Ano, of course, how is our coordination with the leaders or organizers ng mga rally ngayong araw na ito to make sure na maayos ang crowd management at hindi magkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan kung sakali, Major?
19: Tuloy-tuloy po ang ginagawa nating pakikipag-coordinate sa mga organizers. Ganon din po, meron po tayo mga ground commanders na nasa mga area kung saan magkakaroon po tayo ng mga pagtitipon. Kung kaya po, patuloy po yung ginagawa nating pagre-remind sa kanila dun sa mga conditions ng kanilang permit. Ganon din po ang patuloy nating pakikipag-ugnayan sa Quezon City para po sa maayos na takbo po ng mga activities today.
3: Ayun. At syempre, meron ding mga command centers na itatayo sa mga strategic areas ng ating NCRPO, Major?
19: Yes po, meron po tayong command center dito po sa may area ng Station 6, ganun din po sa may area ng Batasan Complex, kung saan magmo-monitor po ang ating mga supervisors para po ma-check po natin kung saan po yung mga areas na nangangailangan po ng agarang aksyon para po agad-agad natin.
3: Major? Major?
19: Yes po.
3: Ayun,
19: hello po.
3: Nag-choppy lang yung last part nung yung binabanggit. Paulit lamang po please yung last part at nag-choppy lang yun yung signal. Please go ahead po.
19: Yes po. Opo. Meron po tayong mga command centers. Yan po sa may area ng Station 6 ng Quezon City. At ganun din po dito sa may Batasan Complex. Ito po yung nagmo-monitor sa mga maaari pong mga sitwasyon na kailangan po nating agad-agad na puntahan at ayusin. So, makakaasa po naman na ating mga kababayan ng lahat po ay ginagawa natin sa NCRPO katuwang po ang ating mga partner agencies.
3: Mm-hmm. Okay. In closing, Major Asilo, ma'am, mensahe, paalala sa ating mga kababayan para ngayong araw na ito. Please po.
19: Sa ating, yes po, sa ating kababayan, lalo po doon sa unang-una doon po sa hindi po pupunta, mga commuters po natin, makakaasa po kayo na nandyan po ang ating mga kapulisan, ganun din po ang ating iba pang mga ahensya na magagabay po sa inyo para hindi po tayo maabala sa ating mga biyahe, sa ating sakaling madaan man po tayo dyan sa area ng Philippines. At syempre po sa mga nakikilaho, sa mga pagsisipon at pampublikong aktividad na is po namin tsakin na ang inyong karapatang parayag ay patuloy na igagalang ng Philippine National Police. Umaas na lamang po kami ng pairali ng disiplina, mapayapang pagkikipahagi at maayos na pagkikipag-ugnayan po sa ating mga personnel on the ground. Kung may po tayong mga kailangan i-report, mga kahinahinalang sitwasyon, hari po tayong yumatik sa mga police po na nakadeploy ngayon sa mga iba't ibang location po natin dito sa NCR. Ganun din po maaari po tayong tumawag sa 911 para sa agarang police assistance.
3: Yes ma'am. Major.

0: Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
2: From PBS,
1: Presidential Broadcast Service
2: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
7: Weather update muna, direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center.
6: Radyo Pilipinas
5: Weather.
7: Iatid sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning.
8: Yes po, magandang umaga din po sa inyo, maging sa ating mga tigpakinig at naritong ulat sa regyo ng panahon. Sa kasalukuyan, habagat pa rin na siya umiira sa buong Luzon. Magdudulot ngayong araw ng mga makulimlim na kalangitan at kalat-kalat ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera, Mimaropa, Zambales, Bataan, Bulacan, Cavite, Laguna at Batangas. Sa malalaking bahagi ng Luzon, iira din yung mga pagkukulong mga pag-ulan na dadalhin ng habagat. At sa malalaking bahagi ng ating bansa, asahan naman yung mga localized thunderstorms, lalong-lalo sa hapon. At sa magiging kalagayan ng ating karagatan, wala naman tayong nakataas na gale warning, kaya malaya maglalayag dahil nasa sasakyang pandagat. Yan ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla nag-uulat.
7: Thank you, Charmaine Varilla. Direkta pula sa PAGASA Forecasting Center.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
7: Bye-bye time muna kami, ha? Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Monday. Ang ating mga executive producer, thank you, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ang mas pinalawak na grupo na nagtutulong-tulong ngayong umagang ito. Bahagi ng ating special programming at special coverage para sa SONA 2026. O si Alian Corpus, ha? Thank you. Kaninang alas 3:30 ka pa narito, ha? Yun, oh. Si George Seminiano, thank you, ha? Na mula sa network. Technical side, ang ating mga kagapay, Andrew Alvin Pelgone, Arnel Villamor, Jomarie Refarial, Mary Ann Milios, Mark Bukiron, thank you. Tope, thank you rin. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alianige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
9: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo,

0: mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabot?
4: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Radyo